0: It's a good morning, good morning, good morning. Das kuzela sunanzi kalin zagun leka beke susha itachi kar mixer mero na wana etan entoro belo ngar luwi bai kari ba pusha kana bara 060 8759 tama kri enta taro enar gugu kumera tumene te sei bila wara lia yamu ne gugu awer le kumera tumene te sei bila wara lia mone zanga tama kari ba zuta kora mixer mero ni daba en kar no kunyike tan kari bla bla lar kungwe la kana bara linga tolo beke 060 8759 42 e kaskien kar ngar bala kubani mamkela en kuna kana gono kumone bez nalega mishosa kara namcha 81 tango dilia July ogimeta ngotia Mandela engwetia yakutangela vutomi bya nhenha J Mandela month ayo va kari hi gimeta hi ndlela leyi se yaka n'hweti liya ya August n'hweti leyi va kari hi tlangela kahle yi tiva kahle ni n'hweti ya vamanana se loko ti prepare-ele mingiselo mina na wena ku va hi nghena ka n'hweti liya ya vamanana kasi ke sweswo ni landzela riqinghweni ka nambara 060 8759 42 no cancer sham ku va ni kote ku hlula nkarhi wa ha pfumelanyana kumbe nkarhi wa ha ri kona Jesus FM mo sungula ku va mi nghena ka xiyanimoyela
1: a ku pfuki board December laha ka mavalana Kupuka se thabela ya kumbela haka mapapili Kupuka ni kola ngobeni la 14 a birthday gay Anavele lufu katiku nabozo mbekra la ye
0: Ayeni Kesa shunane shem na wame ngisero kashkoto kajata Kwa thabela ka nabara 060 8759 42 Tsi, no thabela Kuna mwena Aiko, kuna munhu da. Kaske am sorta rang bona bona batirisa xiyenge xa mburisa Facebook xa xandla ka nongonoko ka bixa sikrana mhla kaske ni le ka ngwendo kezen xam ni ri xandla henhle ka xin'wana xandla lava nga kona riqinghweni na vona tshemba ku na va kona va nga ku tekeriweni ku va va karhi va ni kuma la riqinghweni laha kambeke a yi veni kha ri ringeta swi ta endla swi ta leyo nga chova chova xi ta duma n'wana mamani loko kha ri ringeta hi ndlela leyi xi ta hetelela xi dumile xam no pfumela tano Tabela. Kuramula.
2: Ni kombela ku batela.
0: Ai batekeli papa.
2: Ni teka ngame mina ngame visi maleke, kwala block phone A. PSS maleke. Ni kombela ku teka na nwana wa mina ku nga vusi maluleke kwala block phone A mgango wa Jamla na stansa yena. Ni teka na nwana wa mina ku nga rural maluleke kwala block phone A. Ni gimeka hi chachi.

0: kokwana wa Dion na ku hlula pfukani ka hulu mpfuxa hi mani mahori ka mapuvasi ka sports center inkomu.
1: Hello mo hi va pfuxa a ku pfuki buti Masenyani lava lava mdiwa wa mani LC Milan pfukani buti Masenyani kwela ka Majosi mukundri ku pfuka malume Richard Mathe a thothoke pfukani uncle ku pfuka makhelwani wa mina buti Victor Maluleke honors again section F emuganeni wa Tsakani michumuliya a yi pfuki michumuliya kwala section F vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi n'wahulelan'wa muti ya mona kusuka Larry Singa View.
2: Ahe muhaxi ku pfuxa mfundhisi Vhelevhele ka Ngove pfukani mfundhisi papa Xiluva na vafana ka Sigunyani swilo swa layoni ka Ngove pfuxa hi mhana Khavisa ka Ngove inkomu.
3: Avuxeni avuxeni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa manjo wa layitini ni pfuxa mhani makhuvela lowo duma ya jikelela misava hinkwayo ni hetelela ku pfuxa kokwani Gavani ka Makoxa a va pfuxa mhani wa xitichi
4: ya pfulela rivantena na hala ku nghenaka mpfukini tijetleni mo hi va pfuxa a ku ku ya pfuka papa Amos Mboweni ka Mbokota ka Mugejwani ku ya pfuya pfuka Botrojas Nkanyani i jaro ti cukumeta hi vuleri vomu leriwani eka kwale ka Mbokota ka Mugejwani ni ya ni ya hetelela hi ku pfuxa mana i boti Xivhisco Makhuvele ya i mijaro fane ku ri swi lava ri tsake ni ri ti endla xikhekudyani ni ku pfukani ba Makhuvele kwala ka Sikhunyani vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mana xihlovo kusuka tikweni ra le kole eFrance no yi pfala rivanti huma hi ku gandla
5: ri xile DJ Claim ri xile a ku pfuki mana xihlovo le a tikweni ra le kole eFrance loko va pfala rivanti va ku gandla pfukani mi pfala rivanti mana xihlovo kwalani a Giana ti F loko va ku yini mana marhoda laha section F lani ta hetela laha manani wa nkoka i mhanichawake bavu laha ka jim la lava hinkwavo DJ Tini va pfuxa hi munhu wo duma ri yexe laha mugangeni wa ndhuna Elkana Mxa a block 20 ka Sikhunyani ku na papa Xiluva na vafana hi lempambo yo mecisa ku na gezi dango Xilungu
6: ri xilo muhaxi kombela ku teka vanharhu laha ka bun'wana va kona botsova hi budunga a va pfuki laha ka khakhala va kona ba manyuti ka swihanyanganya a va pfuki laha ka thomo layani ka hoxi xiviti va kona kokwani dala wa nga lava a va pfuki vanhu lava mahaxi va pfuxa nkuzana la ka swiyandlani baya
3: kurhula DJ Tleni ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa sesisakani wa mavona kwalaha ka siyandani ni pfuxa mhantsongo wa ndhuna Brown lava va mhana teenage kona kwalaha ka siyandani ni ta ni ta hetisela hi hahani a niki Mhlanga kona kwalaha tikweni ra ka siyandani vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mukhenso na xivona kusuka kwala tikweni ra ka Mapuvi na Nkhensa papa ntsongo wa Swihlangi.
7: Ahe Tlemini wa DJ ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa sikolo wa mina mhani Maria Bilakuru ka Minenginisi a block 2 ni pfuxa sikoni mama Khensi a ri Singa View ni pfuxa sikoni mhani Maxindzi kokwana wa ku hlula a ti A a va pfuxa hi N'wambeka Tsakani Rose Maxindzi ka Mapayeni inkomu.
8: Ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani Burisa na mhani Keyila kwale ka Mapayeni ni pfuxa na kokwana wa Nankhensa ka Mapuvi i mhani December ri kwaa ka Mavalani a yini haxi wa mina
9: vaxumi vaxumi DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa N'wamavona aka Siyandhani ni pfuxa kokwa Gwevani aka Thomo ni hetelela hi mani na ni hetelela hi mhanichawake bavu aka Jimu vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mhani Magoda ka Mapuvi a tiritiriti i driver a teretere yeleyo danku
10: kurhula ku ve na n'wina DJ Tlemi kombela ku pfuxa lavanhu pfuxa ku va tsaka.

0: masikwini bo mansani ri vombongwa mavona le ka gym ngala lume pfukani ka manani ha ntsakani strata i hanye ka dzala la hlangana nthawenshi pfukana nwe na la ka mtaula chilidzi ra chilumela hampheko ka vuwe mungana valava hinkwavo a va pfuxiwa hi mburi ya ntshava hlangana nthawenshi bilani kumekaka na DJ Tlemi tlhava van'wani i ku tlhava ntsi mafara zozo mafara wewe
1: minjhani Mr. Tlemi na i pfukini ni pfuxa mhani makhuvele lovo duma a tiefe a mugangeni wa Riboningi pfukani mhani ni vuya ni pfuxa na kokwani Gaveni kwele ka makoxo pfukani kokwani ni hetisela hi ku pfuxa mhani Chauki Babu ka jimu lava va pfuxaka lava i mhani Bruce va ri laka mapayeni inkomu
2: ri xini hoxi wa mina ni kombela ku va teka vanharhu le wena ku laha xiwulani laha kona enthindhambi ri kaka ri bava a va pfuki laha ka ngove laha mhani Mavundza hi mina a va pfuki kombela ku hetelela mani hina hikokwani Gaveni laha tikweni ra le ka makoxo na vana a va pfuki vanhu lava hinkwavo ne va pfuxiwa hi ribalo ya kusuka kwala xiwulani miganga i wandavesta dumasi danku
3: ndzi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka mana mdona le ka nhlaniki leyi hi ri pfukani ni suka na kuma kokwa the junior le jilongo leyi na vona ri a va pfuki sis basani n'wana maniphosa na vona ri a va pfuki vanhu lava pfuxa hi Richard Matek suka ta tokobelo 24 kusuka na ntshava n'wina inkomu
4: ri xile DJ Tlemi ni kombela ku teka nkarhi lowu ni pfuxa vanhu lava landzelaka ta sungula hi Sizeka Richard Rikhotso a Robin ka Xihoko ni landzela Isaya Swazankuna ka Dzingidzingi ta hetelela hi Thabile Nkumbe le ka mapapila le hinkwenu ka n'wina mpfuxo wa rhandzaka Thomas Maleka kusuka tikwe ra ka Mavuza DJ Tlemi kensile mina
5: avuxeni vaxi minjhani mina ni pfukile mani u lukambingisa Blue 3 ni pfuxa mani na xitichi ka Ngove ni pfuxa abuti va ka Zezeta va xikanyakanya ni pfuxa vaseng wa tlhelani a va pfuxa hi manuhulu ka mlinginisi nkomu kesi
6: rexeni maitlemi ni kombela ku pfuxa sestinyiko lusi mhana bumba a 14 ni pfuxa Queen of Flip wa pamangombe kral ni hetelela hi mhanhlekani va manyika papazela va pfuxiwa hi thavhele ya kume ni ri kwala ka mpapila thank you maitlemi
7: hayi ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa mhana Felicia ka Dzingidzingi ivi ni pfuxa mhana Advice Amukhuwani ni hetisela hi mhana Avelas kwala Bingene va pfuxa Agnes Tokwani Marta na mponzi kwala Bingene nkulu
8: ri xile maxi wa mina ni kombela ku va pfuxa ku na mukon'wana wa la kaya la ka Mpambula ku nga Botsizeka Richard Rikhotso ve le a Rubin ka Xihoko kasi ku na makwenu wa mina Sisilinda n'wamaluleke makhuvele kwele ka Xihoko ku na buti wa mina kala Xaka Manganyi aka Gongongo va pfuxiwa hi n'wamagoda ni ri kwala ka Mphambu danki maxi wa mina
9: ri xiri mihaxi ni kombela ku va pfuxa mama Khensi a ri singa view mase wa mina pfukani kokwani Gaveni na n'wina pfukani mhana Polite na n'wina pfukani vanhu lava hinkwavo laha mpfuxiwa hi n'wamhaka mwathwala n'waxilawuli mihaxi i mihaxi mi ri mingi swi ri kwala basani ka micitwini kwala danku.

0: 20 minutes after 6 o'clock re simra kahle ri ta kahle na King Lady Zama va ta kahle ka n'wina va ku collide imixwa kahle vhele majama mambirhi se ma fikini ku ri wa vutlhanu mani u twa ngaku wa vutlhanu lowuwani u xexi ngopfu ku hatla u tlhe u vuya futhifuti phe haha kusuka sweswi hi khale ngopfu
1: emakumembirhi n'we watimina se mikiseri suke kahle ka wara ya ntsevu ya ku amukela mikiseri wa hina van'wana va ku hosa Friday van'wana va ku hosa malamulelo mikiseri mayele ya vhiki ya ku saseka a ko mayele ya vhiki ya ku saseka weekend ya dangerous kgwedi e fedile
0: ka van'wana
1: yo weekend ya dangerous shout out to the police van'wana lava ku nga nkulungwana wa dzonga ka voho eka mixo wa sukela namuntlha hayi va Sergeant Ridgewell Rikhotso namuntlha
0: swi famba kahle
1: hayi mani ku dyiwa botoro namuntlha ku ta ku kha ku nyangaxa vhele weekend ya dangerous 31 namuntlha i ravuntlhanu hetelela vhele ka n'hweti leyi ya July hi le ka n'hweti ya vunkombo lembe ra 2020 we mix na kom kelela mix ka xitichawe xa again community to or call mix la kom kelela ka ngobene pides aka ijara bala mthe ntukulo ba nkomato wa melelo ba ndlanga mandla kama vuzo ile ka ngona ka zabolo xikolo jomba la mix hlangane ni vele ka mixo sikona la motho ra mthandwa ra kusaseka he mile africa kukula kahle gonzo ro ngena ka mcciciza ku amkela kahle mix na sandle ya ra audio streaming ya www.sarfan.co.za u lele mpopo u le mpumalanga lo north west lo Gauteng province na ifunza inkwaso
0: kahle mani ba ikari hi hlantimbili ku fika kunwana mbume ku traffic light atitiri a hendleni ku ba ikari hi siyerisana mani inga loko chela muva yeleyo chela na leyi nga le ndzhaku ka wena swikutaniya hi ndlela leyo ku ya ka ya fambisa xisweswo ka nkarhi wa kona vhele 0623 loko va kha ri langutisa swi vula tsela leswaku ri makumambirhi nharhu tsela timinetse va kharisiwa kahle awara ya tsevu hibili khesi swinene lunghile wa ka malefani loko a yini kahle mahungu kusuka le henhla ka awara ya ntsevu tlhavantlhava khesi swinene n'wana mani kusuka le ka awara nharhu ku ta fika kahle awara ya ntsevu la loko ni langutisa ku nga sala ntsena 154 wa masiku leswaku lembe ri fika kahle emakumu hi ndlela yona ya le na ku tshemba leswaku ri hina na n'wina ka hi ri majaha hi tetani hoza Friday malamulele
1: akhensa maphorisa lamakhulu maphorisa lamantsongo mani hi swi tiva kahle van'wani you are from night shift van'wani vhele mo nghena vhele ka day shift eka mixo wa sukela namuntlha hi khensa swinene ngopfu yingiseri bya n'wana kwala ndzeni ka xipanda mana ka xexo swi nga khathaleki ku ri mi famba kahle hi gonzo ra R578 R81 R36 gonzo ra R529 ivini kha hi chela kahle vukhete vuronwani fika loma kona a hlayisekile hei nga ku jogeni a hi jogeni tlhelo ka magonzo hi nga rivali ku mbala kahle ti-reflector kumbexani mpahla leyi nga attractive swinene ngopfu leyi koka ku ri noko hambi munhu a ta hi le kule hambi xipona mananga xa ta hi le kule swi na nkoka swinene ngopfu mani ku na tinghozi ta ku tala swinene ngopfu leti va nga ku ti-pedestrian ya vanhu lava fambaka hi minenge Mr X va tlumbiwa ngopfu ku ri n'hweti futa loko swi n'hweti yi nga hela ku teta i ku va ku munhu u holini ti-david order tindleta swona munhu se sungula ku hlanganahlangana a tlha a famba a tlhelo ka gondzo swi nga twisise ku ri ku humelela vo bazibel haye haye haye
0: heyi swi tele swi
1: tavava hisa va hlanganahlanganana
0: Too much.
1: Wabona ka xiyimo lexi nga ka xona Mr X ne wa vona ho hlaka vanhu mahala wa vona se hina le hina se hi vakulukumba Mr X hi fike ka xiyimo lexo loko n'hweti hi ri lunghile hi vulavula hi ri hexe no
0: hei ku laveka swakudya makaya vana va la ku mbala va lava na ti-purpose va lava na swiyiniyini swi suka kwala hinkwaswo loko u hatlela u hlamula ku nghena meseji loko ku u kuma ku haha ku u sala mali yo hakela rente ntsena na swakudya u swi xava hayi maxangu ya mali
1: i vike ka xiyimo lexo xo va hi kha hi vulavula hi ri hexe hina lexi hi va ka hi ri ka xona se Mr X indale kambe ke hi ta va kha hi fambisa sweswo vhele ka mixo wa sukura namuntlha ka nongonoko wa matimba swinene ngopfu eka the big breakfast zone i le ka 0608759 42 just on the space of family Facebook mixer ta bayi kha ifamisa sweswo vhele ka mixo wa sukura namuntlha first hour hi khomile kahle the weather updates hi funzeni kolo xa Lebobo top stories making it like second hour hi mina mani today hi hisi kumbexana swi nga humelela kahle malembe ndzhaku swilo leswi fanaka tala namuntlha awara ku hetelela celebrate gossip entertainment stories khomile kahle hlokomhaka siku my love vhiki endla ku rhandza kandle ya hi tshika ka grand form ka wireless ka radio ya wena mixer awara ndzevi ka fika le ka wara yankaye
0: impela tani lo nga vula hi kona 0626 imune tsena ti minutes ive ka rikokuma kahle lika half past 6 hi ta kuma kahle tlokomaka ta mahungu na longile wa ka malefani kwala movie ya wena ni nga kona mina se ni nge le ku rasa raseni ni khesa swinene ngwana ngwe mi nghena kahle hi awara ra liya ya nkombo mo sala tsena na makumbe nharhu mune tsena wa ti minutes leswaku va mbuke ngi nghena kahle a tirhweni ka se a hiveni mi kumi ni lenge mbirhi minharhu ku ri vathori va nga mihlongoli a ni swi fanele leswi a swa khale nkarhi lowu a kaxe wa maphepha hikuva va grade 12 va pasa va swi vona phepheni a wu ta kuma munhu va fula layeni venye va vhengele venge se pfula se na wena endla sweswo so kuri at least mtholo wa wena ata swi vona kuri hayi mani wena wa hubuta wena a wulolowi hi ndlela yaleyo
1: hoidge Africa Dzonga hi va hi kha hi fambisa sweswo vhele eka mixo wa sukela namuntlha hi ta va hi kha hi fambisana kahle on the news desk ta va ri kona vhele longulo ka malepani leyi nga khohlokhohlo hi famba naye eka mixo wa sukela namuntlha vinanga matuto vana vamani ta masi ra mitlhanu twana
2: leswi
1: umuntu njani lo angafuni kuzwa angafuni nokumamela Africa Dzonga soka kahle kantanto album yethu ke bithu umvela heritage Africa Dzonga umuntu njani afamisa kana hlahla mafa Africa Dzonga rishila ifamise.

0: va ri loko hi hlupheka a va hi vutisi kambe loko se hi humelela
1: va hi vutisi
0: va la ku twisisa ku kahle kahle ku endleka yini va hi pumba vuloyi sweswi nga ku hluphekeni sweswi mara se xava dyama vayivayi
1: lahaloko
0: i rivesa a wu nangusi swivoni u nangusa xikrimbu loko la ku tlumba ni ku Afrika-Dzonga the Tsonga praise ni siku njhani ka mphambo mpho 47 after the hour 6 o'clock Afrika-Dzonga hi le ka first hour the big breakfast on lungu loko mele fani cancer swinene ngopfu ku va yi nike kahle tlhloko maka mangu xitaleta va ri kona eka vona nkompho ka second hour na xipani xa bibi zati ni jara va landza mingiseri fasana kahle mi star x hi ku nika kahle to wet updates hi fundzeni kholo xali mpopo hi ke ya bahobi ya vumba va kroke bya maxela Afrika-Dzonga good morning
1: ya kasi ni loko rhangeni va lemukisanyana swin'wanyananyana before va nika kahle timinimum na maximum temperatures tindhawu tin'wani ta tiko Afrika-Dzonga ti nga langutisela na maxelo ya ku titimela swinene endzhaku loko ku ri na gamboko leyi nga wa exikarhi ka tiko ra Afrika-Dzonga na Lesotho vavhumi va ta maxelo va va kha va hlamusela timhaka ta leswaku ku na gamboko exikarhi ka Lesotho na tiko ra Afrika-Dzonga laha maxelo ma nga ta ma karhi ma cinca kusuka lama nga cinca kusukusela tolo kahlekahle na madyambu hi ravumune ku ta fika eka siku ra namuntlha xifundzankulu xa KwaZulu-Natal ku kuwa leswaku xi nga langutelana na maxelo ya ku timpfula na mimoya kusuka

0: kahle eka siku bya siku ra namuhla ku ya kahle emahlweni ka mana madambu ya kona na la Limpopo la Mpumalanga va aka tiku balangutela kahle na maxelo ya xirhami na moya xikanwe na dambu ra lendzeni ka mapapa eka tindawu tinwana ta xifundza hi ndlela yona ya leswi zwana kutsuma kahle ni vanhu kan langutisa ni bona ku ri chana haki maxelo mele hasi na maxelo mele hehla ma misiku yini loko beka hela ngutisa hi swifundza hi ku hambana hambana ka kona loko beka hela ngusa la dorobeni ra Limpopo ya rala le pop ntlela leyo ka loko ba khela ngisa kahle ingena kahle la a giyani la so kula tsene so kuri is 09224 ka malamulele 10223 hilango ta swibona kahle kuri maxelo la mele hasi swinene ka titimela swinene loko ba ka ri hilangutisa la ku fambeni ka siku la hilangutseni kahle le ya old days le so kula tsene so kuri 11222 bilabila 09222 liphalale 10223 livubu 11221 ntsuma kahle ni ya le makado lost richard 09220 mokopane 10221 ntsuma ni ya le amusina le 13223 phalaburwa 15224 Ntsumane ya Pulukwane 08 to 20 and then Thabazimbi 11 to 23 Thohoyandou 12 to 22 kasi loko ni hetelela kahle doroba ra mina ra Tzaneen 10 to 19 laha ku ri maxelo ya ku tisela wona kusuka ka byiro ya ta maxelo
1: xiboho eka xikombelo xa bail i muyimbeleri wa vunanga bya Likompo Lihlohonolo Xembe Mabena Chauke xilangutelele ku ya andlariwa ra vunharhu wa vhiki leri taka ecourt ya le henhla ya Pulukwane kokwala xifundzenikulu xa yena xa Limpopo u vuyele xitokisini i ta tsuka kasuka ra tolo a nghene kahle ecourto indlolo kabeke kwetarakwe iveri va ri humelela vhele lava nga vuya va kombisa timhaka ta ku ta vuyela kahle ra vunharhu ka vhiki leri i nga ta tlhandlama ka n'hweti leyi nga ta fika eka yo ka siku ra mundzuku
0: ya kasi loko beka helangusa ku ya mahlweni kahle maphorisa ya xiyenge xa GPPKTT va kume kahle ntsumbongwanuna loyi a ri membara ya vandla ra EFF endzhaka loko a nyamalarile kahle masiku ya ku ringana 20 lawa ya nga hundza xifundzenikulu xa Gauteng 30 July ka siku leriya ra tolo vhele ntlawa wa PKTT hi ku tirhisana kahle na maphorisa laha tikweni va kume kahle ntsumbo wa Aaron Mukola wa malembe ya 51 hi vukhale loyi a nga tivisiwa leswaku u lahlekile eBrockham Spruit ku ya hi xiviko leswaku murhangeri wa vandla kumbexana hi n'wana wa xirho xa vandla ra EFF leyi nga ta va yi karhi yi vona ku nandzu lowu wu ta helela kwihi
1: n'wana wa xikolo wa 15 wa malembe hi vukhale wa Mingser u hundze misaveni ivi 25 wa van'wana va vaviseka endzhaku ka nghozi yo bumbuluka ka movha lontsongo wo tleketla nhundzu lowu a wu tleketla vana ku va yisa exikolweni emugangeni wa DD Exuna le Thohoyandou loko hi kharhi hi langutisa kokwala xifundzenikulu lexiya xa Limpopo kasi moya wa yena n'wana walowo a nga va kha wisa hi kurula mixeri kasi lava nga va vaviseka hi va hi kha hi va vuxela kahle ti-speed recovery ku va va kota ka tlhelela kahle xikolweni kasi holobye wa ndzawulo ya vululami mamaloko kuba hi vula leswaku nhloko ya vulavisisi eka xiyenge xa IDEC Dylan Perumal na vulavisisi na valavisisinkulu vambirhi eka xiyenge Brian Padiech na Sunel Balcom va yimisiwile nyana ku tirha eka nkarhi wa sweswo loko kha ri langutisa eka xiyenge xa IDEC xa vulavisisi
0: kasi loko beka hi langutisa n'wansati lo humaka exifundzeninkulu xa Limpopo loyi a nga siya vana va yena vo ringana 5 etikweni ra Pakistan i kombela mpfuno ku va wu vuyisa vana va yena laha tikweni ra Afrika-Dzonga swi hlangi ku vikiwa leswaku swi karhi swi vhaka etikweni ra Pakistan Adera Ghaz Khan na tatana wa swona nkarhi lowu a va hlanganiseni na vandyangu na vana va vona hi lembe leriya ra 2018 hi nkarhi lowu wanuna a nga vuya laha tikweni ku vikiwa leswaku a siye vana etikweni ra Pakistan endzhaka loko pfumalele mali ya leswaku a karhi a vuya na rona hi lembe leriya ra 2021 ku vikiwa leswaku tatana na vana kumbexana tatana wa vana u hundzile emisaveni laha a nga lahliwa etikweni ra Afrika-Dzonga vana va yena va nga ri kona mutswari wa vana ku vikiwa leswaku i pfumala vurhongo endzhaka loko vana va yena va nga ri kona la kusuhani na yena va nga sala kahle le a Pakistan la kombelaka mpfuno leswaku ingaku vana va yena va nga hetelela va va karhi va vuya la tikweni ra Afrika-Dzonga
1: xiviko xexo xi yivekela ka nhungu wa timinetse mingiseri kongoma kahle ka warra ya nkombo maphorisa exifundzenikulu xa Limpopo ya khomile vaaki va matiko mambe lava nga laha tikweni swi nga ri na wini vo hundza 50 hi nkarhi wa mapfhumba a ra msexo ra nhlangano wa Lost Richard na tindhawu ta leti ti nga kusuhi hi ndlela leyo so hi swo swin'wana vhele swi vaka swi kha swi humelela eka nkarhi wa swilo kha ri langutisa eka mahungu lama vaka ma vekiwa ku va ma rhange mahlweni mingiseri
0: vana vambirhi va va kha va hundza kahle emisaveni endzhaku loko va hlaseriwile hi tibomo etikweni ra Israyele ra vumune kumbexana ka siku leriya ra tolo hlayi ya vanhu vo ringana kahle 13 ku katsa kahle na vana vambirhi va hundzile emisaveni endzhaku loko va hlaseriwile hi bomo etikweni ra Israyele ra vumune kumbexana siku ra tolo ndzawulo ya swa rihanyo va kha yi vula leswaku Gaza va vula leswaku va le ku burisaneni kahle na varhangeri va Hamas ni hi makungu ya ku herisa hlaselo lowu nga kona kusuka eka tindhawu ta Gaza
1: Alright ke ya mahlweni ekunika kahle swiko leswaka swirange mahlweni member ya EFF Aaron Makola a lahlekile maviki manharu u kumekile a hundze misaveni naswona ntsumbu wakwe u kumiwile hi PKTT enoveni eDelmas kasi ku ya kunika swin'wana swa swiviko kasi swikombiso swikombiso timhana ta ku maphorisa na masipala wa Tshwane va kumile evhengele ra vahlampfa enkangala laha va xavisaka swakudya hala tlhelo ku na ku va na moxara leyi va fakaka swidumbu maphorisa ya kotile ku khoma vanhu lavanharhu va vahlampfa vanhu vo tala va sungule ku va na swivutiso swa tinyama leti dyiwaka lomu tixopeni ta vahlampfa leswaku a ti tshembisi ku fika kwalano ke mhaka yin'wana ya ku vava swinene
0: swa hleketelerisa phela wa kuma ku ni vula ku va xerha njhani na laha ku tshamaku swidumbu swa hleketelerisa ku nyama leyi dyiwaka maybe yi dya tinyama ta vanhu minkarhi yin'wanyana kasi loko va kha hi langusa swin'wana mitlangu ya Betway Premiership PSL yi ta va kha yi sungulaka hihle mudlivela wa August 1 2026 xipano xa Orlando Pirates yi ta rhurhela kahle xipano xa Milford loko hi langusa xipano xa Golden Arrows yi tlanga kahle na xipano xa Chippa United a King's Wellington and then xipano xa Stellenbosch yi tlanga kahle na xipano xa AmaZulu kusuka le a Sugar Ray Kulu xipano xa Skukune yi ta va xi tlanga kahle na xipano lexi xa Durban City le a Seshego xipano xa Kruger United yi tlanga kahle na xipano xa Kaizer Chiefs le a Mbombela hi leswi mitlangu leyi nga ta va yi karhi yi sungulisa swona loko yi va yi kha yi langutisa mudlivela lowu yaka eka wona lowuwani yi ta va yi karhi yi sungula 0655 fikaru wa kona Afrika Dzonga.
1: Xiviko xa ku hetelela xa ku vava swinene ngopfu loko khale langutisa hansi ka masipala wa Greater Giyani wanuna loyi a vikiwile leswaku u lahlekile ekusukela wa vuntlhanu lowu nga hundza u kumekile eka siku leri ra tolo Mr. X enambyeni wa Scotch a hundze emisaveni a lahleriwile endzeni ka nambu kasi mhaka yo vava vaaki va ka Mapube va kotile ku kuma evhesi Ndikwani laha a va tirhisana na mahindi photograph hi ku tirhisa a flying camera laha va nga kota ku vona evhesi Ndikwane endzeni ka mati mhaka yin'wana ya ku vava swinene ngopfu laha vaaki va ka Mapube va nga sala va tsameke nhlana swinene ngopfu etimhaka leti ti va ka ti kha ti humelela ndhawini liya imhaka ya ku vava swinene emikarhi ya ku tala Mr. X loko vanhu va vikiwa ku vava nyamalalini i nkateko ku va mi kha mi kuma munhu wa n'wina a kha hanya Mr. X
0: hi mikarhi yo tala loko se va kumeka va hindze emisaveni se a hi veni va hi hlayisana kumbexana hi hlayisana vana hikwakwa ku lomu vana va jikajika ku va ri kona se yani eka nkarhi wa ximumu swi

0: Famba kumbe hi khoma ndlela laha ka wara ya nkaya henhla ka nhloko kumbe xana laha ka 5 minutes before the 1:00. Hi khoma ndlela hi famba ra mitlhanu mayela vhiki Afrika-Dzonga. Ya kunjhani mikise lava ka u ri kona ni tshama ku aphina swinene ngopfu Friday malamulele ra vo ntlhanu mayela vhiki dangerous weekend ya wena.
1: Yeah.
0: Loko u ri na mali u le ka weekend ya dangerous, loko u ri ha mali u le ka mahele ya vhiki xihundla Afrika-Dzonga.
1: Swivula ku hina un'wana hi le ka mahele ya vhiki. A hi kona ka weekend ya dangerous.
0: Ah, mina ni kona.
1: Wehe u kona.
0: Sasekini ni yime ku lunga.
1: Se mara pelapela u va kona ka weekend ya dangerous u tshika ni un'wana a va ka mahele ya vhiki.
0: Uzo sibonela manangwa. Lungi na ka vale pane khansa sele go tlhoko baka. Makoma hongo hi xitalo ane hi laka wara nka henhla ka nhloko lowo ikungo. Uta vuya kahle. Mme ri le ni ta va thandla ma vele kambe ke nhloko maka siku ni tshama ku yime ku lunga na wa bixiri. Wona ta twa ku Mr. X ku khomela yini ka vuxwa sika ram. A hi tuti makatele migangeni ku ri ku humelela yini Mr. X.
1: Namhla ya mandlwavini. Ya masireni. Ya pusha la vanga tlela.
0: Wa nwa ti juice nyana letiya.
1: Ya tele masireni.
0: E kuma ku ile kule na uze u hilanda kwile.
1: Ah, ene se tsaman kotlana, ande tsaman kotlana na yona wa dive.
0: I tswa ya ka yi kahle swinene ngopfu.
1: Aba rangi ba beka mati ma kona fridge ndiya.
0: I la Ai loko ba ta nkosi, loko ba ta muti na mbundu. Loko ba ta nkosi ba kombela ku mimbeka la ka
1: mobile.
0: Eh mimbeka la, ba kombela, ba ta na mati ba fika ba kombela ku mbabekela wo ka mobile.
1: Ah, wae ba nga fika ba kuma mati kwa la kaya. Mati ma kuma ma chelo yini.
0: No, ani ma purify wa na bo shaba na mistakes.
1: Kumbe that's why loko se kosi u herile hi nga jiki ka society ya kona.
0: Ende ne ma ba lava ku heta ku rila manati ya njhani na swijuza nyini wa ku heta ku rila njhani kuma ku wa ku heta ku mpfikula nyava ku nyika a wu ta twa va titshibeta timbilu wona.
1: Talking from experience.
0: Yeah.
1: Okay. All right, okay. Xana u vona ingaku va ha swi kota ku landzela kumbexana okay xana u vona ingaku vanhu va ha swi kota ku landzelela milawu leyi nga kona eswirhapeni kumbe emasireni ke ku na leswi a swi u kuma ku va ku a ku ngheniwi u nga bohangi duku a ku ngheniwi getini u nga mbalangi baji
0: a ku tshamiwa henhla ka sirha.
1: Yes, swi yilayila sweswo kumbexana milawulawu yaliya
0: munhu a nga humi gede mi kuma ku a ku siza ku heta ku lahliwa.
1: Yes,
0: hi ku ya milawu leyi nga kona mugangeni ya n'wina
1: xana ma yi landzelela ka yini
0: mi vona hi nga ku vanhu va le ku landzeleleni na va le ku complain na eka milawu leyi vaka yi ri kona amasireni
1: kumbe vo vhojavhoja
0: hi le ka nambara 0600 875 942 ka n'wa matatani va landzelela mara na
2: yebo
1: kulu
2: hayi milawu se yi tshikiwile
1: xikombiso kwani phahlani.
2: Akaya akungeniwi munhu amba lexi dloko akuchayiwi minoti akaya hi xichangani a rhumini ya papa loko i ri n'wana na ku telaku ku wisa ku mhani na papa akunghenangheniwi nje ikita i pokota
1: a hi yeni mandlwavini kokwani phahlani
0: kokwani phahlani hi le mandlwavini.
2: Oh,
0: mi bona nga ku
2: mangwavini.
0: Eh,
2: famba la makwai kwai na swi gepezani va ya kona, va tsandeka ndo loko va la tshipa va supukele programme va
1: yi rolela.
2: Munhu a va na Bermuda kwali. Ke kuma munhu a ri na kepisi kwala ku nga tala vanhu. A suka un'wanyana ya ya tshama hi sakaseni. Hambi ri ra ka n'wina ri tshamiwi swira. Mari ta kuma munhu le ku tlula tuleni kun'wanyana o ku tshandzia hi ra hexa ka swirha gavula pa swo yi hayile vuswa hala khayana
0: emitwile kokwani
2: se swa tupa sweswo hi yaleyo Friday va pfuni
0: mahele ya vhiki
1: hi le ku teni
0: wena we boxa xihundla maloyiwana hayi
1: 0600 875 942 hi fambisa sweswo feleketa kahle tiqingho ta n'wina na mikandziyiso loko yi ri kona hi ta va yi karhi hi langutisa
0: e kuma munhu a tlhaku no a meta ngheneni ra duku mina va endla mandlu va yaka vona la
1: mo vona ene swi nga tshamisekangi
0: 0600 875 942 mani makhuvele lapa
3: ahe vahaxi va quality
1: ahe
0: njhani
3: hi pfukile hi ngun'wini
1: rivuwa mani
3: ka ha ri na respect masirheni.
0: Mi vona yini kahle kahle mandlwavini lexi mi vona hi nga ku a xi mi tsakisi na n'wina u xi mi vona kumbe xi mi khomisa tingana tanihi mutswari
3: ku na ti-meeting mandlwavini
1: nkarhi
3: lowu ku fanelaka ku yimbeleriwa ku tirhiwa swa le mandlwavini vanhu ve le timithinini ni nga ha hlayi na mambalelo man'wanyana kahle kahle amasirheni ka ha ri hava respect
1: Mara mbona ngaku a yenge zi fika ka xihimo lexi xa ku nwana nwana a heta ti lahlela swilahlweni swa yena ri ya xi.
3: A meta hi kuma ku hi misava ya kona loko misava iri kona va ta endla mara hi ku misava ku hava e boheka ku ya yima kwele ku ndliwa 30 miti.
1: Hiku mikarhi yin'wanyana phela makuma ku ani ali vanhu hinkwavo loko va lovile vafana mara kumakuma ku na munhu un'wana wo hlonipheka vanhu va le ku raseni halaya va khoma mitini swa lolohisa ma
3: mativa nkarhi lowu mfanelaku mi yimbelela a va le ku yimbeleleni vanhu nkosini va le timithinini ane va tlhela va bana huwa i swi vona ku ya leswi endliwaku laha swa ha twisiseki heyi
0: inkomo
1: Thank you.
0: Tiya yi ta kwala swakudya na byala byi byiveriwa kwala
1: ku heta ku nga hayi ka dyiwa le mutini
0: swi helela kwele swinkwaswo swi helela kwale leyo swa mindami ya bahuwa miti ya vanhu leyi mi tlhela mi yi lwa mintwanica yoni avuxeni minjhani va complya vanhu na milawu leyi
2: milawu yi onheki yi onheke ngopfu hikusa hale ka hina milamen tshama kona na kuma munhu a tshama henhla ka siri
1: leswi
2: loko hina hi kula va hi byela ku a swi tshamisekanga
0: i ta pandza marhambu
2: se mara sweswi va tshama va tlhela vhele na tifoni mikuma ka ha ri na ntirho luwa wu kha wu endliwa un'wini u khome foni le ku raseni swinene hi foni ya yena ene a mi nge n'wi byeli nchumu
0: mi ta n'wi byela yi ta mi byela ku foni ya yena
2: impela a ku ri la basana ka ntana a ku ri xigodo xa munhu
0: i khasa swinaneko xigodo xa munhu hlayisekani ku dya ku yangeta mayele ya vhika sasekanini inkomo ya a hi va voni kahle all right kumbe lava ku ha na mikandziyiso la kumbe ku hama ndlwava hala ka
1: swi endleka ku nga fiwi lava tshamaka
0: kona hama ndlwava ku fiwi a hi teke riqingho 060-875-942
1: hi va mikeleri xile
4: kunjhanjhani ravulamza
0: ya mahembani
4: ni mahembani mina wose ni ku hembela swa street sweswiwani wa nga ni nyika nhlokomhaka mungani wa mina ni yi twa kahle ni vulavula hi timhaka ta le mangwaveni
0: xana mbona ingaku hala ka n'wina swa ha landzeleriwa milawu leyi nga kona swirhapeni kumbe mandlhwaveni
4: a no twisisa ku a swi landzeleriwi mhakeni ya ku loko ni langutisini u nga ta ku tshami ku endlekela yini na nkulukumba n'wana a ha kumaku kwalawo a vulavula hi timhaka ta ku loko hi ri ku cheleni laha mangwaveni a hi swona
1: ona kuntweni a mi swi twangi kahle
0: yingisele nhlokomhaka yingisele n'wi hlamulani phela ta teka van'wana
4: even then a ku no ku tshamiwa ehenhla ka masirha ene leswova swi nga ri ku swona se woni ku byela xin'wanyani pfuna loko lova papa mina ni ole kuntweni
0: yena nongonoko na
1: yena ni mahlweni
4: nla ku hatliso
1: woni
4: ku hlamula ni ta kota ku hatlisa ku ena loko lova papa mina hi teka foni ya papa mina hi veka last rain aha hi kumanga
0: enkomo ma hi twa van'wana lava
4: vo teka papa
0: xikuvo teka papa mi teka timali ta lamandlwana ku za mi penga
1: handle ka sweswo mara mi na ta vula ku mi nga teka 50,000 mi ku hi ku ya papa mi yi veka henhle ka sirha ku ava fambi na yona mi hleketa kuona va nga yi
0: tshika a ku ri hava munhu a pfumala foni na
1: we mi nga nikangi yena
0: a
1: 060-875-942
0: vana va le ku landzeleleni mara mistakesne
1: ya vhele vanhu vo tala
0: na mina ni ni kumbexani ngo me ni ntiyiso ka mina mina tshama lava loko vona vanhu va tshama vo vanhu lavakulukuma ku tlhela ku rhanga vo va tshama a henhla ka masirha mara mina ni ni tshama karaka hi ra n'wana n'wana leya swo a ni tshami swo ni nga ri tivisirha ni honestly a ni tshami mara ha tshama a va vula swona ha tshama
1: ni tshame ni byeriwa xitori xin'wana hi boti masenyana va ku a va ri mandlhwavini va fika va tshama henhla ka sirha va ku va dzanya na fole ve ri vanhu lava va ri laha mandlhwavini va fambe hinkwavo va nga swi vonanga na ku va fambise ku yini loko va va ku phapha va kuma ku mandlhwavini ka ha ri hava munhu ivi na hala ni nga hetelela ku ya kona kosini a swi bohi ku vavasati va boha xo boha nhlokweni loko u ri hava u hava a va fositeli wonge tingenela mandlwavini hi ti lahlela hi huma hi ti fambela ya lani nga hetelela ku ya kwanza ngeni ku kwihi lani nga hetelela ku ya ko mandlwavini.
0: Alright ke mingisasa fami famisa swa so vele ka bixo wa sungula namuntlha Mr. X himahele ya viki
1: himahele ya viki vele hoza Friday hoza malamulele oh hoza giyani yo giyani
0: ya so mara a swi kahle ku va hi kha hi landzelela na minawu liya so minawu leyi hetala yi tikisela timhaka ta lama liya yo nkarhi ku amikomba ku loko ze nghena manhu lwavini
1: ya
0: a hi nga ku bana yini u fanele u na tiphilisiphilisi u tisiye movheni
1: ya
0: i mistake se a wu fanelanga ku huma yena na tiphilisi va ka ku huma u gedeni
1: a u fanele u ta ku khominyana ximara u chele xikhwameni
0: u vula ku u rivele sweswo e-e u dini u rivele tiphilisi movheni handle ka baji mistake
1: tiphilisi ta landziwa pay hanyeto
0: mara ku humiwe
1: oy
0: loko va byari zini va ri wa hemba
1: se ni fa ve vanhu lahla kwalaya
0: swivula ta
1: hayi vali hayi vali vuyela hi famba hi mara weekend yi khoma kahle mpfu
0: ya na n'wi mi khoma kahle
1: ya kahle ngopfu
0: na n'wi ta mi khoma kahle
1: ni langusele ku ni ku vona hi Sunday loko u vuyela u ri fresh
0: a ku nge cini weekend leyi a swi tlangi
1: a redzi manali mani phephu manali
0: Awona birthday na mothe mfobe fobe.
1: Ah, la mutla na birthday la mutla. La mutla ni kahle ku maxaka ma mina hi ku ama birthday swi herile.
0: All right, ke a ngolela ba yingiseri famba.
1: Ah, ba yingiseri khale ka hevalela vele. Mi vata hlangana na mina ka reasoning from the scriptures hi sota na vafundisi from 7 to 9 and then bye bye famba mina. Nkhesa swina ni mana mranda hi kweni ba yingiseri mana. Hi kweni mranda.
0: All right, ke mingisa sa famba fixa swa swa makomkana ngona kwa the big breakfast na over swi kahle ka sanshara ngona ka chako. Swa ka mina ngobene fitness aka i jara balantswa ni tikola makomara homelela vandla ngamata. Kama vuza ile ka ngona ka zamora wa xikochi wa mpalati. Huma ile nga ngena ikona ku dia ku yengeta re peace and love the place. Mwa. Mranda kweni maka. Hlaisa ka swina ngof maile ya vika sasiki.
1: Hey,
0: ya ka weekend ya dangerous. Hina yinga na mali ya ka weekend ya dangerous. Ngwe mpfumala ku mali, mile ka mahele ya viki. Word of the day, loko vanga ku rambanga.
1: Ungayi.
0: Tsama kaya.
1: Ya, ya. Famba kahle dokotela
0: Dr. Sandlane Chabalala sibona kona twanzele swa ku swivongo vani mi xiya xiya swivongo leswi
1: kambe wena xaka mlandzo
0: xaka mlandzo xaka mlandzo vari u fane
1: ene vaka mlandzo mi ti clever ngopfu vongwe
0: xaka mlandzo u fane u va u tiva maziyo na tingana
1: clever ngopfu vongwe xaka mlandzo
0: e vera ndzi na tata va ile vika sase ku mwa.

0: Hi khona mani ba rai timhaka ta nwina ri simula kahle kusuka kahle ka king tsonga nwina vangisiri va mina va kurhandeka. It's a very very very beautiful day eka siku ra namuntlha i Friday nwina vangisiri va mina va kurhandeka siku ra ku hetelela hetelela en'hwetini leyi nga ka yona ya July. N'hweti xi herile weekend xi sungurile mata ku ta tsakisa. Hey, it's a very dangerous weekend loko hi ku i munhu wa timudzimudzi kwala phakati ka muti. Namuntlha hi siku ro kwatakwata namuntlha u ta kwata va nga vuyi va ku ha ni vona u ti kwatisini kumbe a ni vona ni kwatini a ni chaa ku vuyi. Namuntlha smile swin'wana na swin'wana kwala phakati ka muti man hambi ku hindza ni suna ho smile ku ri hayi khona man vibe yi kota ku va yi kha yi fambisa sweswo ku ya mahlweni hi ya kahle ka dangerous weekend n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nongonoko wa mid morning life va kha u sungurisa sweswo eka mpondo wa siku ra namuntlha u kha u tisiwa kahle hi Juicer FM the voice of the nation ahansi ka vuhumelerisi bya the real Miss KSA ni khensa swinene nongonoko wo xongaxongasi Kansani. Mara otherwise ke mina na n'wina hi ta va hi kha hi tiphina eka siku ra namuntlha mani Friday mafarazozo man James kumbe mani wa James le ka bungeni RDP house le a township a va ta va khi va ku i mafara wawa marilino hayi khona man it's only 21 minutes past 9 vayingiseri va mina va ku rhandzeka i nghene kahle ka nongonoko ri simerisiwa kahle ka king tsonga va ku timhaka ta n'wina n'wina vayingiseri va mina rhandza tota khensa swinene ka vatirhikuloni ku va yingiseri le nkarhi xipani lexiya xa BBZ and khensa swinene ku va miyingiseri le nkarhi kasi department of news ta va khi famba kahle na lunghile malepfani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi n'wina mi nga le ku yiningiseleni sweswiwani mita mi khe mi famba kahle na mina marilini wa ka xirindza i ntambila ka mama leyiwa ni kusiwa kahle tindhawini leti ta ka vunyeni ka xitacha ni khe ni huma kahle emutini wa ka pirata n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we va khi va ku hi marilini wayi voyise wena namuntlha yi lo ncha hi mhaka ku i Friday ende van'wani va horile ni ta va ni khome baji otherwise ke a yena ni ya languta ku nongonoko u tshamise ku yini eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka awara yo sungula hi ta fika hi tiphina kahle hi ti-top stories hi tsutsumisa swi ya kuma kahle nhlokomhaka hi leswiya hi vuyisa sweswo ya kuma kahle risimu ra siku laha ka 10 to 11 and then ya ya kuma kahle mahungu marungula ma kahle kusiwa kahle ka wa love coach n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka se sibasani va ta fika va yi kuma kahle laha ka 11 o'clock kumbe laha ka past 11 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka even then ya ya kuma kahle ti-birthday wishes loko hikuva birthday wena ka siku ra namuntlha swi tivi ku swa boha i kuma gift swa boha va ku gifta swa boha va ku xavela xihukwani kumbe cake kumbe cold drink kumbe xin'wana na xin'wana lexi va nga ta ku xavela xona mara otherwise ke swa pasa sweswo namuntlha otherwise hi tsutsumisa sweswo ya kuma kahle ti-birthday wishes and then mina n'wi fika ya hambana ya ingaku na swi vona nkarhi wa siku ra namuntlha ni u ta va khu u tsutsuma namuntlha loko mi tshama mi swiya ku na this feeling man loko u twa ndlala ivi kuma ku a wu na mali ku va va ka ndlala ya kona na nkarhi a wu fambi mara loko va khu u twa ndlala ni ivi kuma ku ri hayi mali xi kona mali xi tshamisekini ndzeka xikhwama ndzeka khadi xi kona waleteni ku ride I trust me ri nga pela i nga dyangi futhi i nga naveli nchumu situation ya kona mara otherwise vayingiseri va mina va ku rhandzeka lexi mi ni mi tshembisaka xona i ku ni ta pfuka ni nga mi dyisangi mahlanhla ni tsekile weekend a ni tsakile loko ku mi hembela weekend leyiwani ni ta va ni kha ni tiphina swinene ku ta va ku ri weekend ya dangerous ku fana na liya ya last week so na leyi ka ha ri ya dangerous so a ni tivi ku hambi ni ta va ni kha ni korisela weekend kumbexana ni ta va ni kha ni korisela n'hweti kumbexana ni ta va ni kha ni prepare ku nghena ka n'hweti leyintshwa mara otherwise ke hi kangamisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi tsuma kahle ya nghena kahle le ka n'hweti liya ya August n'hweti ya vomanana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke August yi khense swinene mani kumbe July yi khense swinene kuva hayi yi khomenyana kahle swi nga ri bede ngopfu swi fambafambe kahle swin'wanyana mara xirhami mara otherwise ke a hi tsutsumeni vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya hi endla kahle ti-hashtags eka mpundu wa siku ra namuntlha hashtag oza Friday oza weekend ni mi rhandza sweswikambelweni ya mina 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i nambara leyi mina u nga ta va kha yi famba kahle yo kasi www.juicerfm.co.za that's our audio streaming and then ke hi balekisa sweswo ya ha kuma kahle Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi eka siku ra namuntlha le at the Juicer FM hi tsutsumisa sweswo mi ni kuma kahle ka 106.0 gandla tixihondzo le ka grand form leyi nga ta va yi kha yi famba kona mina na n'wina kasi ke my personal Facebook page is at ntswalo yin'we and then Instagram va mina va ku rhandzeka mina kuma kahle le ka TikTok page ya mina. It's at Marlene Pirita. Yes, vitra kokwandi rwana. Eh le ka stage le ka bukeni. Otherwise ke it's only 25 minutes past. Okay, kuma kuni join me endle swona. Friday Friday the Friday starts like sani mara Friday yama hele ya nwete I call a man it hit differently so I did mean a long time kahle ku ringena kahle man eka mpundu wa sukura na monhla ngona vanyiseri va mina va korandeka 0608075942 leswiya mina na nwana ba ke tumsase so ya ya long time kahle vanhu lava ingena kuna bona eka nongonoko eka mpundu wa sukura na monhla ilanguta kuri Facebook page yiko mikahle bo man eka sukura na monhla happy Friday ah ku busy ngopfu up and down le dzinga ta va kona ni bo man le nivelela ka munhu wa ku fana na statement mathi va ku ni ku ndzi le ka ntwa ntombi ya mina ni ri na wena laha ri swi nga vini khenso swinene papa mbana sukura kahle 060 man Christina Manyika va ku ni ku ndzi le ka ntwa ngwana mina ni ri na wena ri laha ka mokoxa B9 khenso swinene judgment avanyisi swin'we laha a ri swi nga view aba la bolo tsama iku khigelana la bawani tivara nova va ku ni ku ngisile ku antswa mirili ndiri na wena ri la Vegas dorop engeta balo hashtag ka nwana gyan section f lefts ya ndzitsumisa kahle mina na vona kahle giyani balo a vuhehli hashtag ka munhu wa ku fana na kwena di khashane etindhawini leti tele bulobedi ni khense swinene ka munhu wa ku fana na Mr. Wisan J Makamu ka ndhambi mbana siku ra kahle 060 mbana kahle munhu wa ku fana na khense ni chavalala le B9 le me bana siku ra kahle 060 man makhuvele loko dima misava hinkwayo jikelele a gyan section f leri mugangeni wa ri voningo mbana siku ra kahle man makhubs hi leswi ya ndzi tsuma kahle na vana kahle munhu wa ku fana na mukateko mathebula leswi tsumisa sweswo na vana kahle mukateko mathebula a ku ni kwala ka xikukwani Colin Schumer na mbona kwalano mi vana siku ra kahle man ka mudabula 060 ndzi tsumisa sweswo na languta kahle ku ni famba kahle bo mani hi site leriya ra TikTok page ya mina eka mpundu wa siku ra namuntlha ni ba mandla ni velela ka munhu wa ku fana na mhana swimbirhi va ku ni ku yingisele ka ntswa Marilyni ri na wena ri la Soweto lanwani khenso swinene i ntombi laka n'wamarhanga leyiwani shalsi khenso swinene emungana ku va u joinile ka mpundu wa siku ra namuntlha ku good morning hi leswiya ni tsutsumisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ni ya vona kahle munhu wa ku fana na Jabulani Chauke lowa taxi ya green a ku happy Friday ni khenso swinene Jabulani u vona siku ra kahle 060875942 madoda nchunu va ku option va xumi ahe khenso swinene ka kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Faroa Mathebula va ku va xumi va ku geni community radio yes hikwala 060 hlayisani ntimani va ku ni mingisele ku antswa ni ri na n'wana ri Centurion khenso swinene mbana siku ra kahle va ku a yi khona namuntlha ni mingisele ku antswa hi Marilyn ni ri na n'wana ri la ka bungeni lanwana a manyunyu tivani black i yandla yini manyunyu tivani mi nga ta lahleka 060875942 Macduff ku ni mingisele ku antswa ni ri na n'wana ri la Orchards a Pretoria ni khenso swinene xifundzeni nkulu xa Gauteng kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na nkwena hashtag eka n'wina va ku happy Friday va ku ni mingisele ku antswa ni ri na n'wana ri la Valdez yala ni khenso swinene mani i vutlhari Mysterio le Valdez ya le mbana siku ra kahle 060875942 va ku a yi khona mani ni mingisele ku antswa ni ri na n'wina ni ri la a phaphamela la ka Chisanyama ni khenso swinene hi Dr Profita mi va na siku ra kahle va ku happy Friday ni ri na n'wina ri la Valdez ya lanwani ajiweni black khenso swinene kokwani Lucas va ku happy Friday hi Marilyn kasi Marvin Talent chavalala va ku ni mingisele ku antswa ni ri na n'wina ni ri kwala ka n'wakhuwani khenso swinene mbana siku ra kahle le ka n'wakhuwani leyi kasi yu zomba ku ri good morning and happy Friday sesi wa mina ni ri na n'wina ni ri laha a Rustenburg mbana siku ra kahle 060875942 mina na n'wina hi va khefamisa sweswo eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka loko hi kumaka ku hi joyina mi endle swona mina na n'wina hi ta va khengeisa sweswo ka nongonoko ni khe ni ku hashtag eka munhu un'wana na un'wana loyi ni nge le ku fambeni kahlenyana eka mpundu wa siku ra namuntlha loko a ri mina ni mi tshembisa ku ri ni nge mudyisi mahlahla a hini ni ya tiphina hi nongonoko wa mid morning live hashtag eka van'waximahusa siku ra n'wina ri saseke profita namuntlha a yi tluli ya tolo hi leswi ya ndzi tsumisa sweswo na languta kahle ti-taxi association simba na siku ra kahle xikan'we na ti-taxi drivers ta hina lava fambaka ka xo famba xa mani na mani siku a ri saseke ku ya mahlweni lava nge le ku tirheni kahle masalu na le ma-restaurant siku ra n'wina ri saseke lava nge le mahofisini hi mirhandza swi suka timbilwini ta hina ti-brick layers ta hina na lava tirhaka kahle ti-brick yard mi va na siku ra kahle ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani lava tirhaka le mphewukeni le wa doroba ra gyane mbana sukura kahle xikamba ximpfuni ximikatekisa va mhana yena le matafuleni le sukura ri sasekiri ya mahlweni ku namela ka timbilu ta n'wini a ku yi ku ya humelela va tlelinaku kahle ti-complex siku ra n'wini a ri saseki lava nge le mahofisini siku ra n'wina a ri saseki namuntlha friday ya siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ni yi teka ni yi jikijela ni yi cukumeta kahle le eka va mhani lava va hi pfunaka mani loko hi khe hi nga pfuki tinese ta hina amrhandza namuntlha hayi khona mani hashtag eka n'wina xikwembu ximpfuni ximikatekisa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ka humelela mi swi tiva ku ya mi hlupha mara n'wina mi heleli mbilu mani mi va na siku ra kahle xikwembu ximpfuni ximikatekisa mi ya mahlweni mi yi lehisela timbilu siku ra n'wina a ri sasekiwe ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka otherwise ke a va ku happy friday sesi wa mina ni ri kwala i surprise kusuka a Jim Jones alright mbana siku ra kahle va rivele Amalded Reef mbana siku ra kahle siku ra n'wini a ri saseki ku ya mahlweni King na mbana kwala Pretoria a Wonder Park siku ra n'wini a ri saseki ku ya mahlweni 0608875942 user a ku rixile sesini happy Friday ni ri na n'wina ni ri la Rustenburg siku ra n'wini a ri saseki ku ya mahlweni otherwise ke mina na n'wina heve hi va hi kha hi sungurisa sweswo nongonoko loko hi kumaku hi joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mbaku mi khe mi ni yingisela mi ri kona lexi ni mi tshembisaku xona i ku mina mahlahla ni ta pfuka ni nga mi disangi a yini ni ya tiphina hi nongonoko eka mpundu wa siku ra namuntlha good morning.
1: Daniel Brothers
2: vunakulumbi
3: a wu tomi ta tika
2: it is as usual leswi swiya swa tolo

0: timakata kona vari anino eximino anino nchumo ano vana valala lavangani kanganyisa kanganyisa otherwise guys dzimusasa songana vangiserwa mina vakurandeka ifika ikuma kahle exphembo lexiya xa uba yakuma kahle nhlokomaka it's exactly gonna past a 10 when vangiserwa mina vakurandeka yakuma kahle nhlokomaka eka mpundo wa sikurana mintla. Yeah, mina ngwene ba ke fa mtsatsa e simara kahle exiwe kahle ka Simi the Pro and ngwena ba ngiseri ba mina ba korandeka otherwise ke ai khona man ai tsitsumeni ya ta go hlokomaka yi khomele yini wena ex wena itela wena namundla namundla e Friday ngwena ba ngiseri ba na ba korandeka ai ai ai bone go ishinle sa ku yini xivutiso kume hlokomaka namhla yi me indlela leyiwa. Kuna leswa swa ku loko mi hambanini banwani ba hlamusela timhaka ta ku ri we just break up, we are not fighting, we can continue communicate. Ani banwani ba hanya ximangu valava kasi van'wanyani hayi khona loko va hambanini a ti dzahisana loko ti hlangana ti fanele ti cinca ndlela to the point ya ku loko munhu a kha a vulavula i ku ani a xiphazena kwana ku nta ni vana donki leyani vene ku patches ivi swi tiva ku ri kahlekahle a ti dzahisani en'wini loko mo tsisa laha ma hava na communication xana ke ku nga ri na n'wana ku nga ri na lexi xi thomaku mani hi ku a ni most of the time data munhu a ku ha loko ho va hi ri na n'wana ku nga ri na n'wana xikarhi ka n'wana vambirhi rirhandzu ra n'wana ri ku phalagaxa ri hela mi twi nga mi nga ha vulavula mi nga ha sala mi va na communication mi swi endlisa ku yini n'wina 060875942 a hambeni ya dyondza yi dyondzisana hi lemuka hi lemukisana hi ndlela leyo mingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
1: yevo
0: ahe kokwani phahla
1: minjhani ka njhani
0: ni pfukeni minjhani
1: i pfukile ma ya mara loko ni swi langutini swi ya hi ku ri mi hambani njhani
0: siya hi ku mi hambane njhani
1: ya leswiya swo hambananyana hi swin'wana na swin'wana swo ka swi nga nyawuli a swiwetana mara swi ya hi munhu ma tiva mina munhu loko ku ri kwa ni n'wi toloverile loko ku suka ku nghenelela swin'wanyana o vavanyana siku rero swi sungula swi endlekaku hi rona kusukela kwalano leswiya swo loko ni ta hi hala a ta hi hala hi ya ku tlanganeni ni va na tingana to a ni tivi ku ri hi ya hindzanisa kuyini na wa pfumela wa miyela na ndhawu ta mara ni ta hlayelela loko swo za swi hindza kambirhi loko hi hlangana ni n'wi ndhawu ta a miyela a na mina swi na kondzelela ni miyela hi ku ingaku swi ni ta va ni n'wi nyangati
0: ni mi kuma kahle
1: munhu i munhu hambi a lo dlaya wa ka n'wina swo vavanyana swa ha ku endleka swileswiya loko i ri na vumunhu i titoviti yingisela swi ya swi karhi swi expire hi ku xaka masiku va nga tlhe va ku hlamala va ku i kota no xewetana na yena yaluya wo dlaya yini yini wa ka n'wina ha swa hela swileswiya hi ku a ni na le ka xikwembu ha yiva hi endla swilo swo boho swo hambanahambana swo biha mara loko hi khidzama hi ri hi kombela ku khomeliwa milandzu ya hina so ya hina hi nga lavi ku khomela van'wanyana ha swi endli kahle
0: ni mi kuma kahle
1: mara ni vula mina leswi ni nga hi xiswona makwata swa ha ku endleka mara a ndzhakunyana ka nkarhi i munhu na swi tiva mara loko no ku xeweta ni hindza i miyela swiya hi hlangana ni ku xeweta i miyela se ni tibyela ku ha swi komba ku ri se na ku nyangasa ku tshama ni karhi ni ku xeweta no timiyelela a hi khomeni kwalano
0: ni khensa swinene ko kwani phahla
1: yebo
0: 060875942 va ku ni na ex yin'wanyani ne a ni nga heti n'hweti ni nga tlelangi police station a yo mi ba yi mi khomisa kumbe a mo yi ba yi mi khomisa a ku humelela yini kwala ka mahonisi 060942 xona ke na ex ya n'wina ma communicator mi swi endlisa ku yini ahe but swi tereko
2: ngene ko ka makoxa a swi ka vukosi bya ka risenga
0: yes

0: hetiwala mulandu lawu Jean Merlin mina a ni rhandzana na vanhu vo tala ngulo vo hlanganavitana hi kha hi xavelana ti-cold drink
1: mi tlhela mi xavelana ti-cold drink but i xitereko
0: na ti-airtime
1: na ti-airtime
0: nkarhi wun'wana kuma nghene thekisini ma bekisiti hi va ka hi vulavula kwala thekisini mara ya hambani rhandzana swimanimani
1: mi tlhela mi n'wi hakelela but i xitereko
0: e ni tlhela n'wi hakelela ni n'wi xavela na masimba papa un'wana loko va
1: va vaye n'wana mani
0: mi nga hola Merlin namuntlha mina weekend hi le
1: hawulangi a ni holi mina na ha mali but i xitereko
0: i hola rini kasina
1: a yi ngheni
0: swilasi u nga ta hola hi rona ni transferile 100 rand ni
1: right va bye
0: i Capitec-e ni Merlin
1: i Capitec-e le
0: ni nga hola hi ti-15
1: va bye 060-875-942 but this tereko laha ka makoxa layani 060-875-942 ri xile Merlin mina laha ni hindzaku kona loko hi ku hundzisi ku vava na tshama laha ni nga ta ku ri hi setela kona na loko hi hambana italy zondza laha ni nga hindza hi kona 060-875-942 handle ka milemo yeni
2: ahe
1: na
2: nje leswi matanchisa maxale mina kusuka laha tshama mina ni yi vo hindlela leyi loko hi hambanini hambanini vona ma
1: loko mi hambanini mi hambanini
2: futhi loko yo tsheka xiyisa xikhoma vene leriyani a ni khoma rona leriyani a ku dyiwu makheke laha n'wana ma
1: a ku dyiwu makhe mina mavondzo ka
2: mina ni munhu wa ku nyenya masiva a ni wosaseka ku fika kwalani mara na nyenya
1: miyaloko
2: hi hambanini hi hambanini ivi xikwembu xi tlhela loko ni ka ni tumbuluka la misaveni va ku a xi gobangi xi lo haxa se hi leswi endlaka ku ri no ni nyenya hi ku loko hi ri swin'we hi tlhela hi ya vuyelelana na rifu ri kona kwala kusuhani ya se loko hi hambanini hi hambanini va za ku vona phambeni
1: ni mikuma kahle
2: ni yi vona hi ndlela yaleyo dadewe
1: ni khensa swinene va na siku ra kahle
2: na vona swi va tala
1: danke 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ye a hi yeneni mahlweni va hi khe hito mi swi endlisa ku yini loko se n'wina mi hambanini na ti-ex ta n'wina ma communicator ma burisana swi endlisa ku yini van'wani va khi va kombisa timhaka futhi mina n'wi vakiseri wa mina wo rhandzeka milemo yeni n'wina
3: the king of manjari jan derik xifambo yime n'wana nga be hi ku biha xikhwama hi ku haxava kwala ku huma nghala ha linyari murhi wa n'wansati mali mali ya hlatswa xinyama mpfukini
1: ni pfukile minjhani kwala xikepeni
3: hayi pfukini yena hayi mina ni be ni biha na mbilu loko no za ni huma ka munhu ha hambi u hlangana ta ha xewetana xewetana na mbilu yin'wanyani kahle kahle hi lero heyi mina ni hi ndlela yin'wanyani loko ro za ni huma ka munhu na mbilu ya mina na yi humesa ka
1: yela
3: mipimpiri xiku xi lava 1000 rand ni ku hamala ni nge swi koti ku ni ku nyika ni nge ku endlisa swo ni dyiwa hala na hala ni nge swi koti sister dange dange
1: mina na sweswo mahlweni va ku butina baseka otherwise ke 060-875-942 mina na n'wina hi sasweswo mahlweni mi swi endlisa ku yini n'wina loko mi hambani na ex ya n'wina ma communicator ma ha ya mahlweni mi swi endlisa ku yini 060-875-942 va ku ri xile Merlin mina swi ya hi ku hi hambanise ku yini otherwise ke if ever hi nga hambanangi kahle a yi communicate ni yi tlhamarisa hi ku miri swi ya hi ku mi hambanyise ku yini ku hambana i ku hambana a swi nandziki ku hambana na munhu loyi n'wi rhandzaka mani hambi swi kahle hambi swi nga ri kahle ku hambana i ku hambana ku hambana swi vavisa mbilu otherwise ke 060-875-942 va ku mina a ni kwateli munhu ha tirhandza ti-ex na tirhandza ti-ex ta mina hinkwato u nga ni vuli vito ra

0: nga ni vuli vito va nga ta nitwa. Alright. Okay, right, in Kansas nene, sorry. Swilo tsariwa swi khomana ngopfu. Va ri hayi vona ti-ex ta vona va ti rhandza. A va endli leswiya swa ku loko se va hambanini va sungula ku n'wi vitana hi mavito kumbexana va n'wi gegagega va ku mina ta mina ti-ex hayi khona na ti rhandza na ya communicator. 0608875942 i xikala vito Miss Tilimus. 060 mingisela ra mina wa rhandzaka milemo ye. Ahee.
1: Eya, yi ta ku mata.
0: Kokwana Mukanzi.
1: Ntsena hi yena yena.
0: Mi pfula ku.
1: Ku dhiri ngopfu ku dzonda munhu leyi u wa hambana na yena. Kumana marumbini ku na nkarhi lowu wa ku pfa ku ya kha mihlenge mihlavo kumbe swin'wana ku ri marumbini. Wa tlhelela u ya n'wi pfuxela endeni kumbe ni hlangana yena kwala patini ni. Loko no miyelela and then se swi dyendla a nga ku hleketela swo biha nkarhi wun'wana se a ku miyela na lemuka ku famba a vutisa swa ku kasi wanuna leyi ku humelela yini hi yena ivi a hetela byela swin'wana ku ri ku vona wu le ku ve na yena wo miyela tena swi rhongo leswiya se kula ku tikomba swa ku a wu nala wa mina hi yo tsandzekana mina na wena vutomi bya mina na wena byi fambelana ku hi hambana se swi nga endli swa ku a ve nala kuma va vona ku siku rin'wana na rin'wana munhu a nga ni xowe na chuwa a ni tivi swa swihleketaka nala wa mina wa munhu yo ni nga rhandzana na yena ni hleka na yena loko a ku hlangana yaxavela ni nga mi xaverisa rivhana hikuva ni tshama ni ve na yena lembe rin'wana so a ni minyenya va na wun'we ni khenze swinene vanikai
0: ni khenze swinene mba na siku ra kahle. 0608875942 ba ku ya bula swinene like the friends i mhana swimbirhi va ku hayi mina na ex ya hina hayi ha tibulela mani ku fana na ti-friends tanihi vanghana. 0608875942 mingiseriwa mina milemo yeni ahee
2: loko hi hambanini hambanini a ni loko ni hambana na yena ka sesi na yese kumbe van'wani mama ni kume van'wana swi ne vukahle ku a ni loko no va ni kha ni nga ku thakana hi pfuxelana i ta sese hi ku hayi a hlekete xikhale swi a ni dlaya luya kumbe mi ni kwata loko se a bulanda lowa ka mi ni nga ta ni ta hi wun'wana a swi va swi nga ha swona
0: ni mi kuma kahle
2: hayi ni fanele a gwazela ka mapa wun'wana mani danku
0: danke. 0608875942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni va ku swi ya hi ku hi hambane njhani i mbhoni le ka mukhomi le a ku hayi khona swi ya hi ku hi hambane njhani hi le ka nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ma ha bula n'wina na ti-ex ta n'wina na kumbe ma bula n'wina na ti-ex ta n'wina na kumbe loko mi hambanini hi byeleni kumbe swi endlisa ku yini yi va yi chayise sweswo kumbe njhani. 0608875942 mina n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi tsutsumeni ya kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu na lungilungi
3: yandleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.
4: Muchayeri a khomiwe ku chayela rivilo ra le henhla ka gondzo ra N1. Murhangeri wa nhlangano wa March and March u vula leswaku mapfhumba ya vona ku kombisa ku vilela a ya languta eka nhlonge lawuni yan'wana le ka awara
3: ya ndleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.
5: Jinke Private Clinic lei i clinic le pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena HIV mavabyi ya tingana mara a twa xisutlhela va byo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment 350 rand consultation ya bona i 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko uri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti medical aid va swi kota ku mpfuna kasi titiya na

0: hi by Kate a swindisa food
1: njani se smerile no na hi pfukile ha hi twa topic mina lo mina loko no ze ni hambana na n'wina i ku la ku hambana ku vanhu kuna xivangelo kuna ku kholelana kuna hinkwaswo hayi mina loko no ze ni hambana na n'wina hayi swi ta va switikingo hi nge hlamulana hambi wo hlangana ndleleni hi to hindana leswi mina ni nga hi xiswona se smirilina ku ni ta va ni lehisi mbilu nkarhi wo leha ni kha ni kholeliwa ni xanisiwa sweswo taniya se ha loko ho ze hi hambana hileswaku hi hambanile ka ha ri na mabulu kwalano hi leswi ni nga ta swi endlisa swona ni ri ka muchepisi hlayisekani se smirilina inkomu
2: ina nhloka mhaka ha yi twa mo yi tlhuvutsa mina hi mavonelo ma mina a swi pasi swi feyila ku feyila swi hi sweswo swo feyirini mhana skimi na vumbwa ni ri kwala Soweto a hi tirha tirheni anti wa vana a hi yini dango
3: tswalo ya bava ku rhula ku ve na n'wino waka wa gingirika xiticini ki smile nyana a wa tiva na matihlo ya wena lama nga ku no swi vona hey mani mari ya va na hungu leri va nga khomaku munhu hi rona loko ni vona munhu loyi a ni tshama na yena ni vula sweswo ku ri loyi a ni tshama na yena ni hambi ni nga ri na n'wana na yena ni ta kwatela yini hambi ni va na n'wana na yena ni ta kwatela yini mina hi mehe ni nge te yini kumbe yeye a nge te yini evo wo languta vutomi byi tlhuveka byi ya mahlweni ka ha ri na minduku ka swi yo yini vanhu va hose mafara wewe mafara zuzu ayeye n'hweti yo hela a redzi ta twa hi swona mbuya mi hlayisekile ka Marilyn a wu ri na mburi ya tshava hlangana ni thawencipi laha ni kumekaka kona kusuhana na xikolo xa vutivi lati ri ku ge a twa
4: ahe Marilyn mina loko ni munhu wa mina ni hlangana na yena ha vulavula hi xewetana ha fonelana communication hi kona mara ko va ku nga ri liya ya ku ku va na love back xikarhi ka mina na yena ha communicate swinene na loko ni ri na ti-problem fanele n'wi hlayela na yena loko a ri na ti-problems a ni hlayela ku hambana na hi vanhu hinkwenu ku hava Mr. Right ku hava right ku hambana ku pfuna a hi hlamulaneni hambiloko hi nga hambanangi kahle ha vulavula i thavhele ya kumbe ni ri kwala ka mpapile thank you Marilyn
5: rixile Marilyn vonele ra mina ni nga rhandzeka kusukela tiko ra ka Mavuza swi ya hi ku ni hambane na yena njhani munhu loyi ni nga hambani na yena xikombiso a hi ngo i nsati wa mina mhani wa ku sweka no

0: ndyangu wa mina ivi ni ene a kuma swa ku u na ku rhandzana ehandle ka sweswo ku vulavula ntiyiso a ri nga xa a wu pela dyambu ri pela a woma dyambu ni nge pfuki ni n'wi rivaleri munhu yaloye loko o ze a rhandzana na wun'wana munhu a handle a ri mavokweni ya mina u yisa dignity ya mina hansi a na ha ri munhu mina leswaku ndzhuti wa mina hileswaku ri a wu ex u le hansi ngo vanhu loko va ni vona va ri yini ni nga ha vuli hi vanhu na mina hi nexe loko ni n'wi languta yena na ha ri hava ti-feelings ka yena munhu yaloye as long as ni swi tivi ni ku i rhandzani na wun'wana munhu ehandle ku ri ntiyiso ku nga ri mavona nkarhi a va ku rivalela hi lazi ya nghena hansi ni nge pfuki hlangane ni le patwini hi xavetana rhandzeka Thomas ka mavuza hi mina ni khensini Marilyn.
1: Rishile se Marilyn hi twahla ko mhaka n'wana mutswari hayi mina ni ha problem ha xewetana minjhani hi kona minjhani ni smile a swi hindzeki mhaka ku smile xa mina na xi tiva ku ri loko ni smile munhu un'wana wa swi twisisa ku munhu loyi a ta haku hi loyi hi swo swi endlaka ku munhu a nga ni kwateli kumbe mina ni kwatela wun'wana ni munhu wo tshama ni tsakile hi yo mhaka a ni nge hindi munhu ni nga n'wi xeweti na n'wi xeweta ku njhanini kona ku njhani munhu un'wana na un'wana ya laha ya kona n'wamakoda hi mina ri kwala ka mphamudanki maxi wa mina.
2: All right, 060-875-942. Mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni Mr. Mafese Mulandra. Va ku hayi ni ku yingisele ku antswa Marilyn ni ri na wehe ni ri laha B9 lani 1 i Mulandra Mafese. I Mr. Mafese na mina ri mina ku yi byee timhaka ku ngo mi swi endlisa ku yini. 060 va ku ku njhani hi sesi Marilyn swi ya hi ku yi hambanyise ku yini mara mina munhu un'wani na n'wi xeweta loko hi hlangana hi nga tlhela hi va tichomi a wouldn't mind mavonelo ma wisani kwala ka siyandhani wisani mina mbilu ya kahle ka 060-875-942 va ku riperile kumbe ri xile hi Marilyn Xirindza mina mi ni khoma kahle ni ri laka xikokwani laniwani i papaluna i khense swinene mani mina ri mila ku yi byela swa nhlokomhaka ku mi swi endlisa ku yini mara otherwise ka yi tsutsumisa sweswo ni vona kahle na munhu wa ku fana na Martin Chabalala from Muswane Mr. Martin khense swinene mani a hi seni mahlweni na nhlokomhaka hi twa ku ri va yi solvisa ku yini ningiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
3: a xitichini makari ma hlayiseka bishop
2: hi mikhangelo ya hosi ya kha a hlayiseka bishop ka n'wamatatani n'wina ke
3: hi hlayiseke u tlula na ri ti ku hlayiseka mpela ya mati va ku mina lexi ni nga xi twisisa ni rirhandzu ri huma ka xikwembu
2: ntiyiso
3: loro kahlekahle loko ho za hi hambana lexi xi salaku i ku ni fane ni amukela ene avuxeni a vadyi
2: ntiyiso
3: ko va ku ni ta pfuka ni nga ha tlhelelangi na siku na rin'we ka ha ri hava rinoko leri nga ta pfuka ri ni kokile ku loko ni ze ni rhandza munhu ni rhandzile ene n'wi amukele leswi a nga hi xiswona se loko a fika a xikarhi ka mpfhuka a ni vavisa a ni vulavula ntiyiso ene a ni swi koti mina ku byela munhu ka na ha ku lavi i to vona hi swiendlo swa ku a wa ha foyineriwi swi swa kona swa ha nyawuli mara xeme loko no ku kumeka ri xota hi rhandi vhengeleni na hoxa a ni ku kholeli leswiya swo ni nga ku ni ku zonda i ku swa fana hambi wa ha rhandza munhu un'wana a ni hi loyi we nga rhandza yena hanya na yena hi loyi xikwembu a xi ku programini loko i suka ka mina i ya ka yena loko hi fika hayi ha xewetana vutomi byi njhani hi pfukile hi ko vona ko va hava mahungu lama mo tala lama a hi mabula ni nge miyeleli munhu hikuva hi hambanini ni swi twisisa kahle ku loko n'wansatari wa mina and then a ku hava laha nga ta ya kona ni na mali a ni na mali i programiwini ku i ya fa a ri na mina loyi ni ta pfuka ni tshamina hi masiku hinkwao loko a za hindza lava n'wana a nga ri wa n'wina munhu yaloye na ku swin'wana swi tekelerile mi ta kuma ku nkarhi wun'wana vatswari va yena va ndlise swona va fika kun'wana va tshama va hindza a ta tshamisa ku yini ka mina a nga hindzi na wa boheka ku hindza hi ku leswi hi xinghezi ve le the jumping of impala inherit the inner one ni nge n'wi ndli nchumu hambi no ba ni ndla yini swa fani swi mame ka mhana yena swi leswiya so mhaka yikulukumba a ni miyeleli munhu loyi hi nga tshama hi rhandzana ni vulavula ni nga tipfinyingi emahlweni ka xikwembu yena lexi ni xi tivaka aka vanhu vambirhi mihaxi loko ho hambana ku ri hi ku yena yena nga na nandzu a swa ha nyawuli na le phambeni loko ku ri ku mina hi mina ni nga na nandzu a swa ha ni nyawuleli hala ka mina ni nga sala kona swi ya phuxa ngopfu ka yena hi ku mi ni n'wi kholerile a swi ni ta miyelela munhu na hi mhaka ri rhandzu na munhu loko a ri xiphukuphuku xiphukuphuku ngo n'wi cinci n'wi tshikisiswa swa vuton'wini ta ha hlangana swona kwala ya kona hlayisekani mi xuma kahle a xiticini
2: ni khensa swinene
3: danki
2: 0608875942 and then mina na ku themba na ku mela ku mfundhisi mbatwe kahle ni a hi nkarhi hinkwawo swi nga ta va the way swa ku loko hi ku hi wehi nga onha kumbe hi yanga ku jikela se swa ku swi ya famba kahle otherwise ke 0608875942 mina n'we va kasa sweswo mahlweni mavonela mingiseri mavonela mingiseri jisa ra fema hi na xiave n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yini ni ya tiphina hi yisa mahlweni na nhlokomhaka mi ri mi swi endlisa ku yini kwahala ka n'wina loko mo tshuka mi hambanini na muhlekisani wa n'wina ma ha burisana na mingiseri mi le moyeni
4: matlweni mpfukile
2: ni pfukile minjhani mi twalela hansi
4: u tswalela hansi
2: se mi twalela right
4: na loko muhlekisani luya ri ni nga hahla problem mhaka yi kulukumbi ku hi hambanini n'wana ku na leswi vena xa hela xa sungula xa hela se ku va swi sungurile ivi fika swi hela a swi vuli ku hi fanele hi dlaya vuxaka se hi fa hi holova hi pshukelana hi mara hi hindlana ha haxewetana ha pfuxelana loko ku ri ku pfuxelana hambiloko hi nga ha ri na tifoni number tinambara ta tifoni mara hi ku hlamulana hi milomo loko hi hlanganile a hi problem sweswo
2: ni mi kuma kahle
4: hi ku a ni lebyisela ku kufa na loko hi sungula a hi va ya kha hi swi tiva swi nga endleka ku va na nkarhi wo hetelela lexi felaka timhaka ta ku a ni ku a ku nga ri nghambi ya mina leyi nga hi nga lovola na ni tshamaku na yela kaya a ko va mihlekisani njheni jas so a swi bihangi sweswo a sweswa swi dlaya vuxaka ni voni ku dlaya ku faka vuxaka ka swona ha xewetana loko hi ya miyela ku ta ku swi huma ka yena mara hi ku ya hi mina ni ta va ni kha hi swi amukerile ku xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wo sungula ku na nkarhi wo hetelela
2: ya ni mi kuma kahle
4: a dirayivhele ni le kaya a block 8 ka khakala Giyani Thomas Hlungwani hi mina Marilyn a hi xumeni
2: ni khensa swinene Mr. Hlungwani mbana siku ra kahle danki 0608875942 na swi lava ku va mina na ti-extra mina hi tikuma hi khe hi vulavurisana mani kumbe hi burisana swilo swi famba khwatsi tana not ku ri like hi nga vuyelelana mara ku va hi khe hi burisana mara vona a va lavi no ni vona laha ni nga endla hi kona timhaka leti nga kona hi mina xikala vito otherwise ke va ri hayi vo va swi lava mani va swi navela ku va nga n'wi xeweta va ku ku njhani a no ku pfuxela swi famba njhani swa vutomi unfortunately se si ri hayi a va lavi no vona laha hi a nga endla hi kona i lo hindla hi kwihi ka sesi i lo suka endle yini hinkwato ti ze ti nga laha no vona laha yi nga endla hi kona 060 mingiseri wa mina mi le moyeni
1: ahe sesi marilino
2: ahe sesi gracious
1: minjhani
2: ni pfukini minjhani le river blood le
1: ni pfukile sesi marilino na yi twa na nhlokomhaka ya n'wina ya kahle yo dyondzeka
2: mi ri mi swi endlisa ku yini
1: mina ni hi hinkwaswo swi to ya hi ku loko ni tlangana na yena munhu wa kona ni n'wi xeweta loko no vona a endlisa swin'wana ni ni vheta ni nga ha n'wi xeweti mara yena loko o hlangana na mina a ni xeweta ni ta n'wi hlamula kahle hi ku mina ni munhu wo amukela wo tiva ku ri xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona se smirilini
2: ni mi kuma kahle
1: mina hinkwaswo sweswi munhu a lavaka swona ni endla swona sweswi a lavaka swona loko a lava ni n'wi hlamula ni ta n'wi hlamula ni tsakile mara loko a ndi munhu wa vonaka loko a swi tsakela kumbe a nga swi tsakeli ni huma ka yena
2: ya ni khensa swinene
1: khensa mina sweswi Marilyn
2: 0608875942 va ku i Marilyn ku va vona vanhu lavaya va ku loko u hlangana na vona i kuma ku i na munhu wa yena mara mahlamulana wena na yena mi x na x even then loko i hlangana na yena hi mhaka ku ye i na munhu wa yena siku rero a ku nyika that look ya ku ri don't you dare don't even go there don't even think of it i ri ba ri voho loko swo tshuka swi endlise sweswo hi makumu hayi ve yi va yi chaye ku chaya swi lava ku yi ta yi chayele ka ku va boyfriend na girlfriend even then se yi tlhaya ra vumbirhi laha ka ku va x na x Ya, baro hayi munhu wa n'wi vona a ta hi le

0: iri ingane inga ringeti inga inga ringeti non shamola iku kuna madam la tlhelo ya 0608875940 mina ngwe ba ke isa seso mathleni ngona ba ngise ba mna ba kurande ka mishendi sa ku yini e nwina moni kuma kahle lanwana mina ngise ba mina uranza ka mile moye nwina
1: a hem pukin merlin
0: ne fikeni minjani mana mama zo
1: e pukini isa ante ku ngai sa mursa ku yini ko ane a ni kotana na swelo ko a ko ba ne swa swo kuma ku munhu ni rhandzana hi tlhela kona vanhu lava kumaka vanhu va rhandzana na vanhu va tlhela hambana ku ri leyo ni kuma ku yani hi yani ya misiwa ku ya wa khada mani wa bikwa mani ku ndleka yini loko a swola swi humelela mina ni hi luya wo mi kuma ku a ba a ndla yini ni na mibeka ni nga ta n'wi hlamulana na mitlhela sweswi hi mhaka ku munhu loyi a nga ku vavisa hayi ku ku vavisa hikuva mi hambani ni kuma ku a nga tiphini ka rirhandzu rero a ni vula ku loko byise i n'wi hlamula ku na van'wanyana he mhani ta china ku n'wi hlamula e nkarhi wa vona vanhu a va ri na vona vanhu lava hi leswi i xi vona ku i savage ya savage i xi vona ku ya china ku ya xikolweni hi leswi ni nge swi twisisi vanhu lava miyelaku n'wana mhani a ni va swi twini i swi twe kahle ku ya ni rhandzana na xilo mantisanyana mara loko ko vavuya umkuvaku a wu wa munhu wa kahle mi yo hambani hikuva vanhu vambirhi va hambani hayi a wu xeni njhani hi pfukini minjhani buti a ni se mi wa buti na sesi leswiya swa ku marampaze mi hlayelela mahungu mi hlayelela ti-problem leti mi nga swi hlayela yena loko leti ni hlayelelaku na tona ndzhaku ka kusuka ka yena haya ku kuta sweswo i ku n'wi hlamula a ri xeni minjhani buti hi pfukini minjhani u huma kwalena mantisanyana
0: ya
1: mara leswi swo hi leswi hi hlaye hi leti na ku hla hi leswi leswi ku ya masati yaloyi na yena kumbe se yo vuya a kumana na nuna wo kuma karhi a kuma swilo swa kahle swo hleketa xo xexiya ya ni nge xi hlamuli hayi nga ta xi hlamula ntiyisiwu kahle ni tekiwini ni tetani ni tekiwini swonka mhani
0: mahanava
1: yini swilo swo njhani bot hi pfuke ninjhani na ku kumbe hi tshame hi va munhu na munhu a yi nga swi vona i nge swi voni ku hayi ngaku va tshama va na munhu na munhu ma ha yima swin'we a njhani a yi tshame njhani ku yena yi nga kohaku i phumpini swi ri pena kona yi nga kohaku a kati lebyi nga ka byona wu le ku tiphineni na ni nga ta xihlamula mavonelo ya mina
0: ikeze swinene mana mamazi
1: sani hina a hi kotana na kona lava nga hi tshika hi ve hi lona nginawo hi tshamisa sweswi
0: mi ve mi tshamisa
1: e ve na lakirera hayi ha hlangana na vona voo huwa na vona tlhela hi tshika hayi a hi va kumangi leyo na huwa swo vhe swo tshamisaku
0: huweka
1: leswa huwa
0: mana siku ra kahle mana bebe thank you 0608875942 vavanuna hi na vukwele loko no kuma ku mana n'wananga wa ha bula na ex ya yena swa boha yi chaya va ri xikolo xa huma 0608875942 ni teka kahle nkandziyiso lowa i khale wu ngheneni nkandziyiso lowa moni ku
2: ile hana mina a ni swi koti ku byela munhu no ka na ha ku rhandza a ni swi koti ndzi ku ni rhandza munhu ni rhandzi mbilu hinkwayo ni tibye ku ni n'wi rhandzile loko a ni tshika nga ta ni ondza ingaku ni yo dadarata a ni va ni hlekete leswi vutomi lebyi a hi hanyisa yi swona se na loko a va na wun'wana mara a yi tshikani ku hlamula na ku hlamula ha bula hi hlamulana leswi a hi hanyisa swona tshamisa sweswi i giyani mphakati laa a bin na yina kaya ku ri ka nkurisi va soke
0: exi ya mativa na laha ka nkurisi fa sonke va ri loko vona vo ze va hambana na munhu ne va tikiseleka va ondza leswiya swo yi nga ku va lo dya darata vana va swi koti ku byela munhu ka va ha n'wi lavi hi ku loko va rhandza va rhandza hi mbilu hi ve hi gimeta kwalawani otherwise ke a hi lava ku twa ku ri n'wina na ti-ex ta n'wina mi swi endlisa ku yini loko se mi hambanini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a redzi ke sweswi ya n'we mi nga swi vula hi ta va hi khe hi dyondzini ka swona swi ta ya hi hina vinyi ku ha swi teka kumbe hi swi endlisa ku yini mara ku fike ku va na xivulavuri xin'wana laha xi fika xi kombisa timhaka ta ku ri loko u hlangane na munhu mi rhandzana ivi mi hambana i razini mini ku ri u fanele u dlaya vuxaka hi mhaka ku ri a ku fambeni ka nkarhi a wu swi tivi ku i ya pfuna hi mani swa endleka i kuma ku i va desperate ivi kuma ku i ya pfuna hi yehe wa luya luya i nga onha vuxaka byi byiya byo ku a wa ha n'wi laha no n'wi vona so ya a redzi ke khensa swinene hi bamandla yivelela ka hinkwenu n'wina mi nga kota ku va mi khe mi tlanga kahle xiave eka mpundu wa siku ra namuntlha mo yizima ya kuma kahle risimu ra siku
3: Technology, she could send that echo swing by Hina. This seven coil chicken. www.gcrfm.co.za.
4: You remember those days when the headache hit? You didn't even have to say anything. She already knew. That small sachet, the one that always worked? Cura headache powders are coming. The extra strength is in your hands. Amandla, asizandleni zakho.

interest rate leti a ti fani. Wun'wana wa nkuma wa ku hayi loko u vekisa na hina u ta kuma 10% interest rate, mara mi kuma ku ku na vanhu vambirhi va vekisini ti-1000 timbirhi leyangu ta kuma interest rate. Se leya ya linked yo lava ku vulavula hi yona namuntlha na fixed i timhaka ta ku mali ya n'wina loko yi ri fixed swi vula ku interest rate yaliya va nga hi hlaya loko lembe ri sungula kumbe loko nkarhi wa ku vekisa wu sungula hi yona mi nga ta kuma yona ku fika nkarhi walowo mi nga ta lava ku teka mali ya n'wina. A hi n'wini loko mi veka mali leyi mi yi veka malembe manharhu, swi vula ka malembe lamanharhu lama mi ta kuma 10% yaliya mi nga twana na yona loko lembe ri hela. Nkarhi wun'wanyana va ta vulava ku yi ta n'hweti gini swi nga va mara lexi hi faneke hi xi twisisa i ku 10% liya ku va ku ri yona mi nga ta kuma yona, mi kuma yona na lembe leri taku, mi kuma yona na lembe leri ra vunharhu. And 10% leyi mi yi kuma ka yini na mi yi kuma ka mali leyi mi nga vekisa yona yi ta tswala 10% ka lembe leri taku. Loko ku ri 10% leyi a mi yi khomangi leyi nga tswariwa hi lero mi ta tlhe 10% liya na yona yi ta tlhe yi tswala 10% ya xisati, ivi homu ya xisati yi tswala xirhodwana xikuva xa n'wansati. Naxona mi ta langutela ku siku rin'wana xi ta mi tisela xirhodwana xin'wana a ni ri xi kha xi ringana na xiteto. Se leyi yi vitana interest rate leyiwani ya linked yi fambelana na inflation kumbe yi fambelana na ku gonya ka nxavo wa swilo la tikweni, hi lero yi endlela ku ku va na ku hambana ka loko mi teki mali mi yi veka hansi ka trasi na loko mi teki mali mi yi vekisa na institution kumbe bangi kumbe firm company yin'wana yin'wanyana leyi vekisisaku mali swi va nawini. Se swi vula ku loko mo yi teka n'wina 100 rand ya n'wina mi veka kumbe a hi ngo hi ku 1000 a ni se yi veka timali ta serious teka 1000 mi yi veka trasini loko lembe ri hela 1000 yaleyo ya ha ta va 1000 yaleyo ni nchumu. Mara leswi yi kotaku ku swi xava swa endleka swi nga ha ringani. Hi January 1000 yaleyo a yi ta mi xavela titroli timbirhi ta grocery, mara la lembeni la ti-price ta swilo ta gonya. Mi nga tsundzuka na n'wina hi nkarhi wa vo April ti-price ta swilo a ti gonyini swinene, va kha va vulavula hi ku oil ya kala hi mhaka nyimpi leyi ri ku humeleleni ka vo Iran, Israel, USA. So loko swilo leswi swi katsanakatsanini oil ya kala, oil leyi yi fanele yi tirha ku transporta swilo hi yo yi tirhisaka yona ka ti-diesel na tipetiroli. Se loko swilo swi kala nxavo wa gonya, loko swilo swi nga talangi hi lero na n'wina loko mo va mi kha mi xavisa xi xin'wana lexi kalaka vanhu hinkwavo va xi lavaka ma kota no xi durhisa hikuva vanhu hinkwavo le ku xi laveki. Se na loko oil yi kha yi kala leyi kotaka ku tirhisiwa ka swilo swo hambanahambana yi endla ku swilo swo tala swi sungula ku durha. Loko se swi kha swi durhisa leswi ku loko ku durha ku travhela, ku durha tipetiroli, ku durha ti-diesel, swi vula ku na truck leyi faneke yi rhwala chukela yi ri susa KZN yi tisa Limpopo yi ta fanele ku hakela mali yo tala, mara mali yaleyi fanele yi huma ka mani? Ka hina vaxavi. Se va ta gonyisa chukela. Loko ku fanele ku landziwa mugayo wu suka le Mpumalanga le wu ya jika Northwest wu ya xavisiwa kona wu ta durha hi mhaka a wa ha fambi hi mali leyi a wu famba hi yona. Se sweswo loko se swi kha swi durhetela hi swi vitana inflation. Loko inflation leyi yi va yi ri tano loko lembe ri hela 1000 liya n'wina mi yi veki tirasini a ya ha swi koti ku xava titroli timbirhi, se yi xava kumbe 1.5 hi ku matimba ya yona a ya ha talangi ya hungutekini. A ni 1000 a yi kota ku xava swilo swo karhi mara sweswi mi kuma ku swilo leswi a mi kota ku xava hinkwaswo gonyini. Chukela a ka ha ri 40 rand se 45 mugayo 10 kg a ka ha ri 100 rand se 130 baloni leyi a ma hamba mi yi xava kahle hi 50 rand se 65 hi lero se swi gonyini swi vula ku 1000 leyi a ya ha koti ku fikelela titroli letiya timbirhi mi phuxa titroli mi nga swi tivi no mi ta tihlanganisisa ku yini. Se mi phuxa 1 kumbe na xibasketani nyana a ni ri i inflation yaleyo. Se swi vula ku 1000 ya n'wina a ya ha koti ku xava swilo leswi a yi kota ku swi xava, mara loko mi koti ku yi vekisa 1000 ka linked interest rate swi vula ku lava mi nga vekisa ka vona va make sure ku 1000 yaleyo loko lembe ri sungula yi ta mi xavela titroli timbirhi na loko lembe ri hela yi ta tlhe yi kota ku mi xavela titroli timbirhi. Va swi endlisa ku yini sweswo na?

0: interest rate leyi va va ku va minyiki yona ku va ku nga ha ri 10% ntsena swi ya hi ku fambisa ku yini loko yi ku 3% na vona va ta mi gonyisela 1000 ya n'wina loko ku 5% 6% swi gonyi 8% swi gonyi 100 rand na vona va ta chelela yona loko swi ri gonyi 500 lero na loko swo biha swinene mi kuma ku fish oil a yi xava hi 20 rand sweswi 40 rand loko lembe ri hela n'wina mi ta kota ku xava mara yi ta va yi nga ha ri 1000 yi ta 1000 kumbexana 500 kumbe 1300 yi fambelana na inflation meaning yi kota ku ringana sweswi a mi kota ku swi ringanisa loko lembe ra ha sungula se ti-interest swi ta fambisa ku yini ende vhele mina ku hleketa ku swilo swi ta fambisa ku yini a i mani a swi tiva ku mundzuku ku ta humelela yini a hi swi tivi ho hleketelela hi languta ti-events leti humelelaku hi vona ku ri okay ka lembe leri ku nga swilo swi nga famba so ingaku South Africa yi tshamisekile na ti-relationships ta yona na matiko man'wana ingaku government ya hina ya kha yi endla swona kumbe yi endli swona a rhandi ya hina yi nga tiyi se loko mi kha mi languta swilo leswiya ma swi vona ku oh okay ni vona ingaku inflation loko yo kota ku tshamiseka mina ni nga teka interest rate yo tanihi kwihi kumbe yo karhi leyi mi vonaku ingaku yini yi ta mi tswalela ku tlula leyin'wana hi ku loko va ku fixed loko va ku fixed va ku 5% mi ya kuma 5% lembe rero hinkwaro a ni ri mara loko inflation yo hundza yi ya ka 6% ya ka 7% loko swilo se swi kha swi durha ku tlula mpimo u kumi swi antswa swona se swi ka nkarhi walowo ka tiko reri mi hanyaka ka rona ku va ku kha ku humelela yini minkarhi yo tala loko hi languta ti-periods ta ti-election loko ku fanele ku vhotiwa ngopfungopfu ti-national votes hi laha mi kumaka ku rhandi yi kha yi debyadebyanyana yi nga ri sure hi mhaka ku na vanhu hava sure ku ku ta humelela yini tiko ri ta fambisiwa hi vamani hi tshemba ku hi vamani va nga ta ri fambisa kahle se hi laha mi kota ku vona swilo swo hambanahambana loko ku va na tinyimpi loko ku va na ti-strike sweswiya na sweswiya hi swo swi endla ku yini ku inflation yi cincacinca se mi nga teka yihi n'wina interest rate na swi ya hi ti-circumstances ta n'wina swi ya hi matwisiselo ya n'wina swi ya na hi ti-objectives leti mi nga na tona mi la ku vekisa lembe mi la ku vekisa 3 years mi la ku vekisa 5 years swisweswo swa contribute ka ku mi teka interest ya njhani leyi yi nga ta endla ku yi mi pfuna na ku swi ya hi ku mi lava ku vekisa mi lava ku vekisela emergency fund mi lava ku vekisela mali ya ku dyondzisa n'wana xikolo mi lava ku vekisela ku deposita movha kumbexana mi lava ku hakela balloon payment ya movha swisweswo naswona swa contribute ka ku mali ya kona yi vekiseriwa yini swi kota ku mi guide ka ti-decisions leti mi faneleke mi ti endla ku no ni nyikeni leyi nga ta ni nyika fixed kumbe ni nyikeni leyi nga ta ni nyika linked interest rates se ti-risks teto ta consideriwa nkarhi wa mina namuntlha wu helele kwala ti ya mahlweni na ti-lessons to fana na leti a ku fambeni vana ni na weekend ya kahle loko mi lava vuxokoxoko byin'wani swi kota ku hi kota ku mi pfuna hi swona mi nga rhumela WhatsApp ka 081-725-8484 na yingeta yi ri 081-725-8484 a mi ri na Amanda Baloyi ni khensile swinene
1: 0608875942 mina na n'wina ya va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi leri wa risimu ri ta hi heleketa kahle kumbe ri ta hi driver kahle ku ya mahlweni

otherwise ke irisimu ra kahle kusuka kahle ka even chaka chaka ngona bangiseri ba mina ba ku randeka ba khiba ku umqombodi indlela leyo mina na nwana hita ba khi hambana ngona bangiseri ba mina ba ku randeka ni ka chimwe yani shan bangiseri dzo ngona kusuka tindawo ta ku hambana hambana lomba mina na nwana ba ku ikhingiselana miri kona ngona bangiseri ba mina ba ku randeka am ke mfamba kahle na ina Marilyn wa ka Shirenza entambila ka mahomani leyi vanekisiwa kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khinoma kahle emutini wa ka pirita n'wina mi khe mi ni tiva kahle hi vito ra ntswa loyi yin'we n'wina vayingiseri va mina va ku randeka it's only 9:12 ya nkarhi xifambini weekend xikomini siku ri herini hi ndlela leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku randeka loko ku mina tipulani vetani mi ti sungula ka ha ri sweswiwani ku rapela dyambu ku nga ri khale lexi xi ni tsakisaka hi weekend i ku mi ta swi vona kahle ku ri weekend a hi siku ra ku hlantswa wacheni mara loko hi ku swa le mandleni a swi kona ha ta twa ku mina swi kota ku yi hlantswa hi weekend mara otherwise ke a hi famini ya tiphina hi weekend leyiwani hi nge le ku hi themendeleni ngopfu n'wina vayingiseri va mina va ku randeka ya ya va responsible hi va hi ri na vutihlamuleri ka hinkwaswo leswi hi nga ta va hi khe hi swi endla n'wina vayingiseri va hina va ku randeka hi fambe kahle ku fana na munhu wa ku fana na masungulo a hlule Constance va ku ri xile hi sesi Marilyn ni khensa swinene mani ku va mina na n'wina va hi khe hi famba kahle swin'we ta va hi khe hi fambisa sweswo n'wina kumbexana hi fambe kahle swin'we n'wina sesi Constance hi khensa swinene laha ka nkomo 22 bila ya kokwani Shayi eka mavalani mi va na siku ra kahle mana Risana rinoko na ringano mana triple r lava wani khensa swinene khensa ni chavalala ni vona kahle munhu wa ku fana na masin'wani boti wa van'wamutuku hi khensa swinene mi va na siku ra kahle 060 87

0: Alright, ini I'm getting down kwa tla mingi sa America wa ka shondo 106.0 in Kansas nene getting down kwa tna kwa mwa mkarmile selambilu hey loko kurira montlhano kuri mahele ya ngweti ya viki kuna swota leswi swiva ku swa swikari swi humelela kambe a hi languteni ka ku va xiyenge xa xiphorisa xa xifundzankulu xa Limpopo va tivisa General Jan tanihi mukhomixinara wuntshwa wa xifundzankulu xa Limpopo nkulukumba Jan u teka matomu kusuka eka mukhomixinara wa maphorisa loyi nkarhi wa yena eka hofisi leyi wu nga fika emakumu Lieutenant General Thembi Hatebe and then Jan i mukhomixinara wa vukhume loko ku langutiwa eka xifundzankulu xa Limpopo naswo languteriwile ku va a ta hi tirhela kwalomu ka ntsevu 5 wa vaaki va xifundzankulu xa Limpopo ku vona leswaku va hlayisekile swi hi veka ka ku va hi va hi nga chuhangi hi ri kahle ke hi nga rivali ku before mi bela tinqingho ya ba gezi ka sikhunyani ku hava gezi nga ku na vo dzingidzinga ntivi ku swifamba na line yini maybe na ku ya le ndhaku vo bambeni mageva somewhere there ku hava gezi ku sukela ka tolo hi matakuxa hi 3 if not 2 ku hava gezi leswa swa ku na vanhu se va sungule ku va karhi va yiva ti cable ku dangerous akuna gezi leswi nga hatlela ku swi veka nxungeto swinene leswaku gezi ri nyanya ku va ri nga vi kona ka tindhawu tin'wani mhaka ku se tintambu ti le ku tsemeleriweni hambiswiritano hi nghena ka liya ya ku ku va hi vekeliwa mujenerali wuntshwa eka xifundzankulu xa Limpopo ku va va va karhi va rhangela vhele swi veka vutomi bya hina ka nhlayiseko ke ha kota ku va hi tshemba leswaku a xiphorisa himpela ku ta va na ku cinca ko karhi loko ku nga ta va ku ri koho 060-88-75942 a hi languteni ka timhaka teto leswaku ku ta va na ku cinca ke ha kota ku va hi tshemba ku hayi himpela ku ta va na ku cinca xiphorisa xi le ku hi tirheleni nhlikani hi mamukerini ahe hi tshama hi pfukile hi ngon'wini
1: ya a hi fanele hi tshemba ngova ku hi nge tivi hi ku vo fika kumbe va nga va ri na ku cinca a hi nga ta kota ku swola hinkwaswo a vo fika hi vona ku ri swi famba njhani a hi nge va tlhavi hi ta va byela loko va nga endli swona ku ri lahawani ku fika ka n'wina loko hi twa vundhundhuzeriwa a hi ri sure ku ri hayi leya ku hi pfuneni ingaku hayi swa fana na valava ya van'wanyana se hitaku i ma leri yini hitaku i ma itimbi yini loko hi vona mavala are mara rhani hi vona ku ri mi hi tlela na yini hi ku lava van'wana se hi va vonile se n'wina vo ngo mapeta a yimani hi mi vona mara leswi hi nga ta mi siya na swona hi nge chavi ku mi byela loko mi nga endli swona ene mi nga hi swoni hi ku hi hina hi twaku ku vava
0: ya
1: hi hina hi twaku ku vava hi ku loko ho xiya ayi ala xikriseni nakona i nga ku mati ma nghena ma loko mi xiya vonani mi hisa ya luya a no n'wi yimelela a hi wa ka hina yalowo wa ntshambi mantili one hini la misaveni hayi ku hava munhu wo a nga dlayangi munhu a endlisa leswiya hi ku xungetaxungeta a leliwa twanani mali ya kona leyi lavekaka ya bail 100 and something thousand va kha va dlaya vanhu va kha va huma a yi se tshama hi ka bail ya swona hambiswosi bail ku ngo hi tlhelela ka n'winyi wa yona loko ti cengiwa kengiwa swo kuyini mara hei swa komba ku ri se vo boha hi nawu hi ku va wu sayinerile mara a hi swona leswi se hayi a swi pfumela ku ri a vati kumbe va ta cinca swin'wanyana swi va kahle mara hei hudona hi vansekile a hoho xi tshemba na xo xi xiphorisa xa kona hi ku Shatika puto.
0: Mm.
1: Shatika. Shukuru mwanyani. Yena angaba na kuchinta. Ibu loko ikika. Iba eri na makumutu. Mara hei. Are. Udona vile kukoka kukeni.
0: Mm.
1: Vile bakombela kure na bubafa karabuwa. Se ay batike ni bangena ito.
0: Inko mikensis na.
1: Anke puto.
0: Mm. 060-88-75942 it try to shock me swan sakwin come marine velika makaletoa

0: swa hi nyanyula ke loko hi twa ku hayi ku ku vekiwe mikhomixinara ku vekiwe muyini yini eka xiphorisa swi ta hi tisela ku ncinca ke endlekani
1: khalanga
0: ahe
1: mpokele
0: na hi tshama hi vhikini ngon'wini
1: hlayisiwile swinene
0: mm.
1: U ta tisa ku ncinca loko a tiva ntirho wa yena
0: mm.
1: a nge tisi ku ncinca loko ntirho wa yena a nga wu tivi
0: okay
1: hlayisekani swinene
0: inkomu yi can see All right, 060-88-75942. Twa leswaku ba n'wanyana ba ri yini kumbe va swi vonisa ku yini vhele ka timhaka leti hi burisana ka hi to enhlekani mamukeri a yi pfukile minjhani
2: yi pfukile
0: mi
2: na nkulukumba leya ni vona eka tisa ku cinca loko hi langutisa i tshame nkarhi wo leha a va xihantla xa loyi a ha ku humaku sweswo leswi laku vutivi byo karhi ka xiyenge xa vuphorisa i na ntokoto wu karhi ene wukulu loyi a nga hi khomela yona xo sungula maphorisa ya hina ka nkarhi wa sweswi a ka ha ri na ku tshemba ende hi van'wani va tirhisaku voho swigevenga mara luyani leswi a nga hundzuka sweswi a ri na premier ya hina loko va ya amesina i tikombeku i na nkhinki i na vutivi lebyo karhi leswi a nga hi khomela byona so hi ku komisa i tala ku cinca kulukumba leya na n'wi tshemba mitirho ya yehe i kha ni kha ni yi landzelerisa mina i khome swilo swa kahle munhu
0: loyi
2: i khome swilo swa kahle loko va nga loko premier va ya lemetsina sweswi a va ri na yehe nkamkamali yan'wana va tive a va fuma va ha ri mani ya yena a va ri na yena leswi laku i va a kopile swo karhi ku na leswi a nga yi khomela swona se a hi n'winiki nkarhi a hi serhela leswi a nga na swona hi nga heli mbilu kutani a cinca hi ta khe hi tinyikuzisa hi xikhundla xa yena xa tibomba i ta na swilo swa kahle munhu leyi a hi n'winiki nkarhi na ku tshemba ka yena ni ta vona vutungundzwani byi nga kona tibomba byi ta hungutana inkomu a ni tlhelana xinkwana kwala kiyasi
0: inkomu yi khensa swinene
2: inkomu
0: all right 060-88-75942 ya mahlweni na ku teka tinqingho ta hina hi twa leswaku n'we mi swi vonisa ku yini leswaku swa hi nyika leswaku hi va na ntshembo okay loko swi ta vhele ka tlhelo ra xiphorisa enhlekani mamukeri ahe
3: loya boti xipereke famakoxaaukosibyakariseng mi ni voni nga ku tana ku ncica
0: okay
3: why loko va ze va humveka laha va swi vonini ku i ta swi kota ku cica ku va kona kumbe va swi vonini ku gevenga byi ta antswa ku gheva ka vanhu ku tshoveriwa vanhu kasi yindlu ku lahleka ka vanhu loko va ze va n'wi teka va n'wi veka laha va swi vonini ku tana ku cica ra lipopo a ni swi vona tano to
0: inkomu hi khensa swinene
3: a va nga ta n'wi veka va kha va nga swi voni ku kutana na ku cica loko va ze va n'wi veka va swi vonini ku kutana na ku cica mara loko vo ka nga ngi swona hi to va cicela ka n'wana ni ku ze va cicela va swi vonini ku ku na ku nokokeka ka milenge na le popoelo mayelana na ku gevenga se loko va ze va faka loko va swi voni ku kutana na ku cica i ta swi kota vugevenga byi antswa a no danki dor mavonelo ya mina
0: inkomu hi khensa swinene
3: danki
0: inkomu

bahari ndengalo unene na vashumi tatana khalanga a xitichini a themba mhlayisekile mchapseki ya twala hloko maka swinene ma tatana khalanga mina ani yena liwa wo loko munhu anga ri shaka ra mina ni musola loko a nghena xitulwini tatana khalanga mina ni sola hamba ri shaka ra mina loko a endla swa rhongo ni ka vula leswi tatana khalanga boti wa mina i councilor a ekopaka ni le ka mapupeni ni le ka gym ene swa ANC mara manito na kwala moyeni ku ani yimi na swona loko u endla rhongo fumo wa lowo sena loyi tatana khalanga anga nghenele ku fuma tiku loyi wani iya tirha swona tatana khalanga hi ku ntirho luwa wa wu tiva u fambi ka wona minkarhi yo tala a nge se za a nghena ka xitulu lexi tatana khalanga loko munhu o ka a nga ri xaka ra mina hambi a kuma mamiliyoni mahlweni ka mina no fanele ni ba mavoko hi ku i ma kuma hi tindlela ta kahle ene wa gingirika loko a ri wa ka hina hambi o gevenga tatana khalanga a ni nge bi mavoko tatana khalanga loyi i ya ku tirheni sweswi tatana khalanga loko o endla swa vukungundzwani u ta va a kha a khatlhanyisiwa hi mfumo wa lowu wu nga kona lowuwa wo nga ta n'wi pfanulula ku a huma endleleni a nga tirhi swona loko o yingisela vona tatana khalanga loko o endla vukungundzwani madlanga yi kona ivi va n'wi peta ka vukungundzwani madlanga yi kona sweswi a hi languseleni ku wun'wana na wun'wana laha nghenaka xitulwini xa mfumo i ta ku tirheni swona wa kha va va vona van'wani va kha va thaga leyi se ma ni ta vula ku a hi ringeseni ku pfa hi amukela hi vona hi swona na movha loko u xava xopeni i vona xipidameto va ku kumbe va ku 380 a wu nge tshendi u nge se yi fambisa wena hi wexe ku ya fika ka 380 se na munhu loko a nghena a hi pfeneni hi n'wi langutisa hi vona ku endla yini mina ni ri i ya tirha swona mataleni mina ni ri kwala giyani khalanga a hi xumini.

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona

tirhi ti dyani nkoka na miehleketo kahle mindyangu pfukile mana a wu twa nongonoko bodon ha swi twa swinene ngopfu swa twala bodon ya swona hi swona kota Khensani liya mani va faka valungu la Khensani laha ku ta va kahle ngopfu mani ma ta xibedhlele xa hina se xi onheke ngopfu ma ta xi onhekile laha ku nga na milungu ebodoni swilo swa famba swinene swa famba na loko kwala ka ANC ya hina kwala vo faketela valungu kwala ka ANC laha phela president hi n'wi sola ntsena hiko i rhangese vanhu vo phuta vanhu lava nga rhanga lahaya van'wanyana a va bise ntirho van'wanyani a kota ku onheni ka ntirho ma twisisa mara hi xichangani ni nga vula ku ntirhelo valungu va tirha swa kahle ngopfu swo basa ngopfu a va na white pepper ya kahle ngopfu lava va na white pepper ya kahle ngopfu so that's why most of time ni rhandza ngopfu ku tshamindzela valungu risini ya ku na va tiva valungu a va teki coco na loko mo va kumaka red block laha kumbe laniwani ka milungu mi nge pfuki mi n'wi khomise 5000 a yi amukela milungu mi nge pfuki mi n'wi khomise 5000 a yi amukela se swi bela mavoko loko ri sweswo police station a yi ngo va bede ngopfu a yi ri bede yona yi ngo va bede ngopfu laha ku nga bede ku nga ta nga lunghiseki hi le police station hi le Khensani Khensani onhekini yi onhekini table a va zami na laha Khensani mani va nghesanyana milungu mani va nghesa milungu mani table mani swi ta kota ku famba kahle mani maxaka ya hina ya fa loko mi fika laha mi va vutisa ku mudyeli va ku hi seti loko mi languta swakudya swa mikuma ku ri va busy hi swona mani a va busy nchumu mani a ku busy nchumu lahani mani loko mi nghena laha mi ta kuma va busy mi ni foni busy min'wala i busy hi misisi i busy hi swin'wani hayi bateku hayi khona mani hayi a hi xumaxumeni i bazi hi talaka xikokwani hlayisekani matala inkomo.

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Bajaria Agro la ku hlanso mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na 3Hook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va ku khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patrol super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068-67-096-73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
2: Jinke Private Clinic lei i tliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka.
3: Eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena.
2: HIV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiha na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena. Asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona. Kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankstown va kumeka e-matrix rangi ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a section A kusuhi na le Ambach va kumeka. U nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.

0: Alright, Kansas Snene Kameke, I got to be gay, Nayabumbi, Mayara Wamas Palo Abembe, Tatana Melancha, Kevatu Sereshak, Mine, Wakam Titit, Tabakarufla Vele, Agast, Limbe, Lir, Nashona, Uta Tolan Sai, Yofika, 3,000 Waba Aki, and then Bakulungi Sanity CV. Tatana mela ni munhu loyi va vona ku va kha va tirha swinene ngopfungopfu na loko swi ta ka timhaka ta mati vona kha va kha ku lunghisiwi a ku tshamiseki sweswo swa ku taniya mi nga vula yini ka loko meyara va va va karhi va gingirika hi ndlela leyi ene nako August sungula mindzuku hi nga tivi ku swi ta va na ntiyiso ku fika kwihi 3,000 wa vanhu it's a lot of people loko tshika ku laveke 3,000 wa vanhu ku va ta va ta kota ku va va tirha swi nga va swi tumbuluxe mitirho swinene eka vaakatiko lava mi kumaka ku va hava na mintirho hi nkarhi wolowo because ni nga vula ku hi swoho ku tumbuluxa ka mitirho swa koho sweswi swi nge le ku humeleleni 060 8875942 a hi tekeni tinqingho hi langutaka loko meyara va ku hina hi lava ku pfula mayini loko hi ku pfula mayini lowu ta tumbuluxa mitirho leswaku ku va na mintirho ene hi va vona va lwa ngopfu ka swiyenge swa timhaka ta ku va na mati etikweni nhlekani
1: inkomo
0: ahee
1: hayi kahlekahle ku rimbulavete ku tirheni ku na ku tirheni ka swona loko wa pfuna vanhu vo tirha hi vulavula hi vanhu vo fana kulukumba luya a nga ku lweleni ene wa strongman yo va kona a yo sunguriwa yo pfuriwa hi leswi lava ku sweswiya a yi pfuriwa vanhu va kota ku tirha
0: mai
1: ta tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka tsaka ka yona ka Nasi ya maini, vata rangelele wa wana, lama gana yoku tukutu nerushu kukira mwakini Mika suta story na karo, hee, kukwa kama, hee, kukwa Vata bapala, ama tiki maini ya ipuna Tanime waka habu na vina kurubandia Ama enti na skunde na vina kasona Vata rangelele wa tiki wa ima na kurubandia Kupura ndauli ya kutiriwa Vata wapuma na mtiri mtiri hiriko, wana wapuli mtiri ya man Mene mtiri wa gabe, mene na yena kurubandia kuri Mene mwaso, nesu kukuna plaka ni maini Ava pfuna hinkwaswo na mentala ka mitsisi na hala ka hlaniki a ti pfuna hinkwato timayimbeti mani n'wina mani n'wina mani inkomo mina ni ba mavoko ni ko kha ni mamba ni ba mavoko ni vuyelela mfumo lowu a wu yingise swi kumbelaka swi vona wu nga cinci va nga ngheneleli vo ka va nga lava ku swa tiko leri swilunga a yi pfuni mayini mina na yena inkomo
0: inkomo yi khensa swinene
1: thank you
0: inkomo

So far a ile ku vulavuleni ka swo biha hi bona meyara Miela Ncauke ba masipala wa Bembe lavo ngo kuna mayini lowu fanela ku va ukarhi wu pfula n'weti yona leyi lava ku nghena eka yoho leswaku ku ta tirhiwa meyara va vula leswaku emayini wa ka Mtititi wu ta pfula hi August lowu nga ta kota ku va ku tumbuluxa mitirho ya ku ringana 3,000 eka vaaki leswaku va nghena va tirha mirhi yini n'wini hi swoho swi leswi ni twa nga ku swi tele leswi hi nga tshukaka hi swi vurini vhele about xitori lexi kumbe mhaka leyi na hi ku languta ka timeyara letin'wana ku tikote ku tirhisa ku yini kambe hi languta meyara Miyelani hi tlhe hi vona va karhi na le ka timhaka ta mati ngopfu va swi lwela ku eximati a mahumi va huma ofisini va fambafamba va meka xoku leswaku ku le ku tirhiweni ndlela leyi yi nga fanela 0608875942.

0: All right, Yamachanika 060-8875-942. Nhleka. Nhleka ni?
1: Hello.
0: Aye.
1: Hey, baba.
0: Aye.
1: Hey, what are you doing?
0: Nimitwa kahle swinene.
1: Hello.
0: Nimitwa kahle.
1: Ah, nimitwa kahle.
0: Tatana nile ku mitweni, nile ku mitweni kahle vulavulani.
1: Ah, mi fukile.
0: Hi tshama hi fukini ngongweni.
1: Mi fukile. Man popu wa tira. Na le kwaZulu Natal va vulavula hi yena ku ile ku tireni. And then lexi ni tsakisaka ngopfu kumbe lexi a xi ni tshavisa hena vhiki leri nga hela a ku yeni laha ta hlongola ti va ri tiward committee na lava van'wanyani lava ti-councelara na ku sweswiwani ya ti-electionini vhiki leri taka n'hweti leyi taka lero sweswiwani va le ku canvaseni vanhu va le ku lweleni ka switulu so mhaka yaleyo va hlongola enano va ta hlongola lava nga tirhiku a ni vona ku va ta qacha lava nga laviwiku hi vanhu kambe lexinene lexi hi tsakisaku hi ku i election fever va nga ri loko va ku va le ku hi tirheleni sweswiwani va ndlela ku 1, 2, 3 ya miti yi va teka ingaku va le ku tirheni swinene kasi majority ya switandi a yi na nchumu hi ku loko munhu o fika a tirhambebule loko a heta ku tirhambebule hi ku i tirhile switandi leswiwa swin'wanyana hinkwaswo leswiwani phela swi tirheriwanga ku lo tirhiwa ndhawu yin'we ntsena leyi tsakisaku ya liya ya timayini liya ya tolo liya ya timayini hi yo yi tsakisaku loko va loko timayini leti va to pfuriwa hinkwato siku rin'we loko DA a yi nga yeyisi lava yi tirhaka na vona ka aka Government of National Unity wa khoma kungu rin'we ro va tirha timayini letiwa ti pfuka hinkwato va nga ndlile sweswo vona va hi tshikile hi mhaka ya ku hina hi ve hi khetha Mandela hayi a swi ta lunga mani vatukulu va hina na vona a va ta tlela va dyile mani a va ta tlela va dyile se sweswiwani hayi ndlala a yi ta suka loko ku ri ku se mhani popi va tirha ndhawu yin'we na lowu va n'wi vulaka lowo kala ka malamulele ha leswaku i tirha malamulele liya hinkwayo ko va ra kun'wanyana la ku nga khetakhetiwa van'wana loko va kuma mati van'wana va nga kumi swo fana loko ku ri noto swo fana loko ku ri noto himpela swo fana loko va tirha pati vandla pati ku ri hayi ro dabula hi loko karhi hi ku ri ta tirhisa hi switandi leswiya hinkwaswo swa antswa loko ho ndlela vanhu va xitandi xin'we mati lavan'wanyana va karhi va kala mati swo fana i va na xitalo lowunene mani wava mani nkarhi wun'wana swi nga ndleka hi tlhela hi vuya
0: all right inkomi can see
1: mina

Alright, kuna lavongo inhlekani bodon yimani na mina ni vula ku a kuna mayini u nga ta pfula leswiko lava ti-vote ta ti-4 ta November ntsena hambi sweswi swa mati a nga ku swi endleni a hi n'wi vutiseni futhi hi ti-15 ta December ku mati ya ta va ya ha huma na leswi ko va mhaka ya ti-4 ta November a ku na xin'wani ti-1 ta August i mundzuku bodon a ti le kule hi ta vutisa hina ku December hi ta vutisa hina hi December ku swa ha ri ku endleni na alright va ku va ri hi vona vanhu lava hi va lavaka loko hi lava ku lunghisa tiko i papa tinjombola a Giyani section F khense swinene a yini mahlweni veka mavonelo ku na lava ngo ko va mhaka ya ku lava ti-vote leswi a swi kona swi humeleli swi nge vi kona a hi tweneni van'wana eka 060-88-7594-2 leswaku swi na ntiyiso ku fika kwihi swi ta humelela ke kumbe sweswi va swi vulaka swa ku a ku na nchumu xi nga ta ndleka ko va mhaka ya ku ti lavela ti-vote vhele

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Bajaria Agro la ku xavisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Cupro, Eagle Rock na Treehook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135 va tlhela va kukhomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va kukhome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana armarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ephalavurwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mavona hozahoza mrumele

ri ku dzumbela na n'wina ya no timhaka ti tiya ta ku handle ka ku tata marito na ku komisa ku na van'wana va ta kota ku nghena va vona mavonelo va veka mavonelo ya vona se vo hi ku swi gagagaga hi kota ku huma hi nyisela van'wanyana a mi twa mi vulavula hi timayini ku okay ku na mayini leyi va ngo va ta yi pfula na yini yini sweswi mati yi wat wat wat swona swi nga endleke bodona na doubt ya sweswo mina swi nga endleka swisweswo hi ku copeta ka tihlo swi nga endleka why because se ri xekambirhi ri va xelekambirhi vanhu lavona a swi vuli ku ri bodon sweswi mi nga ku swihaxahaxini ka radioni vanhu lava va swi twi va swi twa kahle ngopfu and van'wani va kota timembara letikulu ta ANC va swi twa kahle ngopfu so va tshama hansi va ndla meeting va vulavula va twana ku heyi phela heyi ka radioni a hlaseriwa mani ko ku problem va nge ngheni va mi byela ku ri hayi va swi twa kumbe swi twini mi nga ta hamba miceletela munyu ngopfu na briviri va nge ngheni mara va ta yingisela va endla va yingisela va endla so ha khensa bodon ha khensa swinene ngopfu loko hi ri na GCR yi kha yi haxela swilo leswiwani yi kha yi lemukisana ku hi kota ku vona mahlweni hi nga voni ndhaku ntsena i mhaka ya kahle ngopfu thebu i mhaka ya kahle ngopfu ha mohezela swinene ngopfu ha mohezela swinene xaka ra mhana mina ha mohezela swinene ngopfu mhaka yi kulukumba vanhu va ANC va swi kota ku vulavula swilo swi nga fiki emakumu kambe sweswi yima ni mi byela ku ri swi nge endleki swi nga fiki makumu va ta swi endla swi ta humelela swi ta fika makumu mina na swi tshemba swisweswo hi bodon timayini va ta thola 3,000 somethings people siya leyi vongo va lava ta yi thola why na because va swi vona ku se ri va xele kambirhi ri va xele kambirhi van'wani va kona lava hi nga na voho va nga kona kwala ka radioni ya hina ya leya gian community radio station i va ma ANC tifeni to tala ngopfu i ma ANC loko va yingisela vanhu lava va nga ku va yingiselaka laniwani loko ho kheta mi ta kuma ku majority ya kona lama nga tala ngopfu i ma ANC hina we are just a few so a swi nge ri ndleki swisweswo loko va ya mithinini va nga vulavuli swona a swi nge endleki loko va nga ya mithinini va nga vulavuli swona va vulavula hi swona mithinini ni tshame siku rin'wanyana loko mi tsundzuka kahle ni mi nyika xikombiso xin'wana xa ku ANC loko va ri mithinini va teka munhu wa ka xikukwani va teka munhu wa ka mavalani ni vula timemba va teka memba yin'we ya ka mavalani va teka memba yin'we ya ka xikukwani va teka memba yin'we leti F va teka memba yin'we leti A va teka memba yin'we ya le ka ndindani va teka memba yin'we ya le ka hlomela va teka ndindani ka khwinyani ngove va ku na mithini wa ANC endhawini ya soso se loko ku fambiwini ku ya le mithini Petersburg leyi va fika va vutisana ku wa ka xikukwani i mani ivi va yimisa voko wa ku a va ri yini vaakatiko na a hlamusela va ka manimani va ri yini a hlamusela un'wana wa ku heyi loko mutwa ka radioni a hlaseriwa mani heyi hlaseriwa ngopfu va ku hayi ha swi twa na hina ma swi vona mhaka ya kona so that's why ni vula straight ni nga tipfinyile mina ni ku xibamu lexi hi nga ku xi duvuleni xi bela tindleveni a va lunghezi mpela a va lunghezi va hi twa swirilo swa hina loko mo xiyaxiyisa kahle bodoni nongonoko lowu mi nga ku haxahaxeni masiku yo tala va va kha va lunghizetela mi vulavula hi mati mi le ku vekeni ka tiphayipi kun'wana kha swi kona va xikukwana mi le ku endleni mi 100% sure ku mi le ku endleni ka mati ka xikukwana vanhu loko okopaki loko ni hemba a va ngheni va kaneta swi leswi ni swi vulavulaka ku ri hama i ntiyiso ku ri na hemba na ni vulavula okopaki it's the way to Malamulele R81 a va ngheni va vulavula loko ku ri ka hi swona leswi ni swi vulavulaka ma swi vona so swi le ku endlekeni bodon swilo leswi mi nga ku swi haxeni va swi twa ku va ri vaakatiko va ri la hi yini se va kota ku swi lunghisa ma ni twisisa so ho khensa hi ku mi hi swi vulavula in the half of moments time se loko swi vulavula hi nkarhi wo koma ivi ya swi tshama moyeni mara a ku final decision swi gina swi endleka swilo leswi hi rilaka hi swona mi tshembeka hi swi tiva ku ri hayi va ta hi lunghisela swi ta lunghana mitirho hi ta yi kuma all over wherever you are wherever you go mitirho yi ta tshama yi ri kona bo thewu hlayisekani thewu hlayisekani hlayisekani boto wa mhani nkomo a hi xumini.

0: Enhlekane mamkere.
1: Eh khalanga.
0: Ahe.
1: Mphokile.
0: Yitshama.
1: Eh shayitula sinene. Matiwa ni tsakisiwa hi mhaka inwa.
0: Mm.
1: Ni tsakisiwa ku vala ku pfula mintirho ene hi swo leswi ku lavuwa ku so. Tlhelo ku va na ti-opposition party leti vulavulaka tshuma xitikaka ku hina loko hi nghena ka mfumo hi lava ku endla 1, 2, 3. Ivi lava nga matimbeni va ya teka sweswiya va vulavulaka hi swona va sungula ku tirha hi ku va le matimbeni. Na ri ko?
0: Emingiseri.
1: Eh, lava nga matimbeni va vhela va tirha hi leswi ti-opposition party ti vulaka ku ti ta endla yini na yini na yini. Se hi lexi ni tsakisaka ku sweswi ku ta tirhiwa. Ikhashini tsakisa i ku ri ku na mfumo ku na opposition party leyikulu leyi nga alliance sweswi ti tirhaka swin'we na wona mfumo lowu nga matimbeni. Se that's why ni ku hayi swi ta famba swilo va ta tirha. A ni na loko va wa number 2 ya nghena ene va lava va nga matimbeni swin'we va nga ku tirheni swin'we. Se hayi. A hi languseleni va ta tirha va makwerhu na vana va hina na hina hi ta kuma mitirho. Ka swinene.
0: Nkomu.

0: sentle kana mo ba mkere
1: Bradburn
0: ai
1: eish le tshela ke
0: le zulu le guy
1: narduile
0: eh
1: le zwa re ke ni Bradburn
0: mm
1: na ke ben kere re ke ya ba mo radio ne re re wa ba
0: mm
1: a di dzeni sanke na Bradburn
0: mm
1: so nne tloko le bala bolen le ka ka mina no ma tbeke la gyan
0: okay
1: it 10 and 18 I'm rineshe ka verengiwa loko hi vavula ka swa ka xana moya ah va swi thova no no va sathi
0: yeah
1: ku ntshungule ku rilene hina na na wena sokuru nwanyana loko mo fika le gyan mi Mungena alesi bedele minga vala vula mulu minangu utane Mita suwana kwa amutakusi kwa asha nungu nukuluwani wavala vula kabanu
0: Estiva kase, estiva kase, avula vula na vanla
1: Yaa
0: Hmm
1: Na meni kisengofu lukurukulu kwa vala vula Vasitua vaya vaya chinja
0: Hmm
1: Va enza lesi sulade kaku Tane ufuma kufuma vanu
0: Hmm
1: kumbe masipala wo rhangela vanhu
0: ya
1: hi swona Bradburn a xani kahle
0: inkomu you can see
1: dank
0: inkomu 0608875942 ya amahlwe hi twa kun'we mi swi vonisa kwini hlekani li kayi
2: Ahe mpukini ka budona va yingiseli
0: Ina hi tshama hi pfukini ngon'wini
2: Hi pfukini na hina
0: Hmm
2: Ahe kwako ti promises leti ha titwa mara ta lolo hi suka ni ti ta hi nkarhi wun'wana
0: Hmm
2: A fane va swi endli khale na nhlawulo wu nga se fika swisweswo hi ta kota ku va bumabumela
0: Hmm
2: Ti promises leti ya to ta na nhlawulo wu nga se fika loko swi heta ku vhota ivi se ti nga ha hetisisiwi Ehe swa lolo hisi Nena ndanga va Thomas makholwa hi ku bona loko se hi swivone hi matihlo va leswa swo tshembisiwa tshembisiwa ha hi tali hi swona hi
0: Mhm
2: loko a swi ta ku sweswi hi mukari ya kona yo tshembisa tshembisa vanhu swi
0: Mhm
2: loko ku hinda November naso swi ta swi hindi Ma vonele ya mani makholwa lavo duma la Gian section FL inkomu
0: inkomu you can see man
2: thank you

bodoni. Mina na swi tshemba. A ri na n'wina bodoni. Mi yingiserile. Ha titwa timhaka ta mayini. Hey! Ni nga ba kulungwani loko no swi twisa tano ku i ntiyiso mayini yi pfurile. Ku na swi tiva ku yi ta mita vanhu vo tala. A va pfule hakunene. I ku lexi ni xi tivaka loko munhu a ri na xivono xa ku pfula mayini kumbe xivono xa ku pfula mitirho ivi a kuma vo n'wi seketela. Ni na tshembo na ntiyiso ku swi ta endleka, mara loko xivono xo va ka yena ivi a pfumala vaseketeli a swi olovi, swi nga tika ngopfu, swi lava a kuma vanhu vo n'wi seketela. Ingaku timera leti hinkwato ti nga seketelana ti endla swona. Na la ka hina a va fanele va ta pfula nakona. Ha swi tiva ku loko va pfula timayini laha swi endla ku mitirho yi va kona. Ha swi kota na ku endla na ti-business hi kha hi swi tiva ku vatirhi va mayini va kona. Va ta hi pfuna, va ta hi seketela, va xava ma-business ya hina. Se hi yo mhaka hi ngo ha khensa loko ku ri ku impela swi ta endleka. A swi endleki. Na ku tshemba na ntiyiso ku hava xo tsandza Xikwembu. Loko milorho ya vona yi kha yi vulavula hi mitirho, a swi hetiseki. I mavonelo ya mina. Ni ri kwala ka Muchipisi ni ri makhelwani wa mayini, a va ti va ta pfula na yaleyo ya kwala ka hina. Vutomi byi ta ya mahlweni. Na ku tshemba ku ri na ndlala a yi ta hunguseka hi ku timayini loko ti za ti pfuriwa hinkwatukwatukwatukwatu ya katsongotsongo. Na vanhu va ta ku xurha. Hi leswi ni swi vonisaka swona ni ri ka Muchipisi. Hlayiseka. Na ku va nga swi endla sweswo. Va ta ti pfula timayini hi ku i vanhu va migingiriko. Ende liya va nga sungula hi yona liya mayini va nga yi pfula hi ku a yi vavisekangi ngopfu liyani, a yi rindziwa. Na va na hosi ya kwahalaya a yi nga pfumeli ku ri va onha mayini liya. Se ni na ku tshemba ku ri swi ta endleka. Hayi, mina na tshemba va ta pfula mayini ende vanhu va ta tirha. Inkomu bodoni. Hlayisekani. Hi le ka Muchipisi laha.

hlekani, hlekani bodoni. Na mhlekanisa wala mga ko. Wala vula na zinji vala. Wala binai. Magale wala vula wako ipopira matu. Nala wanga kunge nini. Wakawa sapota ANC. Mtamta tundo wana wala wanguwa. Nivatwe kata ringi seri. Wana wala wanguwa wanga ngena kwa lano. Bavabla timakata kuya mtiru ili kuteni. Hei nini. Wana wala mtamta tundo kana kure. Wana wawiru wako. Varu nui ni grupu kure. Famba nime ngena kwa jisi aramiya msati mbili. Tavanda wamku ANC atiru. Akuna muna nga sutiru ANC ali kukiri. ANC ngepuki itiru inshisu. Lava tira, lava nga famba, wana vare vinyi va insi, wala vanga sala maka makamba ntena, sisho nga kwa lafu, na munu wanya kase, anga tatogome, lava akati. Fumulo, ungepuku ulungi ini ahansi ka vanda ra ANC, zong ANC ya rikono, uta ona kasili siku ya amashwini, bana, na vatukuluwai, akuna chumwa nga shonga tashikuma, ahansi ka vanda ra kumbe, loko ku nghena mfumo wa vanhu lava nhlonge yo basa vanhu lava va tirha va tirha hi ku tshembeka ni byela ku hambi na to timali leti va vulaka hi tona vanhu va ta khanyiwa kwale hansi kwale vanhu valava va dya timali a va tirhi nchumu hi n'wana wun'wana loyi a nga busy a ngo yinini ANC ta tirha heyi ti tiyimiselini hinkwenu mi swi tiva ku mi yo rhumiwa hi valava va masipala wan'wana lava nga rhangela ANC kwala Giyani vo mi rhuma ku famba ri mi ya kaneta vanhu lavava vaakatiko pfulani matilo sweswo a swi pfulani ku ta mi pfuna nchumu sweswo inkomu.

0: Vaxumi khalanga, vaxumi khalanga. Ha swito swa mitirho. Sikoko ani hina vanhu va special va vala hina vanhu va la Giyani. A hi dyondzi. Vasi lava va ANC va tlharihi ngopfu vasi lavaya. Va tirhisa xitrateji xin'wanyana xikulukumba ngopfu. Va swi vona kahle ku nkarhi wo wa nhlawulo wa fika sweswiwani hi ti-4 ta November. Va ta tlela hi tindlela hinkwato vayisa lava va tlharihi ngopfu. Se vanhu hi ku ana a va dyondzi a va swi tivi. Dyondzo va mi kuma ku nkarhi wo tala ku fika ka ti-vote kwala Limpopo hikuva va nga tshembela kona vanhu va ANC. Kusukela Gauteng ku ya le a va ha ka ha na nchumu a xi kumaka ku se va va dyondzile va va tiva ku va pfuni nchumu va la. Mara la Giyani lavan loko fika minkarhi ya so ntwa wun'wana kha va va timhaka ta le xibedhlele ku i nghenini nampundzu a huma hi 10 a ni le xibedhlele Monday mina hi fike hi 6 o'clock laha xibedhlele se ya huma hi voma 4. Vanhu vo tala loko va va xibedhlele a Khensani loko munhu o za ku hume hi 12 or 2 i va hume kaya hi voma 3 hi voma 4. Se vanhu va nghena a va vulavula leswi va swi tivaka va vulavula hi yini hayi ku hlangana na swihi siku rero swi ri kahle vhe ku swi endlisa swona masiku hinkwawo.
1: Tatana Khalanga wa ha ri ndenga lowunene mani swa beriwa mavoko leswi endliwaka hi meyara yaloye. Tatana Khalanga loko no va ni kha ni cina na vanhu ni vona vona va beriwa mavoko swinene, mina ni nga beriwi mavoko na cincacincina swo fana na swa vona. Se timeyara letin'wani ti hlupha hi ku ti lava cheleni xikarhi loko ti lava ku tumbuluxa mitirho ticoco leti phela swo karhata ku va vona va lwa na ku tsalela ku ri hi na mugodi yi ngo tshama ene na vanhu va lo tshama mugodi leyi nga kona la Limpopo yi tele ngopfu. Se yaloye i beriwa mavoko na minenge na ku Tatana Khalanga vanhu vo huma hala Vembe nga ku tihloko ta vona ti olovi ngopfu a ti talangi maribye ku fana na ta Matsonga. Mugodi leyi nga tala laha Giyani yi tele ngopfu swi va tsandza yini va vulaka hambi yo bola hinkwayo mugodi leyi a na vo to cela goji rin'wana va tshika leri a ri nga bola ha i tirhe ngopfu yaloye ene va ta tirha vanhu. Tatana Khalanga mataleni mina a hi xumini kuluwa munhu.

vana va hina sweswo a hi kheli a va lunghisi timayina va tipfuli vana va tirha u ta hunguteka swo tala na vugevenga byi ta hunguteka na ho mati ya lama vongovele ku pfuneni a va pfuni a va hi va pfuna na tiko ra ka siyandhani laha xikarhi laya a va na mati kwalano ni nge tlheli a va hi va pfuna madam ve mathangi ma kha ma hona mati laya mara ma ha matiko leriya se a va pfuni va pfuna swinene va pfuletela timayini leti hinkwato lomu ya xinaveni a va tirhi vana va hina ku ta hungutana vugevenga i mhani ma huri kwala ka mapuku kokwa ya byona na ku hlula dango.

0: Alright, it's also gaming 023 minute ngene kahle vele ke hilika awara liya ya na ru nongonoko I bambari loaded by ke famba kahle mingisela G FM kandenga wasikura namuhla. It's Friday mafara zoso ra mthande rine ne mingisela makha madzumba
1: kahle sinene mingisame vangani vakhaba ku hayi khona na ngweti weekend ita vaya shim sana hla sanko ka vaya kahle seka mingisela vena hamhlekanisa hinkwaku ngwaku lamba ku mkhambiri kona enhlekani lo nene ivaya kahle cancer sinene ka mingisela dzangwena dzamakwa inge cancer gama skulori lava nga kota ku fambisana n'wana kahle ngopfu eka dyambu hinkwaro ka fika kahle ka nangwana ya kolo hundzeke jisatoka mfamba kahle na vakun'wana i khensi swinene ka boti ku va mukhamisi ya le nkarhi kambe nangwana ya ko bambari loaded hi loko va kha wu fikile ho tshemba na ku pfumela ku hayi mi ta mukha mi tiphina na wena
0: izweswo ka mingiseriwa GCFM ka sikelo ku ri nongonoko u ta wu tshamise sweswi u swi tivisaka xiswona kona kwala ka xiwondo 106.0 eka rito ra rixaka mingiseriwa GCFM ka sikelo mina na wena ke va kha hi famba kahle vheleke hi ndlela yo yaleyiwani ku ya emahlweni kambe namuntlha awara leya ntlhanu van'waswimanimani
1: yes van'waswimanimani va famba namuntlha kambe ke mingisero mina a hi kume risimu rin'wana leri hi nga nghena hi rona kahle ka kuse kahle ngopfu mingisame ka xiyimbelo xa hina kheri kumaa le tshama a ri ka swihungwahungwana hambi ka nkarhi wa sweswiwani va ha vutisa ku kahlekahle mhaka liya ya senzomeyiwa ka ha humelela yini kasi why yena a nga vitaniwa stendeni a ya vulavula
0: loyi munhu wo tihlambahlambela hi swilo kuve na nkandziyiso wun'wani va nkomba a ri ka adan'wini nyana rin'wana kha tekiwa video nyana hi vanhu va ka kulenyana a kha a nghena a hlambahlamba na swin'wana na swin'wana na swin'wana na swin'wana nkarhi lowa case leyi a ya hisahisa swinenenenenenenene okay hi nga tekiwa kha ku endleka yini kokwalaho mara xo xihlamari swaku hikokwalaho ka yini vakoku va ku ri na va ehleketeleriwa lavaya munhu loyi a fanekele a nyiketa vumbhoni byo khomekakhomekakhomeka hi yena a hlamisa ku a hi yo tshama loko yo tshama na ex baby ivi va fika va nghena ku endleka leswi na xana loko a duvuriwa wa wu ri kwihi ku endlekeni
1: phela ku le ku tswaleni ka nchumu swi ya hala na hala ya va pfa va tshinelanyana swin'wana ku ku na vumbhoni byo khomeka kambe khe yi tlhelela ndzhaku swa vava swinene lexi va ku xi kha xi vava i ku tanihi mutswari i nge swi lavi ku va yi kha i heta i lahlekela hi n'wana wa wena hi va hi kha hi kuma ku mhana senzome yiwe va vonini va kha va ya ecourt swi tikomba swa hava vava swinene tanihiloko va heta va tlhela va lahlekelana hi mukhalawu bya vona hikwalaho ka yo mhaka
0: leyiwakambe mutswari wa senzome yiwe
1: va heti va hundze emisaveni hi mbitsi ya ku lahlekela hi n'wana wa vona ku va swi vona ku ku hava i ntshunxeko lowu ka ku endlekeni kambe ke hi ta ku yini mingisela xisela fm hi nghenile eka nongonoko ho tshemba ku hayi mi ta mi kha mi tiphina swinene ngo ri va leswaku hi kona eka audio streaming ya www.gcfm.co.za
0: i sweswo mingiseriwa GCFM le ku fambeni kahle veleke haf kumbe kahle awara liya ya ntlhanu ta va kha landzela kahle haf kumbe kahle awara liya ya nharhu ta va kha landzela kahle rimemba ngoveni na tihlokomhaka ta mahungu wayene jahe ku chayisa na easy your pain egyptian paro a ri sumbula kahle mingiseri efamile

0: impela simrera meng sirisira fame ri karisi ka kahle ka rifila boya famba na yena kahle ngopfu aku i xipoko xa answana ri simrera kahle meng sirisira fame ngo zwi tivutisa ku loko ku xipoko xa answana i swi te njhani
1: xipoko muni lexi
0: Kambe ming sara mina ba ke kuma kahle ku khumela re planets simela kwele ka ngora liya ya mona ming sara sara fa mama amkela mathlethle inga ya mina ya msaba loko ri kwa ku hikuma Steve lesa ku hina ku amkere ku rhandza njani ming sara meko wa mthandlo sa seka mahele ya viki ya kufumela ntanga ka zinkari wa kuma so ngwa ngwa nsweso
1: ya hiseso ke ming sara jisa fa ming karlo wa ku hi ku niketa kahle pheleke so ngwa ngwa na kumbe xani ke ku niketa kahle mahungu la mafamba ku mahlweni eka tiku ra hina ra Afrika Dzonga xikanwe ke ne le ka matiko mambe tiko le ti bha ku huwa ming sara GSFM leti hi fanekelaka hi va hi ku nyiketa tona eka nhlikani wa siku ra namuntlha
0: ina ming sirisira fam hi va hi kha hi fambana ku ri kahle va va kha va hlamusela kumbe hungu ro sungula leri va ku ri kha ri papembele ka ra namuntlha siku ri wa mutlhanu lowo saseka va va kha va hlamusela kahle ming sira mina ku heyi khale ka xirho xa vandla ra build one sa eka huvo ya yo endla milawu ya xifundzankulu a Gauteng Ayanda Ali u joyinile vandla ra action sa laha a nga tivisiwa tanihi muyimeri wa pfumba ra rona ra nhlawulo wa 2026 kasi sinjani loko isuka ka vandla leriwani iba ekhaya ka le ya kuma xitulu xa le henhla swi ya khaya swi ya hi ku isukele ka vandla leriwani swi iba yi ri ka xitulu kumbe xani vo swi vona ku okay loko loyi a va ka ri vandla ra hina loko u n'wi nyika xitulu lexiwani swi ngo fika swi famba kahle
1: Swivo swi ri tano vhele loko wozi isuka ka phati yin'wani va va langutile swo karhi ka wena kumbe swa va vone swo karhi va swi ho teka loyi a ta hala hey teka loyi a ta hala swi fika swi va kahle i nge twi swa ku hey va ku hey mani i ye kwini i fika nga vi na xitulu a swi humeleli sweswo a swi kona eka sike ku ya mahlweni ming 0GSFM ya mahlweni ka xiwondo 106.0 hi le ka rito ra rixaka makoma mahungu kumbexani ke tikolo leti bakuwa ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga laniwani ka sike va kombisani makenta ku ri ku na hungu kumbexani ke ku ndle ka endla na hungu leriwa ri le ku ni tumbelelatumbeleleni laha mara rin'wana ra hungu leri fambaka mahlweni vaakatiko wa tiko ra Afrika-Dzonga va sungula ku yiwawetela sesiphophi ka mhaka liya va nga tshama va yi vula sesiphophi ya ku va ka manana a va papalati ku endla vuxaka na swihlangi veri va ka mhani va tiko ra Afrika-Dzonga va tsakangi sweswo
0: hawu swi vula ku ri va ka mhani lapa
1: va ri ha swi kona sweswo wena phophi
0: swi vula ku ri va ka mhani
1: very high popping nga hebyeli hina
0: se swi vula ku ri va ka mhani lava nga va na vuxaka na
1: vuxaka byi koho tanihi ku phophi loko a va vona va kombiseni makenta ku ri a va hambana sweswo va papalata na ku teka swithombe va sendela vana lavatsongo hi loko va ka mhani va ta ku vuyavuyani va ku i nga hebyeli hina sweswo
0: mara nti ngaka ku ri tsundzuxo swa kahle yes hi nga vula ku ri evelyn moni nge n'wi langheli ku a va ka vuxaka na mani mara laha ka swithombe swa ndleka loko xo xibotani xexo i va ku i ri na vuxaka naswona mi kuma ku loko se iwe i karhele nga ha lavi ku ya mahlweni na vuxaka mi kuma ku se xi tirhisa swithombe leswiya i le ka switulu wena i le ka n'wa tipolotiki swi nga ku onhela na career ya wena
1: swinene ngopfu ndlela yo yaleseata
0: ntsena va ka mani hayi mingisela mina ha famba swi n'wi kahle swinene eka ra namuntlha siku eka nongonoko yempela bamba ri loaded va va kha va hlamusela kahle mingisame ku vatswari va vadyondzi van'wanyana lava a va vuyele lava va nga vuyerisiwa exikolweni endzhaku ka ku yimisiwa nyana exikolweni xa le henhla xa sihopoje emugangeni wa maxiti a handle nyana ka Lebowakgomo exifundzeni kulu ku ya xa kwala Limpopo a va tsakangi mayelana na makhomiwelo ya vona leswi endzhaku ka loko xikolo xi koxile leswaku vadyondzi va 15 kumbe 15 va tsemiwa misisi ya vona ku na swikolo swin'wana swi nga na milawu yin'wani ka swin'wana swa vona va heta va ku vana va vanhwanyani a va mbali swikete hinkwavo ka vona swi va swikete swo hindza matsolo va ku ri swa kahle hikuva loko va hi kha hi languta vana swileswi va swi mbalaka xikolweni a swi tshamisekangi i kuma ku loko a famba hi miri hinkwavo salele handle no mbalanyana nense kumbexani muguxe a nga mbali n'wana
1: nkarhi wun'wani hi nge blame vana a hi blameni vatswari lava vana va hlambaka i va suka vona swaku n'wana i mbarise ku yini a ya exikolweni loko languta hi vadyondzisi va vona i mhaka leyi kumaka leswaku vatswari kumbexani ke n'wina vatswari mi tshukela vana va ri va va mbala hi ndlela yo ka yi nga tshamisekangiki ivi va ya a xikolweni kumbe va tindhawini ta ku hambanahambana kahle kahle n'wana a mbali mpahla ya ku tshamiseka a kota ku vona ka lavanga na vana
0: exikolweni i n'wana wa xikolo a wu yi ka modeling agency wehe leyi a wu yi ka competition wena leyi i ya exikolweni a hi nandzi na
1: kuswize swi ri nxumu ku ri na vasesi weya esengoveni
0: hayi
1: Ghana. Va ri kona vanhu lava pfumalaka maphepha ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Va ri kona.

0: lava nghena ku va ri ha maphepho na namuntlha ena ku twa wena ku ha na ku vuya mina ena ku vuya mina leswi nga rona
1: na ni swi twisisi ku kahle kahle South Africa yo va na mahanyelo ku fika kwini kumbe nawu wa South Africa wo ka wu nga koti ku tikisa na loko swi fika kwalani heyi a ri heta hi ka yini na tshemba ku loko lembe leriwani ya hela va ta va kha va kota ku swi lunghisa kambe va kha yi kuma kahle ngopfu mengisamen ku nhlangano wa Afri Forum wu hoyosele xiboho xa cabinete ya tiko va kha va pasise mapfhumba yo yo pfuxelela tilayisense to chayela kusuka ka 5 wa malembe ku ya eka 10 ra malembe
0: okay all right va pfuxa va pfuxa
1: va mani va pfuxa se na tshemba ku inge hevi na ku va eka hi ku ha hi a ni nga swi vonangi heyi yini
0: 10 years
1: yeah
0: all right
1: some second.
0: One wa malembe ya makume mbiri naru ya vafana wa phungela. Xifanyetani lexiwani xa 23 wa malembe xi tshama kahle ndzawonta lava a Newcastle kumbe xani ke xi ve kona court ya Newcastle andhaka loko xa yomova hi maphepho na payslip ya vukungundzwani va ri xota endlela kaya leswiwa ivi xi suka xi ya xi ya xava movha lowu va xi nyiketa movha wa durha wa manyanga leyi ta ku nghenaka sweswiwani movha letiya vongo i ti-raptor letiya kasi ke va kombisa ni makenta ku ri loko xa kuheta ku kuma movha lowuyani va xi nyikini ivi xi famba tiku ri ku hoyihoyi mani tiku rima hi milenge ku va njhengenjhenge so ku hi lexi a xi na raptor wa xi famba hi raptor laha va nga vuye va hlambala swinene ngova khampani swa ku hayikho n'hweti herini lowa jalo a nga ta na maphepho lamana payslip liya i tsandzeka ku hakela movha liyani i tlule inani hi n'hweti ya ku sungula lava nga vuye va fonela maphorisa hi nkarhi wolowo va sungula ku lavalava kahle njhe emaphephaphepho lama ma yena va kuma leswaku a yi khona mani emaphepho mo ka ma nga tshamisekangiki kasi ke lowa jaha ka siku ra namuntlha mingiseri a ti vona eka siku leri ra tolo a ti vonakarisa emahlweni ka huvo a ri karhi hlamusela swa ku ayikho i swi endlise ku yini ku humelele yini i khomiwini kokwala ka milandzu yaleyo a hi papalateni ku endla maphepho hikuva a nga tshamisekangiki wa swi vona i ya teka movha wo endla 2 million
1: hey ya nta hi nga ku
0: hi loko xi nghenini satha
1: ya nta hi nga ku na loko i swi vona ku ti-finances ta wena a ti tshamisekangi kumbexana tlhelo ra wena swa timali a swi endli i tsandza yini ku va kha ya xa ximovhani xa enough
0: hayi wa ha ri ntsongo loyi wana movha 23 years hayimaswo
1: a ya teka timovha a hi ku ti rhandza a hi ku ti hleketelela
0: kahle swi leswiwa swi fanisana leswi a swi nga kona moko ku babunu
1: yes
0: swi yelana na sweswiyani ko hi ku ri eya vanhu va nga vanhu
1: ane hi vona na le swikolweni va kona vana lava va bakubuni u kuma ku se i phela hi yena ize i tlhela ti vona a ri mudyondzisi
0: xi famba hi movha
1: xiukauka
0: mara khale a hi tiva ku un'wana wa xikolwa ni a nga dyi xo fana na movha a fika wupakala un'wana na timovha ta mathichara a nga pfumeleriwi na mambalelo a ku mbaliwa tintangu ta xikolo ku nga ku ri chafisi kumbe yin'wana yin'wani hayi leswi swaku i mbali ya ntima ya vito rin'wana ro durho ivi i nghenisele va kahle
1: matichara ma tsisesweswohaiale na titekinyana to ka ti nga na mito xi tlhe xi ku hleka mali yo tirhiwa masi ta ku mali yo tirhiwa mara leswi va ku va kuma swi vona loko a ha ri xikolweni i va a ri below 20 va a nge seza a va above kumbexana a nge seza a hindzisa 20 se loko e heta a ve na bad va nawu va nkuma a ya ekhotsweni ku ya humelela yini vutomi bya yini loko byi
0: ende tsundzuka leswaku ve le ku laviweni swinene ngo vanhu vo fana na valava i vanhu lava hi nga ta ku loko o kumeka ku nela swaku ri i fanekele a komba lava a tirhaka na vona
1: i nga ri va twisa
0: ku fanekele ku fambiwa hi bandi ri ri a kondza ku kumeka vanhu lava va endlaka swilo swo fana
1: naleswiya xi tsakisaka khazi i ku ka nkarhi wa sweswiwani hi va hi kha hi vonela va vo investigator va kha va ku a va kha va ta tlhelo ra giyani
0: swi tele ngopfu na matiko lama nga xaxametiwa va ngove mawela kona na vo makoxa vo xikukwana na man'wana na man'wana se vafowethu ti voneleni mani kumani ka timhaka to fana toleto ka sikeri si mingiseri nga 2 kuve ri vuchilwa ki yin'we risimu ra kahle mingiseri wa GSFM ka xihondo 106.0 le ka rito ra rixaka ya ka mahungu ya awara leya mune eka madyambu ya siku ra namuntlha a hi famba nongonoko i bamba reloaded inhlikani.

0: tsebe le le di hlokomaka ta mahungu eka GCSE
1: ndzawulo ya swa vutleketlela ka xifundzankulu xa Limpopo va vula leswaku vachayeri va fanele ku va va ri karhi va chayela ya vukheta eka magondzo hinkwawo eka siku ra namuntlha. MEC wa ndzawulo ya swa vutleketli u vula leswaku u rhumerile marito yo chavelela eka wa xinuna wa malembe ya 15 hi vukhale loyi a nga va ri karhi a hundze emisaveni. Mahungu hi xitalo le ka awara ya 5 endzeni.
0: Riendlebe Within Sukuma Katana Wangu Eka GCSE Technology, she couldn't send the Eco Sina Hina, Miss Seven Coyo Chicale.
2: Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
3: Como estilo fumba na música. Filo Sombana Mingao.

0: young stunaming 0GSFM resimuri twa ikabitwa ku adwele lenda kule kabza the small resimuri ka twa ku bong guys friday mafara zozo twa inkulumela mingiseri so kwa ikhona man silo silo kufambeni kahle fele ka radio wena ka shondo 106.0 hele ka rito ra rishaka nakambe mingiseri ya ka letiya ti bakuwa ka tukrena ra afrika dzonga xikanwe kenele ka matiko mambe man ikhazi kuna makale ya tolo kumbe xale ka khodle ya shebe shite awu sto leswa ku ixabe ti lawyer ra tintshandle ka lava vanwe yimela ndzaku
1: awu xivangela ku rini zuri kambali lava ya mangari ku ndlenga sona and then vanhu kha ni vone vaku kuna ikume ikuva va kha va fane a huma hi 100,000
0: ya lava va nga nkombela bail 100,000 hi lava lava a va tholaka sweswi
1: leswi vulaka loko ku ri ku a lo thola lava kusuka masungulweni na milandzu leyi a nga ngeteriwa kumbexana yi ta yi nga ngeteriwa
0: lava a va nga na lava hi nga ra va tshama nkombelela bail ivi nawu wa ha hlela ivi va vuyiwa ku a yi kha a swi kona swi nge humeleli sweswo swi fika swi tsandza hi ndlela leyo mara sweswiwani
1: veri va tiva timhaka ta
0: vona na sweswi swi nga ta phela ku va va kombeleni bail a swi vuli ku swi nga ta loko nawu vuya wa kwahi a hi yena wa le handle loyi ehe so swi nga ta kuma leswaku u nga ha fika wu ala nawu mara yi khona mani yehovha yi nghenelele xembe a yi khala tshamini lowa mfowethu ne a vuya ncincini cauke mani
1: cauke problem ingaku nahe loko u humesiwa i fanele a va kha a heta a kumeriwa vanhu vo vulavula na yena ingaku a hi swi tivi kumbe xa heta ku lo tikeriwa ngo vuton'wini
0: kumbe
1: njani a nga discipline
0: ende phela u tsundzuka kahle munhu wo fana na xembe ne ku na nkarhi lowu vanhu vo tala va tsakela ku va va n'wi manager mara hi lifestyle ya yena a chavisa van'wi mabindzu wa na ku sweka na vutomi bya yena
1: tirhisa
0: nkani a va n'wi chava for manager munhu un'wana
1: phena loko a khacina nga tivutisa ku okay
0: tweloyi
1: leswi swi kaya swi vava swinene i tlhe a va a kha a fika a ba kumbexana no vavisa valandzeri va yena vanhu lava nga fika va hakela timali ku va kha va nghena ku va tata ku vona i tlhe i fika i va rahetela i swi swin'wana swo chavisa swinene
0: mara nga ni twa hi nga ri swi nghene tinhlambi to tala ngopfu
1: hi
0: nga vulavuli xexe hambi ku ri nhlambi ta ka gaza ne va busy na ku buktela tifene loko ni nga tisi ku va twa i nga ri vona va kahle ngo ku tlula tifene na
1: ande van'wani va vona loko o ze a tisa voko ku ala ku khoma i ku kombela ku ku tsakela nere se tinhlambi ta hina a wu kombela
0: varhandziwakhomeni
1: valandzeri va n'wina kahle hambi va fika ku ni kombela ku hi teka xithombe pfumela a ni i wa ku landzela a nga ze a ya ku ku onheni ka vito se a hi koteni ku va hi hanya na vanhu kahle hi siku na siku ku va i kha i dumenyana a swi vuli ku hi fanele va yi tekela van'wani
0: ehansi mingiseri
1: wa mina ha na ku teka hle ka swingongwani leswi va ku swi kha swi ri kona va va kha va hlamusela kahle mingisama ku se xi swi mfumo ku Hugo Bros a nge yi emahlweni na ku va a kha a va mudzaberi wa Bafana Bafana va va kha va hlamusela kahle ku mudzaberi wa le Belyama wa 74 wa malembe hi vukhale loyi a nga dzabela xipano xa bolo xa Afrika-Dzonga ku ringana malembe ya 5 so 5 years hinkwayo se va kha tivisela kahle ngopfu namuntlha a Joni ku siku ra yena ro hetelela ra kontraka ya yena na nhlangano wa SAFA xi tirhini xikhalabyana
0: xi tirhini xidalani mani vhele na xiva xi vula swaku xi nge he swikoti swi nga antswa xi va ka position yin'wana kokwalaum xi kota ku va xi kha xi pfuna lava nga ta nghena oka hi nga tiyisa ku i mani loyi ka nkarhi wa sweswiwa a nga ta va a ya yimela tiko ra hina kumbe xipano xa rixaka mara lexi hi mi antwa yi nga ri xi nga xi tshamisekini i ku va va va teka loyi va coach ya kwala ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga
1: ivi
0: va vona swaku ku na yini ku endleka yini
1: hi
0: nga vulavula kahle fanele vanhu vo fana va Petso Msimana va kona lawa hi nga vulavula kahle ti-coach ta kahle mani leti ka na ntokoto
1: vo Bheli Makhasi
0: va kona hi nga vulavula hi va Rulani Mkwena na van'wana van'wana na van'wana va koho vanhu lava nga rhangelaka xipano
1: lexiyasaksa hi ku a ni sweswi i xipano xa Afrika-Dzonga a swi yi hi ku wena i tshame i tlangela Pirates tshama mi tlangela Chiefs kumbexana Sundowns ntsena u tlange bolo u yi tiva bolo swi ma sasekisa njhani ku va mi kha mi rhangela hi munhu loyi a tivaka ntirho walowo mi nga
0: kumbexani ku papalatiwa leya swa xinganangana i nga ha kuma ku mina tanihi ku ni wa kwalawani va ku mathonsi teka ti-players
1: ika
0: ni teka lava mina twaku nkarhi lava va faneleke ku le va tirha va tirha mali tanihi ku laha hi le ntirhweni laya
1: ni
0: nga langoti ku team yi fanekele vuyeriwa mara ku va teka coach ya le matikweni mambe yi ta entirhweni va langutele ku xipano xi fanekele xi vuyeriwa loko xi nga vuyeri tsheriwe ba ba rixaka na safa bana mpfumelo wa ku chacha endlela yale na kufuna ku tsema swa ku yo mhaka va kuma leswa ku sparo so tala ngopfu sa rixaka asi coachiwi hi coach ya tiko roro lera
1: ntiso helela mingisela mina na ku teni hungro itshela na kambe ba kha hlamusela ku mboni ya court eka ku tengwa ka nanzu wo lava ku dlaya enhleni ka mrangeri wa ntlawa wa swikevenga vusi musket matlala u dzele court ya le henhla ya joni leswa ku swibalesa leswi swikumweke endlwini ya unwanyani wa vaehleketeri wa Musa Kekana swifana na na leswi tirhisiweke eka ku dlaya ka mujiniara Evenegeng Amantswati lembe ra 2024 ingaku cats angala ku ya ahansi ari yexe
0: I business no jikijela van'wana
1: yes se wa swi vona ku ingaku se timhaka ta n'wi jikela se u le ku koketeleni hinkwavo ku va lava vona va wana yena
0: ya
1: ya
0: ende phela tsundzuka kahle ku munhu u fana cat ize ku yena ke i la ku ta va mbhoni ya mfumo jiki jiki akwe ange his good indlela inwani katakata nshoku I bonele so kuwa mboni ya mfumo ange his good mara se ila ku buletela ke
1: na
0: vandla va atirana bona ikhale mfanalo ya senela ka tsamile ya conservation khale man khale
1: man ene na tsemba se kare ni bona nga bombisi sona na leswa bombisa sona masikule
0: hay bombele ukhotso
1: ko bomba intombi ya ka hina tsakani ngamu ya yena hay se sivari ku sasekene mara ke eti makaleta hi khomela tana mingi sa mina ka xiphemu sa the entertainment kambe ke ai sati a hore ka to tinga timbero swifana hi ndlela yaleyo hina hi va hi kha hi gimeta hi ndlela yaleyo a hi vonani kahle mzuku mengisa
0: oh kambe sesi ma gimeta ne
1: ya se na famba mi ta sala misevenza kahle vayingisera va mina a hi hlanganeni mzuku eka nongonoko wa weekend breakfast anere 69 tiphina hi tinsimu to hola hlayisekani hinkwako kungaku weekend a yi vuya kahle
0: ready mingiseri brand of asiri kahle ka nhlokomo ka ta mahungu ha vuyena van'wa swi money money.

0: DJ Always Mix Zero Gister FM ka Shondo 106.0 ka Rona Shaka Berry Jina Kunene Sesu Sika Zichele Kahle kahle bani lama kana zichele lo mintangwini lava hi lama nga tekiwa ngopfu ngopfu loko va fambi kahle na vahlekisani va vona swi endla ingari lavo ka va nga tekiwangi lava loko va kha va cina va va kha va cinela ngo so yini mara na alright rumele kahle vhele ka nkantiso wa rito n'wana ka nambara 060 8 7 5 10
1: mankosi makumbileyo kuyiningiseleni xi michele henhla hi miyingise hikwalaka mabuku kwala ha sika sport center mani mahori mina ayenigensile
0: mani mahori un'wana wa nkandziso lowu landzelaka mo itwa
2: ni mandekwa na vu because wa mino mathosi wa tiva wu endla swona wa tiva wena hapa malonga sunset ndi chilidzima mankese ndi khomba e kilomita jo mabata
0: sweswo ke mixero gser fm nkhensini pamandla viyela kahle feleke henhleni ka marungula man'we kumbexani ke henhleni ka moyi kwa henhleni ka marungula man'wina ke kasi ke mixero wa gser fm va kha yi famba kahle feleke hindlela yo yaleyo kasi ke xa wena u nga ni bela kahle riqingho ka 060 8 7 5 9 4 2 eka xihondo 106.0 ile ka rito ra rixaka mixero wa gser fm twe wena ke leswaku wena ke i va i kha yini khoma kahle u ri kwini eka madyambu ya siku ra namuntlha ni nga za ni tiku niketa kahle feleke risimu leriwa kumbe ni ve ni tsuma xikan'we ni ku niketa risimu yingiseri hi ta vuya hi tsuma kahle feleke hi ya navela kahle vanhu lava bebuliweke eka siku leri faneke siku ra vona ra ku velekiwa xikoma nkarhi makumemunen'we wa timinete yi nghene kahle feleke eka awara liya ya ntlhanu kona leke ristylisa famisa ri kahle na xa makhombo andzeni ka risimu rorero risimu ri nga thiwa vito ve ri hosi nyanganyisa ku ximira kona ndzeni ka risimu rero vikhetho kona ndzeni ka risimu xa makhombo kona n'wakhambani kona

0: Mere inkwayo yesu fuwo swatu homu tihuku timbuti tinyimpfu tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS Siyakhula Qpro Eagle Rock na Three Hook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro.
1: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Sky Tent e kampani yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tent.
2: Damiganga 627 ni madyambu laha mi nyika timhaka leti hisaka. Damiganga laha u le ka nongonoko wa Damiganga na Remember Nguvini.

0: swi veka kahle le ka timinete ta mune ku bile awara ya ntsiveka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko i ta miganga va karhi ma amukela tindhawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa Jitsar FM eka madyambu ya siku ra namuntlha. Loko va karhi langutisa kahle eka swiviko leswi nga ta va karhi swi langutisa eka madyambu ya siku ra namuntlha, nga va karhi langutisa kahle le ka gqweta ra mfumo eka xiyenge xa ku lavisisa vukungundzwana bya IDAC u nyikile vumbhoni emahlweni ka khomixini ya madlanga ya ra vumune eka vhiki leri, nakambe nga khumba kahle le ka xiyenge xa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo. Va tivisile General Jan Skrippas tani mukhomixinar lowuntshwa laha xifundzeninkulu xa Limpopo. Muchayeri loyi a chayelaka hi rivilo ra le henhla u khomile eka gondzo ra N1 ekusuhi na Sondela eBelabela hi hafu ku bile awara ya ntsevu eka mixo wa ra vumune. Murhangeri wa nhlangano wa March and March u vula leswaku mapfhumba yo vona yo kombisa ku vilela hi lama yayake emahlweni. Holobye wa ndzawulo ya vululami Mema Loko Kubayi u vula leswaku ntirho wa ku vuyisela xindzhuti eka xiyenge xa ADAC wu ri karhi ku va ku ya emahlweni. Ndzawulo ya swa vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzeninkulu xa Limpopo va lemukisile vacheri ku va va ri karhi va chela hi vukheta kun'we na vurhon'wana laha magondzweni tanihileswi ku nga mayelo ya vhiki kun'we na mayelo ya n'hweti. Miganga yo hlaya swinene laha tindhawini ta Giyani hi leyi nga sala ya ha ri hava gezi endzhaka loko ku ehliwa leswaku u tsemiwile tipholu ta gezi kun'we na ku va va ri karhi va yiva tintambu eka tindhawu ni nga ku eka tindhawu ta laha Giyani lava ehleketeleriwa va nga tivekeki. I swiviko leswi nga ta va karhi swi khumbe eka madyambu ya siku ra namuntlha. Swi veka kahle le ka 5 wa timinete ku bile awara ya ntsevu eka madyambu ya siku ra namuntlha. Ni nga rivali ku khensa kusuka kahle le ka MK Navigator Mathons lwa mitshela kahle na ngonoko wa Bamba Rodet ku n'wi a fambisana kahle na tsaku n'wa wun'wani lwa nga fika misiya kahle le ka awara ya ntlhanu. Ni va ni karhi ni khensa swinene na le ka muhumelerisi wa nongonoko Lungile Malefane va ri karhi hundzale mavhengeleni ndzaka ma vengel nungona ku wata miganga u ya amahlweni ripirini.
1: Now, we can no go no go what the miganga. Now, remember Ngubi. Remember Ngubi. Rula ka maehleketo ku kumeka ntsena loko joine Armarovela Funeral Services. Joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tiprice ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo Emceketa section na le Sikosese Wholesale endzhaka Magezi Hardware na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex first floor kusuhi na le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule ra rintshwa eka Mukwati next to Usave eBulobedu na le Elim opposite NTK. EJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Manemelong Primary School. Se kumeka na le Alexandra e number

0: xikolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Bajaria Agro la ku xavisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Treehook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135 va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va ku khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patro super quick kusona armarovela andaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro
0: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matende hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona

Yeah, lokusise sasemini ngiserwa mina na mina Ntombi yozenya Ntombi yele sikune sama leza wazinjive ntsetselwa kahlungwana neri tukulo mamjaji ngari smart na sira mamjaji ngamathole kama vuza kaya mboya vapfukile vanhu no vana ntsemba na kupfumela swa ku vanhu vapfukile ni seweta vanhu hinkwaku lo meaning sira kamiri kona minjani na kama jama sikura na mondla ka ndongonoko wa Sportville kari wa hina vibeko la ka 10 past 7 Stori sa hina hisa ka xangona ka mujama siku ra namuntlha mingiseri wa mina ku ri ra vuntlhanu ra kahle a xi kona so hi yo mhaka hi ta ya gimeta kwalaho ka 8 o'clock aka nongonoko wa Sportville mingiseri wa mina so namuntlha ni ta va ni kha ni vulavula hi swo tala ni ta va ni kha ni vulavula hi xipani xa Chelsea ku byela leswaku xipani xa Chelsea xi ta xupuriwa loko swi ku yini mingiseri wa mina kumbe xupuriwa loko swi ku yini ta ku byela kahle leswaku Chelsea ku endleka yini hi yona kasi ni ta tlhela ni vulavula hi ti-transfer leti nga kona ka mitlangu ya Betway Premiership hi ku angarhela miyingiseri wa mina ni ta ku byela leswaku ku va kha ku endleka yini kwalaya a hi swona swi ntsena ni nga ta va ni kha ni vulavula hi swona ka majama masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina ni ta ku byela leswaku le Glasgow Scotland ka ti-Commonwealth Games hi na ti-medal tingani hina vaAfrika-Dzonga ta va ni kha ni ku byela leswaku hi na ti-medal tingani miyingiseri wa mina so ku lava ku twa to tala tshamisa sweswo man'wani mahungu lama ma nga ni siya ni nkarhi ni hlamala ma ku kombisa ku hleketelela miyingiseri wa mina ku hleketelela ka leswaku Vinicius Junior u ta va karhi a tsutsumela ka xipani xa Arsenal ta ku byela kahle leswaku ku endleka yini hi xipani xa Arsenal na Vinicius Junior na xipani xa Real Madrid ta ku byela leswaku mavunwa kumbe njhani miyingiseri wa mina kumbe ku na ku navela miyingiseri wa mina kuma ku loko mi navela a swi fikeleli leswi mi swi navelaka mo swi navela hi mahla miehleketo marudi lawa hi hetelela u nga swi khomanga ta ku byela leswaku ku navela ka mahla miehleketo kumbe va navela ku ri loko swi koho swin'wana swi tshembisaka aka mitlangu leyiwa kasi ka majaha masiku ra namuntlha banyana va tlanga ntlangu wa vumbirhi ka mitlangu leya ya WAFCON 2026 miyingiseri wa mina va ta va karhi va tlanga na xipani lexa xa yona Ivory Coast ni pfumeleli miyingiseri wa mina ni ku byela leswaku xipani xa hina hi langutele leswaku majaha masiku ra namuntlha xi va xi kha xi hlula ku va hlurisa kwini a ni swi tivi ni kha ni ku nyika ti-starting 11 ta xipani xa Afrika-Dzonga na xipani lexa xa yona Ivory Coast kumbe Cote d'Ivoire aka majaha masiku lana muhlaya va xisati ta va ni kha ni ku nyika kahle leswaku tshamisekwini kasi va SAFA South African Football Association va va karhi va lalelana na nkulukumba Hugo Bruce a va vurini vanhu va ku tala ni vo tala lava nga ba tinqingho va kombisa leswaku hayi a fambe impela nkulukumba Hugo Bruce va ku babaye aka xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga na maAfrika-Dzonga ta ku byela leswaku va tlanga mitlangu yingani va drowa yingani va luza yingani miyingiseri wa mina naswona hi bya vona hi nomo wa vona va ri yini ta ku byela kahle leswaku va ri yini miyingiseri wa mina leswiwa hinkwaswo swi lava wehe u tshamise sweswo hi sungula hi wahi mahungu hi sungula hi wahi okay ku na nkulukumba wun'wani wa ku huma Phalawubeni u te namuntlha i happy birthday ya mina Ntombi yozenya va n'wi vitana TS Mabunda bo TS Mabunda va ri va khoma 41 wa malembe happy birthday bo TS hambi loko nga ri na ngonoko wa ti-birthday mara happy birthday ka n'wina kulani mi hlayiseka ete ni ya ka Mabunda ni ya ku relaxeni mi ya kaya buties okay alright a hi tsutsumeli ka xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga a hi twi leswaku va SAFA va angula va ku yina ndhaka loko nkulukumba Hugo Bruce va va karhi va kombisini leswaku va ta va karhi va suka kumbe ku famba a hi tsutsumeli ka tiyindlu ta SAFA hi ya twa ku nkulukumba theni Jordani lava nga president ya SAFA South African Football Association va ri yini hi ku famba va tiyisisa va ku yini hi ku famba ka nkulukumba Hugo Bruce a hi tsutsumeli aka nkulukumba Danny Jordani ya twa kusuka ka vona leswaku va ri yini mayelana na nkulukumba Danny Jordani ya twa kusuka ka vona leswaku va ri yini mayelana na nkulukumba Hugo Bruce

0: ubuyisesa semingiselwa mina na mina ntombi yozenya ntombi yelesikhonisa amaleza wazinjive nsetselwa kahlongwana neri ntukulwa mamjaji ngwa smart na sera mamjaji ngwa mathole ah vulavula mina na wena mingiselwa mina nikubyela leswaku nkulukuba Hugo Bruins va tivisiwe ximfumo aka majam aka nhlikani wa sukura namuntlha leswaku vava karhi va suka tani mudzaberi wa xipani xa Afrika-Dzonga u nga rivala leswaku va nyikiwe ti-accolade ta ku tala ti-African Cup of Nation va qualifyini kulukumba Hugo Bruins va tlhela va qualifyisa na xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga ku ya aka World Cup leyi a yi ri kona a Canada, USA na Mexico miyingiseriwa mina hi nga ku yini va tlhela va ya ka ti-group stages aka nhlekani wa siku ra namuntlha hi twee nkulukumba Danny Jordan va karhi va angula ka hinkwa kwaswo leswi va nga swi tirhi va kombisa leswaku va tirhe ngopfu munhu loyi a nga ta va karhi a teka ambala tintangu ta vona kusuka ka vona u ta va karhi a tirha swinene a hi swi tivi leswi swi tivaka eku mitlangu ya bolo hi vangela toho ra miyingiseriwa mina Afrika-Dzonga kumbe Banyana Banyana va le ku trayileni miyingiseriwa mina va le ku luzeni hi bolo yin'we ka tanda ka mitlangu leyi ya Alcon 2026 a swi le ku fambeni swa Banyana Banyana ti guest ta mina ti tiviseni ka vayingiseri leswaku hi n'we va mani muhuma kwini
1: na Khensa Moyashi na ku nyikiwa nkarhi loyi wa Apollo Mkansi i the leading organizer ya swa manyunyu.
0: Okay, right.
2: Na Khensa vayingiseri na ku nyikiwa nkarhi i Willy Mabunda i member ya swa manyunyu kusuka ka Mungongoma.
0: Okay, right.
3: Na Khensa Moyashi mina i Gumede ka Mungongoma and a member ya swa manyunyu.
0: Okay.
4: Inkomo Mahashi na vayingiseri i Mr. Noza Mavativa xipozara xa swa manyunyu.
0: Yeah, hi le ku mpaparuteni ka Banyana Banyana aka mitlangu leya Alcon 2026 va luze game yo sungula hi tibolo timbirhi va ba hi xipani lexi xa yena Tanzania hi tibolo timbirhi eka yin'we namuntlha va le ku trayileni aka xiphemu xo sungula xa ntlangu i bolo yin'we aka tani mi nga ku yini tintombi leti kumbexana ku la ku la swikandza swintshwa ku la minenge yintshwa a ka ha ri ni deki minenge liya ya khale liya yi nga kona
4: inkomo haxi ku le ku tikini swinene kahlekahle mudzaberi a va fane va swi vona ku ri va ka mati va sweka yini nkarhi wa ha ri kona swo tsandza namuntlha swi vula ku hi paka tibege ri va ri hi tsandzini riendzo leriya ra ku ya le ku fambeni ka lembe leri taka va ncica hi faka milenge yintshwa hi vona swikandza swintshwa kumbexana swi nga hetisela ku ncica
0: ya Paul
1: na Khensa Moyashi ko va mhaka ya ku a loko va vula ku a ku ta swikandza swintshwa a va vuli ku a va cinci team hinkwayo mara swa laveka ku switsongo katsongo va sungula ku cinca hi mhaka ya ku swi endla swona loko ku tekiwa nkarhi wo leha ku ri ti-player tin'we loko ti fika ti cinciwa xipano xa onaka inkomu
0: loko mo langutisa game ya ku sungula ku yi tlanga na Tanzania neri a tipaleni a ku ri na Ndlamini namuntlha va cinca va susa Ndlamini va vuyisa Swarti loyi a nga criticize kumbexani a nga yiweteriwa hi Afrika-Dzonga ku a nga khomi swona namuntlha va vuyisa yena tanihi n'wa tipala hi vona Gamede a ri kona Sesani kona Linda Muhlalo lukona khatlani kona hi bisiwa leswiwani lidziwa leswi khatlani kona loyi kahlekahleni a va karhi va n'wi vitana ku a vuyi ka xipani xa Afrika-Dzonga mara un'wana a nga kona i mbani loyi a nga mahungwini swinene a ndzhaka loko xipani xi luzini ka Tanzania a ya mahungwini a kombisa leswaku a pfusekani la a mi swi tivi swi vava ku fika kwini ku tlanga bolo sukani laniwani so ana Afrika-Dzonga va leka discipline kumbexani se vo yo kula tintombi letiwani because i khale kha hi tivona loko u nangutisa Mbane u na 29 wa malembe u nangutisa munhu wo fana na yena Khatlani u na 29-30 i vanhu vakulukumba swi nga vula leswaku minenge yintshwa ya laveka ka Afrika-Dzonga
1: Moyashi na attitude or emotional intelligence is very important ka ntlangu wa bolo hi ndlela ya ku vanhu lavawa hi ku ya vona va fanele va tshama ku ri na psychologist leyi va pfunaka ku mihleketo ya vona a yi tshami yi ri hansi va kota ku hendla ti-situation ku nga khataleki ku munhu i hlamuriwe yini wun'wanyana sweswo swa pfuna
0: as a professional player u fanele u tiva leswaku u vulavula yini aka public as a national team player loko u ri munhu loyi tlangelaka xipani xa rixaka wa swi tiva leswaku na ti-criticism ta ku tala va criticiziwe ngopfu vanhu vo fana na va Aaron Mbazo Mokoena mara nga tanga ka social media a fika a vulavula hi ndlela yin'wana yo biha ya leswaku mi nga ni ndli hi ndlela yaleyo a ni tlangi ni ri nexe yo swi tshika swi hundza hi ku vanhu va criticize va ha ta criticize na loko xipani swi kha xi tlanga swa kahle ku na van'wani va nga ta va karhi va criticize kulukuma noza mi nga songasonga mi ku yini xipani xa hina loko xa ha lediwa hi bolo yin'we ka tanta
4: inkomo Moyashi vanavelela ku wina a hi swi naveli ku va dlina va va luze sweswo leswo
0: yeah.
4: Mara leswi a va swi vula va swi kombisa mukasi i ntiyiso ka kuriwa bolweni
0: yeah.
4: Ma vona playera yi ze hi ku 29 years
0: yeah. Va xisati hi hatla
4: ma swi vona nyana
0: yes.
4: And vanhu va xisati va hatla ku kula ku tlula hina va rhambu ra xinuku
0: yes.
4: So
0: yes.
4: A va fanele va swi consider-a na sweswo leswo ku at least ku cincanyana there and there a ku vi kona siku rin'wana swi nga hi tswela mihandzu ya kahle inkomo ma
0: ke se swinene va lava ku ri kulu ku va Nozana But Paul va va karhi va hi kombisa leswaku Afrika-Dzonga ka team ya vaxisati yi fanele yi ndla njhani yi cinca kwini ku fanele ku va na ku nghenisiwa ka vanhu vantshwa lava kulukumba va va karhi va humesiwa ka xipano xa rixaka katsongokatsongo loko ri munhu wa xisati na me I think me loko ni hetelela ku tlanga bolo But Paul na Papa Noz I think it was 2005 number two ya banyana ramalepe uni karate ngopfu ntombi liya a yi ntsutsumisa ngopfu ntombi just number two a ni tlanga na yo ka team yin'we mara 2005 I knew ku ri it was time to hang my boot ni tshamiseka ku hayi se ni karhele kahle ku karhala phela hina vavasati ku na swi swa ku tala leswi va ku swi ka swi developer so kuma ku karhi wun'wana loko u fanele ku trap ball se a ya ha trapeki kahle xifuva xi tele a ka ha tirheki so u fanele wehi wexe u ti judge ku hayi se nkarhi wa ku ni hayi ka tikhoko miyingisele wa mina yingisele mina ntombi yo zenya ka nongonoko wa Sportville a hi languti man'wani mahungu nge se fika ka 35 hi ta vuya na va swa manyunyu hi ta mpapfarhuta tournament liya ya swa manyunyu na ti-awards leti ti va ku ti kha ti nyikiwa ta swa manyunyu miyingisele wa mina i ri hi tsutsumela aka xipano xa Mamelodi Sundowns i xipano lexi xi nga ka pre-season ve le ku tirheni kahle nkarhi wun'wani va nga tirhi kahle va ku heta ku biwa tibolo timbirhi aka tanda mara hi vona va vuya Mamelodi Sundowns ka pre-season va va hlula xipano lexi a va xi vitanaka Al Saia hi tibolo ta nkombo ka tandra swi komba kahle leswaku Mamelodi Sundowns loko yi vuya ka mitlangu leya Betway Premiership swipano swo fanele swi vuya swi tiyini loko nga tiyanga laha u ta biwa na 7 hi xipano xa Mamelodi Sundowns so Mamelodi Sundowns va ti komba kahle leswaku hambiloko va nga ha ri ku sayineni ka vatlangi va ha ri xipano xa ku tiya kasi man'wani mahungu ni nga ku khomela wona miyingiseri wa mina loko ha ri ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya minenge loko van'wani va karhi va sayiniwa vatlangi van'wani va va karhi va famba xipano xa TS Galaxy va tiyisisa leswaku jalera vitanaka Med Omar i va karhi a va karhi a suka laha ka xipano lexa xa yona TS Galaxy va va ka kombisa leswaku hayi va n'wi navelela tinjombo ku ya mahlweni aka nkarhi wa sweswiwani a swi tiveki leswaku jaleria ri va ri kha ri tsutsumela aka xipano xi aka nguva leyi taka ya 2026-2027 kasi man'wani mahungu ni nga khomela wona i ku lava ku tiyisisa leswaku xipano xa Stellenbosch va va karhi va tiyisisa leswaku jaleria va ri vitanaka Kicken Johannes loyi a nga tlangaka xikarhi va va kombisa leswaku u sayine contract ya ximfumo na xipano lexiya va kombisa leswaku jaleriwa hi rin'wana ra majaha leri kahlekahleni ri nga va ri tlanga aka xipano xi swona Stellenbosch xa reserve site ka nkarhi wa sweswiwani va va karhi va kombisa leswaku i tlhele a va player of the year aka reserve side ya Stellenbosch aka nguva leyi nga hela ka nkarhi wa sweswiwani va va vona swi fanerile leswaku jaleriwa ri va karhi kuma contract ya ximfumo ka xipano lexikulukumba u va na ntshembo na ku pfumela leswaku ku va a sayine contract aka xipano xa Stellenbosch u ta tirha hi matimba a hi tivi kumbexana swi ta n'wi fambela kahle kumbe swi nga n'wi fambeli kahle ku na ku famba kahle phela ku na swi nga ku fambeli kahle swilo loko ha ha ri kwalaha ka xipano xa yona Stellenbosch nakambe ka hi kuma leswaku va va tiyisisa leswaku jaleriya va ri vitanaka Qobolwa Case Bande loyi a loniweka xipano xa xa le Egypt lexi vitanaka Petrojeta va va kombisa leswaku jaleriwa ri vuyini ka xipano xa yona Stellenbosch naswo aka nguva ya 2026-2027 ri ta va ri karhi tlanga ka xipano xa Stellenbosch naswo va va karhi va kombisa leswaku va na ku tshemba na ku pfumela leswaku ri ta ya mahlweni na mitirho leyinene la ka xipano xa xona Stellenbosch kasi i ri ni ku tiyisisela leswaku 8 wa batlangi xipano xa Chipa United xi va xi kha xi kombisa leswaku xi va sayinini, va kombisa leswaku va sayine Jal Ravaratraka Ntutuko Mlotshwa la nga strikara, kasi ku na Jal Ravaratraka Ahmed Karim la nga defensive midfielder, kasi ku na Jal Ravaratraka Daba Diakata leyi va n'wi vitanaka kumbexana a tlangaka as a defensive midfielder, kasi ku na Jal Ravaratraka Makara leri nga center back, na ro va kombisa leswaku va ri sayinini, vulavula hi Tshepang Makara, kasi ku na Jal Ravaratraka Muzemuhle Khanyi loyi a nga va karhi a loniwa kusuka ka xipano xa yona Stellenbosch ku ta ka xipano xa yona Chipa United, kasi jahi rin'wana ri nga sayiniwa kusuka ka xipano xa yona kumbexani a ka xipano xa yona Chipa United i Jal Ravaratraka Lebogang Chabalala mutlangi wa le xikarhi loyi, kasi ku na Jal Ravaratraka Taya i right back a ka xipano xa Chipa United, kasi jahi ra ku hetelela leri nga sayiniwa a ka xipano xa Chipa United i Jal Ravaratraka Imrien Johannes. So xipano xi le ku yena ma swin'wana swipano a swi le ku vulavuleni hi nchumu hi ku sayina, no ka ni nga tivi xipano xa Kaizer Chiefs ko vambirhi vanharhu sayinaka swi vula ku xa titshemba hi vatlangi Booth Paul hi lava xi nga na vo
1: kahle kahle hambi nguva ya ku hela loko hi langutisa xipano lexiya xi tirhe kahle compare ka tinguva leti ya tin'wanyana, so that's why ku cinca ka vona a va lava ku cinca hi ndlela ya ku hlamarisa, va lava ku ta na xo kahle va kha va builder ku vanhu lava va kota ku tolovela culture ya Chiefs, but however hi ta vona hi voho ku tipulaneti hi komba kwihi
0: kulukumanosa xipano xa Kaizer Chiefs a xi le ku yeni ngopfu makete nguva leyi nga hela va hele ka position 3 swi kombisa kahle leswaku va tirhini ku tlula tinguva letin'wana, swi nga ha na vula leswaku vatlangi lava va nga kona va va tshemba emidzabheri lavantshwa
4: inkomi haxi na vayingiseri a ni vona va smile Mr. Willy va swi tiva ku a hi ri hlanguti ra mina ra xipano lexi mara mo hi vulavula swa kahle hi xoho
0: okay
4: va ringetile va zamini position 3 is better than nothing na hina ku leka swa manyunyu loko ya ni ka position ya dlina ka 3 so swi vula ku loko va nga ri ku ndleni ku ncica ka nkarhi wa sweswi va ha va tshemba vatlangi lavava
0: yeah
4: leswi vulaku swi vula ku hi ta vona ku ncica ka lembe leri
0: yeah
4: leswi hi nga swi vona ka last season this time it will be much better
0: yeah
4: so we wish them all the best
0: yeah xipano xa Kaizer Chiefs mi yingiseri wa mina loko u langutisa u ta kota ku swi vona leswaku ku na vafana lavatsongo lava kahle kahleni va ha lavaka ku ti endlela mavito na ku va va dzima timintu ka xipano xa Kaizer Chiefs u ta kota ku swi vona leswaku ku na young blood ya ku tala va ha investi ngopfu ka vatlangi lava va kulukumba kuma ku va teka mitlangu ka xipano xin'wana u nkulukumba munhu waloye a fika ka xipano xa Kaizer Chiefs ka nkarhi wa sweswiwani va va karhi va langutisa leswaku xipano xa Kaizer Chiefs xa buildiwa xi buildiwa hi vafana lavatsongo va na ntshembo na ku pfumela ku hayi swi ta va fambela kahle va xipano xa Kaizer Chiefs a hi amavhengeleni mi yingiseri wa mi loko hi vuya mavhengeleni a ni ri hi ta va hi karhi hi vuya na va swa manyunyu hi twa kusuka ka vona swa manyunyu leswaku lembe leri yi hi tela na yini la ku twa ku yi hi tele na yini lembe leriwani swa manyunyu I can't miss it for anything no fani vula ku I can't miss it for anything mi yingiseri wa mina so a hi twi leswaku va ari marovela va hi khomele yini then loko hi vuya hi vuya na va swa manyunyu va ta hi hlamusela hi xidzi hi xitalo leswaku ku va kha ku endleka yini aka lembe leri ka swa manyunyu.
5: Kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tiprice to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa ari marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani, kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakwenjaka, Tsanini, Makakabachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo Emceketa section na le Sikosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware na le Gapani ha kumeka Emabilani Complex First Floor. Kusana le taxi rank yele mphenama. Sefule rabrincha eka mkwati next to you safe ebulobedu. Nale elim opposite NTK. E Johnny hikumeka extension 4 Parliament Street. E Ivor Park ile extension 3 e Freedom Drive kusana le police station. Nale ka Dr. Nyiko Medical Center. Nale Skadafi Winterfeld kusana le Maneme Long Primary School. Sekumeka nale Alexandra e number 47 16 Avenue Hofmeyer Street. Next to Andres Hairdresser. Eka Armarobela Funeral Services. Loko eku halata, halata. Loko eku ikuinka mali, ikuinka mali. Nasona, sitututu, ipana bantabasi. Nate setaina, ileta te papa. Ibulavla hiti wings. Wish Shoko Shoko. 074-751-4932. Tekelenso kwenye shaku. Ibu isaba ranzoba mwina, kusuka e Johnny. Iba wise limpopo mahala. Armarobela Funeral Services. And take the chance.
6: Kumele funeral cover is sigaraka ka 2 rand ntsena hi siku leswi i xikuma ntsena eka Shibasa Financial Services vana Shibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusukela ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 i hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 bakunyika 20,000 rand e hakela 400 bakunyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ke gina eka 84 e hakela 220 bakunyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 bakunyika 20,000 rand 420 bakunyika 30,000 rand la ai lahle kambe wamunyika mali kasi waiting period is 6 months ntsena eka refresh suketan kasi eka refresh ngozi ya mob 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzaku ka 48 hours it's a research sweswi kasi office ya bona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi loko na Giyani mana xitendara lexi nga kusuhi ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mukwakwayila a mu judges loof va kona ni le ka maphalle ti-office ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Shibasa Financial Services. Where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.

0: Miseso se mingisiru wa mino na mina ntombio zenya ntombile skuni usama leza wazinjiba nukubzerinde sa kuloko iwuya mina na wena mingisiru wa mina ntaban kani bulabula na ba swama nyunyu nkari nankari loko ni bulabula na ba swama nyunyu batana susuinsa kuna susuinsa le suba bakwakari basi ngenisa aka swama nyunyu annual soccer tournament kumbe netball kumbe the award namuntlha ni la kuva nika nkarhi mingiseri wa mina va hi byela kahle kahle ku ntsini va nga hi planela xona aka lembe leriwa na swona swi ya sungula hi timani swi hela hi timani ta va hi ri na vona kwala wani ku ya fika 8 o'clock ta va hi ri na va swa manyonyi nkarhi wa n'wina both Paul kulukumba noza
1: na Khensa Muhashi loyi I Paul Mkansi leading organizer ya swa manyonyi mo ni hlamusela nyana ni papa ruta nyana hi ku ya hi ti plan leti hi nga na tona lembe leri and ni vula ni nga ti pfinyingi ku leyi edition hi nga na yo eda edition ya vakhegula lembe leri
0: wow so ya vona vakhegula ka lembe leriwa ka swa manyunyu
1: ya vakhegula lembe leriwa ka swa manyunyu va ta va va ri kona hi mhaka ya ku hi lemuke ku n'hweti leyiwa hi endlaku hi yoho event ya swa manyunyu ya vamanana mara still mi kuma event ya hina ya covering ku yo covera vatatana ku ri ku hi fanele hi tlangela vamanana hikwalaho hi nge te vakhegula va ve va ri kona tanihiloko va vula va ku Tampuleri ntshwari ti ya hirini
0: ra khale ya
1: mara the activity leti nga ta ti ri kona hi ta va hi ri na soccer which is top 16 yi nga ta va yi ri le ka mxiyani le ka chibi lifestyle
0: okay ayi mina kwala hi ta va hi ri na top 16
1: yeah
0: leyi nga ta va yi ri ka mxiyani
1: yeah
0: a rivaleni ra mitlangu ra chibi
1: yes
0: okay hi hlamuseleni hi top 16 hi swi twisisa kahle leswaku top 16 the team 16 ku hakeriwa mali muni na so swipanu swi wina mali muni ku na majesi ku na ti award hlamusela ni top 16 ntsena
1: all right top 16 ya hina yi kumeke yi ri open hi ndlela ya ku na na ti team tin'wana yin'wana yin'wana yi pfumeleriweni ku joyina leyi joining fee ya kona a ku ri 2.5 then first price ya pay out is 30,000
0: ka number 1 leyi va nga ta va ti champion
1: lava nga ta va ti champion ta swa manyunyu
0: okay
1: then number 2 hi ku a hi endleni half ya 30,000 ku nga 15,000
0: yeah
1: then number 3 na 4 leti ti nga ta ka ti nga tlangeriwi hi ngu va ririsa hi ku a wana n'wina mitini mi ta lwana van'wanyani kwalaniwa va ta ti humela na 4,000 hinkwavo kambe ku na majesi muhaxi majesi ya hina ya hi ndlela leyi ku va munhu a tlanga a fika ka semi final Iku majis.
0: Aka last four. Yeah.
1: Iku majis.
0: Mm-hmm.
1: Then loko we ndza ha ku laka semi final, e aka ti final. E a tlanga ti final, hi jesi rintshwa. Leswi vulaka ku we e ya participate aka ti final, e ta vukume majis mambiri.
0: Ka lembe leri kwani loko ya ka ti semi final i jesi.
1: Yeah.
0: Loko ya ka ti final
1: i jesi.
0: Wow. All right.
1: Lero loko wo tle ifika iteka lani e ba muhluri nwa muhluri la. So vula ku e ba e rina 30,000 na majesi mambiri.
0: Wow. Ba yingiseri va mina maswito re swa ku swa manyunyu annual soccer tournament yi vuye hi nwana shango yiri ka ti semi final u bana jesi loko ya ka ti final i jesi rinwana loko i ba ti champion.
1: Yeah.
0: Loko mi ba ti champion mi kuma jesi rinwana mara loko mo ba ti run up mi kuma jesi.
1: Va performa ka ti final ti team ti ya tirtimbirhi ti finalist a hi ngo ti finalist
0: okay
1: va kuma majesi va ri vambirhi va tlanga ti final hi majesi ma antshwa hinkwavo va ri vambirhi
0: yisani michael all right ku na majesi lama kumekaka ku na mali leyi kumekaka ti accolade ti awards that individually mi tiveke njhani lembe leri
2: ti awards ku na the best tournament
0: player of the tournament
2: player of the tournament yes na goalkeeper na coach
0: it awarded the naru
2: I think four kuna lengwa nda tikela
0: okay va ba karba kuma yini va ti buktela yini vanhu lavo wani lava
2: ba karba kuma i famba na the certificate na
0: na the trophy Okay. I will go along about pa. Nkulu kumanoz.
3: Aye mwashi.
0: Aka lembele ruwane bahabatu aka top 16 bavulavula hi mali ya 30,000 bavulavula hi majesi hi swi so nyanyula aka top 16 leswi mingata mikarhi minyanyula vanhu hi swona.
3: Okay, nkomwashi kuna the local artist lava vanga koho kwahala ka vamuxiyani muganga waluwa wa ka Dzumeri so va ta va ri koho va ri karhi va hi hungasa arrangini na swigubu.
0: Ya.
3: Stata swi ta hi entertainer. Ku ta nandzika ku ta tsakisa swinene ene final ya hina ya kwalaha ka ti-9.
0: Final ya ti-9. A ni fanele ni ndla nchumu hi ti-9 fanele ni taka.
3: Ti-9 mpfuka mihlamba. Mi ta le aka mixiyani. Se hi ta heta bomba ke. Swi tikomba ku i mbokoto. I siku ra vamhani.
0: Siku ra vamhani.
3: Va karhi hi ri tlangela hi yo mhaka va mentionini ku ku ta va ku ri na vakhegula vakhegula.
0: Vakhegula va ya tlanga hi
3: ti-9. A va tlangi la kun'wana la.
0: Ehe.
3: A va rivele ku vula ku tournament ya hina yi sungula mundzuku.
0: Tournament ya swa manyunyu yi sungula mundzuku.
3: 1 na ti-2. Ya 16. Ya sungula. Titlanga. Ivi se ti jampela ka the other week ya ti-8 na 9.
0: Alright.
3: So la ka ti-9 la hi la nkuku ke ku nga ta byabya.
0: Okay. Vayingiseri va mimi le ku swi tweni leswaku ku ta va na swo nyanyula na swo tournament ya swa manyunyu yi sungula hi ti-1.
3: Ta August.
0: Nga mundzuku leri xaka. Leswi vulaka leswaku vanhu va fanele loko munhu o va karhi a suka la Giyani a lava ku ya ka Muxiyani. Is it Muxiyani?
3: Yeah.
0: Ala ku ya ka Muxiyani u fambisa ku yila la ku vona tournament leya swa manyunyu ala ku vona loko yi sungula ni la ku tiva leswaku fixara mi ndlarise kwini loko miri na yona fixara but Paul Nkulukumba Noza mina yo fixara
3: yi kona yi tshamisekile
0: fixara loko mo yi paluxa Nkulukumba Noza hi nga tsaka ngopfu
3: mindzuku ku nga ti-1 Saturday hi ta va aka ntlangu wa 9:30 na mixo
0: swi vula ku mitlangu yi sungula hi 9:30
3: na mixo.
0: Maswito va yingiseri 9:30.
3: Se loko munhu a ta hayi ku hala ka va a make sure ku 9:30 a yi n'wi bela ri le a groundi.
0: Ya chivi. All right.
3: Rivala rin'wana ra ku saseka ri pfuleke ngopfu.
0: Okay.
3: Ku kahle swinene ene ku sequad.
0: A ku nge vi na.
3: Le ka xiyimo xa le henhla ngopfu. A va swi tivi ku hayi u hlayiseki. Va swi tiva ku laha ku nga na swa manyunyu ku endliwa swilo swa manyunyu.
0: Okay. Yini can fixa.
3: Va hi ri na mageva tsundzu. Mrs. Loloka City Formers. Ya 9:30.
0: I ntlangu wo sungula.
3: Ntlangu wo sungula.
0: Mageva.
3: Ku rivala walowo.
0: Okay.
3: Wa ka mageva.
0: All right.
3: Ivi kusuka kwalano hi 11:30. Hi va na nkomosi.
0: Nkomosi.
3: Ya kwala ka nkomo kwala.
0: Kwala ka nkomo ya karata team leng nkomo
3: si ya hombana na Guela Americans.
0: Interesting.
3: Shina star.
0: Interesting i fixture ya nkomo si na Guela Americans.
3: Ya ku buyeni kwalano.
0: Wow.
3: Ku ta juluku wa nyuku.
0: Yeah.
3: Ivi ntlangu lowu landzelaku hi 1:30. Ya va na Mbawula Happy Boys.
0: Mbawula Happy Boys va kona aka tournament ya n'wini.
3: Happy Boys. They are always happy for coming to this tournament.
0: Guys,
3: so vabuya.
0: Happy Boys i team yinwani yikulukumba ngopfu yinga na ntikelo ngopfu.
3: So vona va ta va karhi va tlanga na Mungongoma Junior Chiefs.
0: Va ta va tlanga na Mungongoma Junior Chiefs.
3: La ka Mungongoma hele organizer chief organizer ya hina Mr. Mkasi va huma ko.
0: Okay.
3: Se ku ya bua mfundla na xiphati la
0: no. Okay.
3: A hi n'wini wa team yo va ya kwale va humaka kona se ya ba mpfundla na xipfundla la ivi leyi nga ta pfala rivala hi 3:30 ku ta va team yin'wana yi nghozi ngopfu va yi vitana Shawela Madrid yi ta va yi karhi yi khomane na vinyi va tiko
0: ni rivala ku vula Shawela Madrid Sunday yi ya ku tlangeni le Phalaburwa
3: swi vula ku Shawela Madrid hi Saturday yi ta va yi karhi yi practice leswi yaka ku swi endleni a Phalaburwa hi Sunday.
0: Wow.
3: Yi ta va yi karhi yi khomane na vinyi va tiko ku nga Muxiyani Amagaza.
0: I swin'wana swa swipanu swa ku tika xexo xa Muxiyani Amagaza. Shawela Madrid na Muxiyani Amagaza wu tlo n'wi khahusa bola.
3: Ku ta vuya laha michini u to bomba mesi.
0: Okay.
3: Ivi hi rixa ke ya ya wisa rixa hi pfuka ku ri nsoto ya ti-2 ta August.
0: Ya.
3: Nkarhi nkarhi walowa wa 9:30. Hi ta va again hi pfula hi mageva Hellenic ya khomana mitwe ya khomana na Phalaburwa 7 Stars. all the way from Phalaborwa.
0: Mi teka xipanjela Phalaborwa mi xitisa.
3: Ku hina swa boha hi taka swa manyunyu.
0: Wow, wow. Ku
3: swinge endleki swinga endleki.
0: Interesting, interesting.
3: Hi ta va hi ri na vona hi nkarhi wolowo.
0: Mhm, i sonto liwa.
3: I sonto kwala.
0: Mhm.
3: Ivi hi half past 11.
0: Mhm.
3: Hi ta va hi khome matsotsosela Trigas.
0: Mhm.
3: Va va na mizilela junior citizen.
0: Makhelwana. La.
3: Eh, swa ku i dabinyana so. Eh, va makhelwana ku la ku phikiwa mtanga. Loko va moya vo fika va nga ndli swona, ene nga ku na xikolo va nghena ndhawu yinwe loko ni nga hembi. Se ti ta tsemela na ndzilekani loko nwa. Loko swi nga fambi kahle, ti ya ku ya ku tikila.
0: A ku nga olovi.
3: Hala ku ta endla bokisi. Ivi loko hi ya aka half past 1.
0: Mhm.
3: Ya hlangana na Jazz na Bolo.
0: Mhm.
3: Va khomane na Royal Defenders.
0: Yeah.
3: Half past 1 kwala.
0: Yeah.
3: Then loko ya ku pfaleni manje. Si ku ta vinyi barivala. E chivini this is Mbedle FC.
0: Chivi bana Mbedle FC.
3: Kahle kahle.
0: Ah ku ta tika ngopfu ndawu.
3: Ku ntlangu hetelela kwala no insoto.
0: I mitlangu ya last 16
3: ya hina le.
0: Swivula ku ti under ka last 16 ya tlanga
3: se ya ka
1: last 8.
3: Last 8.
0: Vile ri taka.
1: Yeah.
3: Vile ri taka.
1: Iti 8.
0: 89 itlanga the final.
1: Yeah.
3: Iti 80 itlanga last 8. Masuto swa kona.
0: Yeah.
3: Iti 80 itlanga last 8.
0: Okay.
3: Ivi iti 9. Se kwala no i semi-final na final.
0: Wow. Swivula ku va fane va jima swinene va hisa lava. Semi-final itlangwa hi siku ra final.
3: Semi-final hi swikatsakanya ndhawu yin'we na final swi tlangiwa ku saseka ku ta nandzika siku rero hi lava nga ta bukuta.
0: Okay.
3: Ha mali already chele khale ka account ya swa manyunyu.
0: Okay.
3: Se vanga chavi. And va swi tiva ku loko nwa ti pepe a xibaro sungula a xibaro mbira a xibaro hetelela ta tloka ka ti account ta vona. A va vi rest assured a hi tshama hi nga holeli.
0: Lava nga layana va se vulavula nchumu.
3: A ri
0: mi vakon'wana a ndzi se twa mi vulavula nchumu. And mi te na kiki nyana. Ku na mitlangu leyi ya netball leyi tlangiwaka ka swa manyunyu. Mi nga vulavula nyana yo mi hi byela leswaku ku va kha ku endleka yini kumbe xana mi ta tshikela Boot Paul va hi paparitela
2: no va ta yi ahlula
0: okay all right
1: munhu kombisa muhaxi ku xo sungula va ka mhani va hi tumbelela loko hi va lava a hi ya ka top 8 hi nga va kumi
0: ya
1: hi se hi vuya ka top 4
0: ya ya
1: leswi hi ku ya hi hina a swi kahle hi mhaka ya ku hi tibyele ku hi la ku tsaka na va ka mhani so mara voho va hi tumbelela
0: ya
1: so laha ka top 4 liyani hi mhaka ya ku netball a hi hluphi va fika va thosa hi siku reri ya va tlangaku hi roho swi hela
0: ya
1: mara hambiswiritani ku na mingongoma ya netball ku va na maphata ya netball ku va na mixiyani ya netball
0: ya
1: then leyin'wanyani hi le xawela ya netball
0: xiximo xo sungula lava nga ta va karhi va va tingwenya va kuma mali muni
1: laha ni joining fee ya vona hi va endlele 500 hi ku kumbexana loko yi ri yi tsinini yi ta va olovela ku va joyina then lava nga ta va va ri muhluri munhu i ya kuma 2.5 lero i teka 2000 liya ya voho hi n'wi tatisela hi 500 loyi a yaku ka position 2 hi heta hi ku he ku ha ku ririsa i ta titekela 1.5
0: ya
1: swi nge fani
0: ya
1: a
0: hi vulavuleni a hi paparuteni a hi xihatlanyana hi yo salela hi munhu wa timinetes vulavulani hi ti-awards letiya ta SMF School Awards 2026 ku ta va kha ku endleka yini kwalaya
1: lani muhaxi lembe leri hi pulane ku ti-award letiyani hi mhaka ya ku hi vatswari loko hi titaniwa aka vana lava va xikolo hi pulane ku vana lavani hi mhaka ya ku echivini lifestyle laha ku nga na byala swa antswa hi va teka hi va yisa exikolweni xa muxiyani high school Chamedi ti-awadi ta vana va xikolo ti ta ndleriwa a Chamedi ku swilo swi kota ku famba kahle hi ku hi chave ku loko hi va teka hi va yisa leswi ta endla ingaku hi va yisa abyaleni ku ri vana va xikolo
0: kulukumbanoza
3: mash
0: ti-awadi paparutani ti tshamise ku yini ka lembe leriwani vanhu va ya ku tibukuteleni ka masagwadi hikuva va tirhi kahle i lembe ra 2026 leri va nga tirha kahle kumbe
3: 2025
0: okay ku va kha ku kumeka yini naswona mi ya mi kha mi chuza hi ku ya hi yini
3: enkomo haxi na vayingiseri eke hi ku tsemakanya aka lembe leri ra 2026 hi langute ka term 2 hi ya aswikolweni hi fika hi kombela ti-result ta vana va hi nyika hi languta ngopfu from 80% upwards. So we delight the distinction. Not exemption. Shilungu lexa xa khale.
0: The awards leti mi nga ta mi ka mi ka vana hi lava va nga kuma 8 ku ya henhla.
3: Eh, loko kume below that haiko famba ringeta hi ta vuya kahle. Se hi hlohlotela vana ku ri a va pass.
0: Ku va kha kumeka ti award muni?
3: Ya sungula ka grade 10, 11, and 12.
0: Yeah.
3: Ri kare teka position 1 up to position 3.
0: Okay.
3: So it awards ta kahle ta ku saseka a trophy nwana ya manyunyu ya glass.
0: Yeah.
3: Very beautiful trophy.
0: Mhm.
3: Hi va nika na certificate. So hi tlhe hi va rhambela vanhu va ku va motivator lava nga tata from different universities.
0: Yeah.
3: Va ta va ta va khutaza ku eh a hi dyondze ni xikolo hi hlaya tibuku.
0: Aka lembe leriwani mi ba mi hitele na mani loyi nga ta va karhi va motivator ku loko munhu va karhi a tsakela ku ta vona function leyi imana nga kona esiro xikulu lexi nga ta va xika xitaka swa manyunyu eka ti award leti
1: by popular demand
3: muhashi ina Dr. H. E. Zita from Univen
0: kusuka a University ya Venda. Okay.
3: Na Dr. S. Shikwini.
0: Eh, kusuka a University ya Venda na vona.
3: Vona lava nga ta va ri koho, yes. Vona lava nga ta va ri koho ku ta vulavula na vana va hina. Emadokodela
0: vanhu. Emadokodela vanhu lava va ri vambirhi.
3: Vanhu njhenje.
0: Swa ku ya vulavula xilungulo xa tinhompfu. Ha ha ha.
3: Tona xexo lexiya.
1: Ende loko mo khumbula muhaxi Dr. Zita va vuye hi popular demand ku va vana va tsakini na vatswari loko mo khumbula leswi a va ti va ri hi xiswona leloloka va ku kombela nkulukumba loyi a tlhela a vuya hi ndlela yaliya hikwalaho hi tlhela hi n'wi landza hi ku
0: a va hava xele ngopfu
1: a va hava xerini va ti kombeta ku himpela i dokodela
0: ya
1: mi
0: nga songasonga mi ku yini nkarhi ku sala 1 minute lelani va yingiseri then mi tlhela mi va byela leswaku va ta le ka swa manyunyu mi ni ri va ya because hi ti 9 ta va ni kha ni ya ku va leyi.
3: Okay, inkomo hashi ka va aka ndhawu va Giyani ha mi kombela tanani mi ta supporta tournament ya hina ya swa manyunyu vukona bya n'wina byi na nkoka swinene byi kurisa this tournament, this organization. Again aka vatswari ha mi kombela tanani mi ta supporta vana va n'wina hi ti 9 hi nkarhi lowu hi nga wu veka wa 2 o'clock leswaku hi ta va actually hi ta sungula hi 12 until 2 hi ri karhi hi nyika vana va n'wina ti award le xikolweni xa Chamedi. Madiyeri ya ta vaya ra xiyimo xa le henhla a hi hlangana
0: ka diyo
1: swinene ka diyo
0: nkulukumba Paul mi songasonga mi ku yini
1: na hi ta ku sapoto leyi va hi nyikaka yoho malembe hinkwawo a va ha ti yi tlula na malembe lama man'wanyana swi ti kombeta ku haka ha kula na hina swi ta hi tsakisa sweswo inkomu
0: lelani va yingiseri mi ri vambirhi
2: no ni nga hlangana mizuku na hi Sunday.
0: Okay.
2: Hayi inkomu va mi nike nkarhi hi ta kombela vutikhomi bya le henhla ku fana leswi malembe hinkwavo va ti khomisaka hi swoho va endla tournament ya hina yi va yi hlayisekile ku fana na malembe ku nga ri na timbolovo inkomu.
0: Loko ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikwini swa maleza wa zinjhevi ntsetselo ka hlongwana ni ri ntukulo mamujaji n'wa ri simat na sira mamujaji n'wa mathole ka mavuza kaya mbuya vapfukeli vanhu ni vona ntshembo na ku pfumela leswaku va pfukile a swi nandziha swi sasekile ku va ni na wena ka majama masiku ra namuntlha kwala ka nkarhi u ta ni khomela ni ri sala u tiphina hi minongonoko hinkwayi leyi nga ta nghena loko ri mina ta va kha ni vona hi Monday ta va ni ri na wena hi Monday 7 o'clock na majamu yingiseriwa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi madyama ta hama kahle a hi tikhomeni kwala hi nga kona hi nga vavisani hi nga tsutsumatsutsumi hi timovha hi nga swi tiku hi tsutsumatsumela yini a hi fambeni rivilo lera kahle leswaku hi ta hlayiseka hi tlhela hi hlayisa na vanhu van'wana vana na madyama ma kahle.
4: Loko joyine ari marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tiprice ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2500 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa ari marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani, kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makaka Pachi na le ka maphale hi na rhavi eka sikopo emceketa section na le sikosese wholesale endzhaku ka magezi hardware na le gapa Mabilani Hakumeka, Emabilani Complex First Floor, Kusana le taxi rank ya le Mphenama. Sefule rabrincha eka mukwati next to you safe ebulobedu. Nale elim opposite NTK. E Johnny Hikumeka extension 4 Parliament Street. E Ivor Park ile extension 3 e Freedom Drive kusana le police station. Nale ka Dr. Nyiko Medical Center. Nale Skadafi Winterfeld kusana le Manamelong Primary School. Sekumeka nale Alexandra e number 47 16 Avenue Hofmeyer Street. Next to Andres Hairdresser. Eka Armarobela Funeral Services. Loko ekwa halata halata. Loko ekwa ikuinka mali, ikuinka mali. Nasona, sitututu, ipana bantabasi. Natesha taina, ileta te papa. Ibulavla hiti wings. Wish shoko shoko. 074-751-4932. Tekele nso kwenye shaku. Ibu isaba ranzoba mwina, kusuka e Johnny. Ibu ise limpopo mahala. Armarobela Funeral Services. And take the chance.
5: La tumadwe giana malamulele yitlangela ngwedi ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana lexi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina hi kumeli la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 12990 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 27990 ntsena naswona solar giza ya 100 liters u yi kuma hi 4999 Mahungula wanene hilao la dumadua yipula shtolo le shintwa Elu kwa tini empu malanga Iti 20 ta mauri La dena la shtibi susaina eka social media La tuuuuma
6: What you say? What you
5: and
6: say?
5: Score. And score.
7: Bajaria Agro la kushansu miri nkwayo Yes fuwo Shatu umu, tihugu, timbote, tinyifu, tihonche Nesu wano shutala But kelebo kwamele shokude Shatu product to ambana ambana Leti kataka DAs Siakula, QQ, Eagle Rock Na trihuku Unga kela udu kumela kettle finisher E 320 Kasi shokude shatu mbote na tinyifu E 350 Unga kela udu kumela shokude Desatumu, Shalusen, hi 135. Ba kela bo kumela shakuda, desatumu tale makaya. Unga tu kumela shochera shakuda, naso nyola matia tuuku. Ba kumete tag, desatumu, kionchi, naso fuyu nkwash te tag, manetona. La, ba kela bo mkumela debi, temiri nkwa tu taku tsungula shfuru shivaja. Ba shabsa na maboni, ya kufumeta tuuku tangwina luku titimela. Ba kela ba shabsa munu, watu mbudi netumu. Kasi, shukwa nesintongo, Na shona sho kumeka hi 1250 ba kumeka ka patrol super quick kusona armarobela andaka makoma kwala giyani unga ba kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro
8: Sky Tent yiri ku tshulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke bafana bafana complex ku langutana na tapeway u nga va fowunela ka 079-292-3334 Sky Tent E company yo sungula ku bayita egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel
9: Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swi kuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 i hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand e hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 e hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refrangozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months Insurance eka society. Loko u claim mali mi kuma endzaku ka 48 hours. It's our service kasi office ya bona yi kumeka eGiyani Alimdev a section A. Kasi na kwala Giyani mana xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta tsarisela kona. Na le ka mukwakwayila a mu judges loof va kona. Na le ka maphalle ti-office ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757. Shibasa Financial Services, where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.

0: Ametsamela ku warra warra eh ambe loko sibakse kwini wena mixer wa Jesus FM enkaro kono bekala kama kumbe mbiri nero timina tsa warra le hlole ka mixer wa mina awara enka inga se baka majembe sukram tsa sokor so mixer wa mina pumelele ne ene man khala taka hlenka mbe mina kama jambla man be kare ngwamkela kwala ka Jesus FM loko swite dani ndlela leka wena mixer wa Jesus FM riperile ka
1: riperile ni jani va Jesus FM
0: ah ina hi hlayise ka ngopu dzumba dzumbi mi dzumbi lwina na
1: Hai dumbe ka shengu.
0: Hai ani chuweni kwa ai khomi Jesus FM kanwe.
1: Ha kuma tande.
0: Okay kahle kahle ne.
1: Ya kuma tande.
0: Ai no papa mkela ka Jesus FM majabula mwana ne.
1: Kenzo.
0: Ya ndirata kuma mkela ndlela leke. I mani alinda hi sona ne.
1: Alinda, alinda.
0: Alinda, e mani alinda mvel.
1: Alinda into ndimo nyokusafika ngopi yakuhuma abuyisa onto Bushbuck Ridge ampumalananga vakutala vayivitana waras ndeitava ku ri
0: tonamhe ni nga mi vitana waras
1: waras waras pere
0: ya
1: ya
0: ino hayi amamukela ka Jesus FM mikhese kuve karire mi tiva ge entombi mitlhemiko intombi yo saseka
1: intombi yo saseka
0: ativa marana hi leswo ani ge warawara ku endle ka yini vhele lo
1: I remember one thing about my February this year.
0: Yeah.
1: Little blah blah guy, he was a little bit of a town. Now I'm going to go to the house.
0: Hey. Oh, rebala bala bala ba randa ko te makata bana ko iku wara
1: wara iku makata bana uri huma wethu ko le ta tshwane ko tiku wara tlo
0: oh ta ni vilerisa
1: wari ta ho wara wa
0: ya ya Rasamle ruwa mi tire na ba man.
1: Ri tire na pitinga na media house, team ikwayo, Mr. Mhlanga.
0: Mhm.
1: Na vanwani ba le ka team.
0: Vanga kona ka team ya le anera.
1: Eh.
0: Rasamle ruwa na yini EP ri singili kwendle ka yini album ku famba yini?
1: Ri simrule ri ruwe she hi February.
0: Mhm. Loko ni la ku tiva kahle mi kwina music sweswiwani like mi ma humeseri ra singili kumbe ku na tin'wani tinsimu ku endleka yini
1: sweswi se ni mile 5 ya to
0: mm-hmm.
1: na 5 ya to nsimu ku na warawara ku na malume thoto ku na masayi wa kala ku na endivileli ku na rova litheni
0: loko ti ri ntlhanu so a ti famba ti kha ti huma hi rin'we rin'we hinkwato ka tona
1: letin'wana a ti famba ti huma hi rin'we rin'we tibeti ku tinharhu seven masiku ndzhaku a yi khale ngopfu na kumbe ka timbirhi a ndzivileli marava ni choti ti ri tihume ti ri timbirhi hi siku rini
0: loko ni la ku tiva Alinda timhaka ta music mi ti sungule rini a swi endlise kwini vhele
1: timhaka ta music ti sungule a kerekeni kule a mutini wa ku va na mufundhisi mama i mufundhisi malume i bishop then ni kule ni a kerekeni ni fosteriwa ku yimbelela ka khwayere ni rila na ni biwa ku yimbelela kwalani hambi wa swi lavi swi fanisa sweswo ni yimbela na le swikolweni ku ze ku nga humesa single ya gospel 2016 ni heta ni vona nga ku ani maybe a ku ri ku a ni nga ri swo hi leswi a ni swi lava hi nkarhi lowu kota ni ri school
0: ya
1: ni tlhela ni brika ni stopa ka music ni ya ni ya thasathasa ni nghena swikhomeni loko ndzi va ni humuleyi ni ni pusha comedy na sweswi na pusha comedy until early this year
0: yeah
1: a hlangana na ni ya sayina na ni pitchin ya va ni teka va ni nyikela studio va pfuxelela ndzilo luwa wa ku yimbeleli
0: va tlhela va pfuxapfuxa swilo leswi a mi ku ana tlhelela ka music la
1: va pfuxa ndzilo luwa ni byela ni ku right i ri ni nghena se ku rekhodiwa hi laha ku nga huma warawara
0: so risimu ro sungula sungulo loko mi ta mi ri rekhodile a ku ri malembe mahi loko mi ta humesa risimu ro sungula ra n'we leri mi nga ri kandzisa
1: leri mi nga risungulasungulasungula ra mina
0: ya mi nga ri kandzisa
1: leri nga ri ndlayini
0: leri mi nga ri rhekhoda ro sungula risimu a ku ri lembe rihi na rona nakona hi ri risimu ro sungula risimu ra kona ro sungula mi ri rhekhode rini ro sungulo
1: Ndiretunga akuru 2016 ni October ndi 2016
0: hiri ri similar one
1: I matimba
0: matimba
1: e si gospel
0: so the similar one ta nwe nkosi ka tona a mi ti tirhatirana va mani Loko a ka studio kuna lo a mi rhangelaka ka timhaka ta vunanga manager ku endleka yini
1: ni vurile ku ni fayine hi Pt Mhlanga mitirhawu
0: okay
1: leyi nga rhangeriwa hi Mr Pt Mhlanga si va va va rhangela swilo hinkwaswo
0: va mi olovela ku fika kwini ni vula ku ri a va mi tikiseli ku endleka
1: i vanhu vo rhandza swilo swa strength kahlekahle va tikisa loko va vona mehe ni nga ndzi swona
0: loko mi nga endli swona hikoma mi va twa ku va nonoko hey
1: ya va tikisa ke swa mutela ku hey miyela ndleleni
0: ya
1: yes
0: okay I know i rhandza ku swi twa na ku khensa leswi nga ku swi twe leswi mi yi kombisaka swona ka timhaka ta vunanga bya n'wina loko swi ri so ni mi byeleni kahle byi ko vunanga mi nga ku byi lulamiseni sweswi hi nga byi langutekaka hi nga byi langutelaka kwala ku fambeni ka masiku
1: futhi mina ploy one ya kuya amozambique for 2 weeks hi ti 25 ta august instrument na ku huma swin'wana kwalaya
0: ya
1: ya
0: se leswi swa hala mzambi ya swi endlela mzambi kumbe ta suka mi swi endlile halahalaya se moya ku swi tiyise
1: swi endliwa hinkwako
0: swi endliwa hinkwako loko mikha mi vulavula hi vanhu lava mi tirhaka na vona ku twale ngaku ku na vanhu va xinuna ntsena a ku na vayisati van'wana mi tirhaka na vona handle ka lava mi nga va hlaya
1: o ka thina yena na mama Audrey lava va hi pfunaka va mama Audrey Godi va hi pfunaka hi swin'wana na swin'wana hi va vasati va nga koka timiya hina
0: so loko hi langutaka lava mi nge mi tirha na vona laha ka swichayachayana i mani laha nga swi khoma mi nga ta ku hayi loyi ya a nga ni khomela swichayachayana la
1: ai ka swichayachayana a ni swi rhandza hinkwaswo a ni tivuli mina ku i mani leswi se swi nga endliwa so far
0: okay se i mani a mi tlangelaka swona swichayachayana leswi
1: mi tlangeriwa hi recognition
0: okay hi vona va tovatovaka no a ku na lava va pfunetaka la ka ku chayachaya kumbe swi tshamise kwini
1: hayi a va pfuniwangi loko hi ri ku va rekhoda a va wu ti endlela leyi
0: ya okay no man ku na risimu rin'wana man risimu leriwani okay ni ta ri tlanga loko kumbexana kwala ku fambeni ka nokonoko ne va ri malume chocho
1: malumechocho
0: ku endleka yini ka risimu leriwani ni tshweteni swintsongo hi rona man
1: malume va heta va hlamula va ku u nga hlubheki malume wa ri kwawo
0: iyo
1: tana ka malume a ta ku ndlela swisweswo
0: kahle mikiso register fm abula kahle na alinda eka madyambu ya siku ra namuntlha kwala ka nokonoko weekend cap mina ni rajomo ashi the breeze of the weekend ti mikiso ra mina u nga endla tanta ka yo bela riqingho la ka 060 8875942 060 8875942 va karhi u bula kahle na nqambi ya wena eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela leke alinda ku na van'wani vanhu lava u nge wa swi tsakela ku tikuma u tirha na vona ka timhaka ta vunanga handle ka lava u nga tirha na vona so far
1: va kona
0: man
1: makazi
0: ya
1: makazi ku lava va lava ka ti
0: ku ri loko vo tshuka mi hlangana na yena hayi mi ta va mi fikeleri ku navela ka mbilu ya n'wina ne loko ma havala timhaka ta makhadzi loko ni na ku kambisisa kahle timhaka ta vunanga swi fambisa ku yini ku fika sweswona loko mi swi langutini swi famba njhani
1: Swi famba kahle ngopfu, ni vona ni support-i ka kuriwa, a ni ri munhu loko a sungula sungulari n'wana ya mapena dyondzisiwa swi famba sweswo ni le mudyondzeni ni le ku kuleni ene piti nhlangano ya hafu loko endleni ka ntirho wa kahle ngopfu ka ku ni kurisa na ku endla hinkwaswo. Linda i brand leyi kulaka leyi ha kulaka leyi nga ta kula nga ta kula ngopfu hayi ntsena South Africa matiko hinkwawo.
2: Okay, so loko nga mahlweni
1: loko mi swi tala kahle a swi tlhiwa ya mayelo mabambi ku na mahemuhemu ya ku swa endleka hi tlangela ka man'wana matiko.
2: Swi nga endleka mi tikuma mi ya ka man'wana matiko ku nga ri Mozambique ntsena
1: ku nga ri Mozambique ntsena.
2: A mi lava ku ni rhamba hi famba swin'we ni ta va kha ni mi tekateka swithombe kwa
1: hayi tshama ni kwale tshama ni kwale hi ta mbuyela na ti-result ta mbolo.
2: Oh mina u vuyeriwa ti-result ntsena
1: hayi n'wa ta mbuyela ti-result ta mbolo ku swo ni swekile kwala matiko mambe.
2: Ya
1: ya
2: ayi kambe loko swi ri swona ni pfumeleleni sweswa mina ne ni mi le teka risimu leriwani ra malume choxo hi ritwa ka tsonga ndzhaka swona ni ta tlhela ni vuya na mahlweni ni bula na n'wina ni ta va kha hi bula na vayingiseri ne
1: a ku na problem inkomu
2: inkomu hi ndlela leke mixo rajisira fami ni risimu ra kahle risimu ra kona ri suka kahle ka yena alain de risimu ra kona ku hey malume choxo mavoto malume choxo kumbe moto wena mixo ra mina ke ni la ku teka risimu leriwani ne twa leswaku ri kona va hi khomeleni ka rona ndzhaka swona mixeri hi ta vuya ka ri ya mahlweni na nkambi ya hina u ta kha bula na le ka 060 887 5942 ta hi khoma kwalano mixo ra mina u hi byela kahle leswaku ri wena u ta la ku twisisa yini ka nqambi loko ri na leswaku va swi vutisa u ta va karhi u vutisa kumbe u va karhi u yi khensisa na kwala yi nga kona hi timhaka ta vunanga hi ndlela leke loko swi ri swa mixeri ni twa ni vulavula mikhwalo loko lulamiseni kahle leswaku ri kota ku kuma risimu ra kona ra malume choxo hi ndlela leke mixer loko swi ri so swi tikombisa nga ni ri kumini a hi twelaa.

0: kuthi apho Roma vele ka bajabula abantu bekusoro mina ale nto lami ngithiwa ka bajaba sukrana botlhaka beno fan bile andibile leitsho mo awusuki mathathe weya ayiporo bekahle rite ka bajaba sukrana motla andikhona vele bekusoro mina hontaka bengisoro bambi rinto sobona khoma bari kwini ne andaka sona kuta bunanga ya botlhelo bzona ndlela ka 0607875342 ke nola kuthi ko mina khoma bari kwini perit
1: ako anina njomo hambi no fani vile anina njomo hambi no fani vile
0: oh
1: anina njomo hambi no fani vile eh deraja
0: yebo
1: ala la
0: iyo
1: embedela tore mwana manje
0: azadla swona ba jabula ba
1: vile hambi no fani anina njomo mani vile hambi no fani pera anina njomo
0: azwinendle njomo
1: Ashindi na nchumu na nchumu.
0: Eh mirina makamadzumba dzumba vara ne.
1: Eh
0: makamadzumba dzumba ne re.
1: Ah kakaka zumbiwe Mr. Raja lo amingisela kulowa mangita ku imali.
0: Eh.
1: Emufa amatuzi kusuka lotikwela ka mavhuza mara sesi ilaka homa 14 bintiro a sunset liqua restaurant next to Mahoriele complex lani nga kona Mr. Raja.
0: Eh lani nga kona ba jabula vane.
1: Ela nga kora ma dambula mwali umpapa akwala.
0: Eh mi umpapa. Ela ba mbona la umpapa ela go sindlise go ile la.
1: Ile go thami a thama ka ndawa kahle yo soft ya soft ya kahle.
0: Ya, kunga kahle.
1: Ela umpapa ndale ale.
0: Ya, itshame mafureni.
1: Itshame mafureni mbetela.
0: Eh mira mina vele mara sa isekane ba.
1: Na na mina vele mara kwa ka hambi no fani vileli mara mira mina vele na.
0: Eh na.
1: Mr. Raja mofa wa grafu mo mina a ye ta mingala until 10 mwana mara.
0: Kahle kahle isekane mofa.
1: Danke.
0: Eh jango star fapsa sa mofa bala. Akho iseka right go fumelela ba xona mina na. Asithela swa ndlela ka ba ile afike na mohla mengisere. Ra bolhano na mohla is Friday mafara soso. Ikona rajo ma jone joko ri khobor go ba jabula bona wena guy dilo wa ri perila
2: ayo
0: ayo e bagala ya la zain e
2: ka la la go la la go me kale
0: e ga sa ga se ya
2: me go beli singili a mi no fa ni mi lele
0: e mi ri na to fa ga sura he
2: me li singili a mi no fa ni mi lele
0: a su ri ndle njomo
2: Ya,
0: kuna jumla jomo. Agasa ga papa.
2: Ngikwazi ukuthi papa yeye.
0: Aye. Enza focus balaba, ngikomela ukuthi ngoku bigishira ntende ka bambiro thathekela ngoba bana rona. Ngikuzaba na ngamena vele kade ka sora bigishira jira famina. Hayi taba kadla ngtaka dlele zwa kuri. Abana ngazi papa jari ka badaba zikura ra bondla. Hayi khoba ra tbena zwa ndiyanga ibini. It's Friday for us also na mod. Ajara ga tika 060 ne. On khoba kwala zentu ngoku khoba rgwenwa. Ai tika seke kona Victor la riperile ka
3: Ah ka mo ra ka ri do ku le tika ka ho mo tsena ra cha ba ni sendi ya mo tsena
0: La ka ho mo lamga kona ne
3: Ah la u ba ko yo ba ko tsena ni le dola tika la ndi selo wa ndi ra ka ho mo se mo le tsendela la wa na ra ka
0: Ah ba a empela ha ile ka ho mo radio
3: Ah sa ndi DJ
0: Ai sa se ka ne la ka ho mo la Afamsa sa sa mixora mina Akamanga se tekara se mixora jisara family ni pobele le tekana mkani so ni ka kona la ka 0608875942 Ekona ngwana ka kandisela ka bajaba se kura mhlonta ka kandiso lo nga kona ka bajaba ma itula
4: Ya ripere ripere ripere di chera ja Jerasis alinda la yikata Denkia bona to kota ko ambeta ka tsinta vokal shatne
0: Ai gatsa gatsi ya mnga tsembala ndere sa ka zwenge swa bona swa mbese swa mabolo na ku ndla ba ka tlangela ku mshabana ka bya bona byi fabela kona mika khomisa ku ri va ri alinda ne hindleleleke wa big zero mina eka zwenge swa se sentela ga 0608875942 rubela ka ndiso radio mixer va khomisa swa ku khoba ku ni majabula bona ai ba ka itole swa ku fa bona mina uri kwi la de paroma ku ri kona ka majabula sikura ra mutla rajo mo ashe mena the prince of the night and kona ka radio ena mina ne Ani umfapha mina vele ka bajaba sukrana mothatsebe ka tsebe kisoro mina kunna ngabzilo all jobs etela bunanga coming sir ndakho kuphumela bzona vele ka bajaba sukrana mothlane eba ka stek sasasebela nawe ke wena big sura jisara fa lokona lamsa lesu lamsa kusona la honteka le big sir na lo lamsa ka hle ke ai dula riperile
5: ai DJ Rajo
0: ai
5: lesi vula ku ku radio le ya ka valoi
0: hey miriene na
5: Awu la gore de ya ka valoi.
0: Ya ka valoi ka se ka hatle.
5: Enti so allo.
0: Ya.
5: Ah, isimwe ka.
0: Eh.
5: Lokani jigsa soko no mbona.
0: Elo mi jigsa mina bona kahle.
5: Oh, kahle swinene.
0: Hi mina mani vona. Hey, vanhu vona.
5: Ah, ni vona ka, ndzi na xitulu xa xa ka na xivona.
0: Ni gari jika.
5: Eh,
0: ni xithethesa ya ndhawu kona.
5: Eh, ko kona dagala kona ti i.
0: Ah, ni mkhese kona dagala la ti i ka.
5: Dagala.
0: Ahlase ka kona dagala ne. Aba fambile ko kona dagala wa la mixer wa mina wa jisera fame ka majebe sukra na mutla. Me ngisha ri bona ka tsi kona khume na ri tibela sa warra le hlawela ka mixer wa mina. Awara le wa ne. Hey, yang ka ye bile uri adelela. E ka majebe sukra na mutla ka na ka weekend. Ka pe tawala tembe tsere fa boka tawala wa mixer wa mina in hlela le. Ka sema ka hlela ka maglunga la mjela mina sema kona. Ari so ka hlela le ka se so mina. E makhazo lo yena. Abre sempre com uma jorroque, se te pega sempre na Big Show, se rafam. Acha por Rome Friday, mas forra sozes Friday. E faristo. Haide pega sempre na Big Show, bem, não pega sempre cada sorte da canoa, tlanga majamba se gram ter perila.
6: Na. Acha chamuha, sim.

ku ri lembe ra 1985 loko Lucky Dube ta chaya batanga yaleyo wena mixiri wa Saseka leyi nga na a mix of reggae wena mixiri wa Saseka ya ku hatlisela nyana swinyawula ya vona hi malembe ya le ndhaku nyana swinyawula swinene malawa ya ni u khomele na risimu leri sukaka ka Makendlers loko si nghena hala ka kwaito wena mixiri wa Saseka ku risimu leri a nga ri ba hi lembe ra 1998 mi n'wi tsundzuka kahle Makendlers loko a ku iminwe phezulu.

ku ri lembe lera 2000 wena mixer umno saseka loko a ta mafokata ta release risimu lera munike a u kuma mapandzula ya mikarhi yaliya a u kuma ku a ma tsaka swinene loko ku kala ku va ra vutlhanu hi ndlela leyi wena mixer umno saseka ndhawini to talatala loko ya ku hungasiwa kona u kuma ka ku mpfungunya tona ntsena ku komba leswaku hi ra mutlhanu ra matimba swinene tsundzuka leswaku hi 2000 a ku ri lembe leriya nga na mpfula liya ya mangatsila liya yo fana na leyi hi nga yi vona nyana kahle kahle kwala ka lembe roro leri wena mixer umno saseka endliwa hi yini swo leswi ke hi swi endliwa hi timhaka tetiyimbo ti-climate change hi twa na vuxika bya kona lebyi hi nga ka byona ku bya ha ba swinene ni vativi va ta maxelo va vhumba leswaku ku hela ka byona vuxika lebyi kwahalaya ka va october ka va october dyambu ri ta vavula munhu u ta kuma ka u famba xikontirini soli yi n'oka soli ya ntangu fana na rera hi kha hi ri vona ri karhi hlasela kwahala va europe wena mixer umno saseka tindhawu tin'wani na laha na vanhu vo tala va nga kumeka va lahlekeriwa hi vutomi likwaito i risimu leri ni ku belaka rona mina sweswi mina DJ Kwamza ri suka ka mabrr the lady mabrr Brenda Fassie.

0: mi ta tsundzuka leswaku Soul Brothers a yi rhangeliwa hi yena David Masondo loyi a tswariwe kahle lembe ra 1950 a ta hundza emisaveni hi lembe ra 2015 wena mixiri musaseka bende leyi mi ka mi tsundzuka leswaku yi ve na khombo swinene hi ku loveriwa ka timembara ta yona since yi tumbuluxiwini malembe ndzhaku kwele ka the early 70s when a mixer woman saseka la nga vona ku fikela sweswi ku hundi ti member ati naru leti ya ti chaya bass guitar la ka bendelia ku na ku hunda Mr. Luya Zenzele Mtunu ku nghena sicelo wena mixer woman saseka ku ya nghena na unwana va ku yena sifiso hayi hundile emisaveni va hisa va lava vanharu ka vona ku fikela sweswi na temba loko ri kuri ka ya mahlweni va ta va ri na fourth member la ba ku bass guitar la ya ka band in the lia kamtsundzuka ku the founding members ta yona band leyi vo Black Moses vanwanyane va nga sala la ya va nga khoma band lia ku yi tiya tsetserere ku ya mahlweni jikalanta ku nika vunanga lebyi nga sala nyana hi nge se fika le ka awara liya yako mina we burisana u ni byele leswaku u tsundzuka yini
1: Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo jesifuwo swatu homu, tihubu, timbuti, tinyifu, tihonji na swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS siyakula qpo eagle rock na three hook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa lucen hi 135 va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya ni swo nwela mati ya tihuku va ku khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona laha va tlhela va mu khomela db timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana armarovela a ndhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro
2: na Malume Efraim. Malume Efraim.

Ya hi laha ku ta hi the late Patricia Majalisa kwalano wena mixer no saseka ta ku witch doctor ni kan tsundzuka leswaku Patricia Majalisa e munhu la nga humelerisiwa kahle ka swa vunanga hi the late then Chanda of Splash a rangela na ntlawa lowa wa Dalom Kids vo tala hi u tivaka swinene wena mixer no saseka Patricia Majalisa a tswariwe kahle lembe ra 1967 kambe kombo ra kona ta hundza misaveni lembe ra 2020 mavabyi ma xinkadyananyana wena mixer wo saseka ya loko wa ku pfulela xiyanimoya swi tivi leswaku sweswi le ka nongonoko local play laha hi ku tlheriselaku ndhaku kwala ka GCR wena mixer wo saseka hi ku bela vunanga bya le ndhaku lomu ku nga na disco lomu ku nga na tibatanga lomu ku nga na tiyiniyini ti ta ti biwa malembe ndhaku wena mixer wo saseka ni ka mi tsundzuka leswaku Patricia Majalisa a va n'wi vula leswaku hi yena the queen of disco laha va n'wi rhandza varhandzi na vaseketeri va yena a va n'wi niki na nickname yaleyo ya ku hi yena the queen of disco wena mixer wo saseka splash lava fambisiwa hi then Chanda va yimi ku lunga na vona va ku mani vanghana va masiku lama va ku rhandza loko u ri na mali kambe mali loko yo za yi ku kwe a na vona va suka va tsutsuma

0: Ya, elako ta hi then chanda na splash kwalano wena mixeri wa no saseka vako vo popi. Kasi ndangeni ku belelera ra mani. Ku risimu leri kahle kahle ringa humesiwa kahle lembe ra 1988. Ku twana marito ya xisati la mahlavelelako kwalano. Marito ya vanhwana lava va yimbelela le ka ntlawa lowa wa Dalom Kids. Lava va rhangeliwe hi the late Patricia Majalisa, loyi a ni nga ku bela risimu ra yena na yena leriya ra Witch Doctor ri nga releasiwa kahle 1987. Endhawu ka makete lawa ni teka tiqingho ta wena wena mixer homu no saseka ni ka mitsundzuka leswaku Dan Chanda i munhu loyi a tswariwe kahle hi lembe ra 1964 kambe ta hundza emisaveni hi lembe ra 2019.
1: Kumele funeral cover le sikela ka 2 rand ntsena hi siku leswi isikhumantsena eka Shibasa Financial Services vana Shibasa Funeral Plus Plan le katsaka wena spouse vana basikisi vakusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vana ba 8 na ba wena nwini ina ba kuba tsarisela vana malembe ya 18 ku ya fika eka 84 basi la malembe va teka kusuka eka 18 ku ya gina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena vakunyika 10000 rand 250 15000 rand 350 vakunyika 20000 rand ehakela 400 vakunyika 30000 rand kasi malembe ya 65 ku ya gina eka 84 ehakela 220 vakunyika 10000 rand 270 15000 rand kasi 370 vakunyika 20000 rand 420 vakunyika 30000 rand la ai lahle kambe vakunyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refranguezi ya mob i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours. Ke tsariseri sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta tsarisela kona na le ka mikwakwa yila a mujudges loof va kona na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Shibasa Financial Services, where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.
2: Na Mandume Efra, Mandume Efra, Mandume Efra.
0: Yeah, Carlo, I want to trust you. Because in our way, we make sure we know the story. So we talk about the story. Eh, my friend, I want to tell you about the story. I want to tell you about the story. I want to tell you
3: about
0: the story. I
3: Awa
0: ipukini
3: mana hai na ba kalengu
0: mana aka
3: brand fast mana
0: bona vanhu vo fana na va mofaya lava va tirhaka hi nkarhi lowu fanaka na swi tiva ku xirindyani moya va ta tshama na xona va ri kwala va hungasa na xona vusiku lebyi hinkwabyo na hinkwenu n'wina mi vaka mi ri tirhweni hi nkarhi lowu fanaka khensa ku va mi pfuleli GCR ahee
4: minjhani malo
0: hi pfukile minjhani magoda
4: a hi pfukile na
0: ina
4: ya
0: mi hi tela na tin'we na magoda
4: la ka simulela ra chigo leri ya
0: oh silo chigo twala
4: ya
0: eh
4: ti simuleta ta ba ti be malu
0: a ti mbela magoda ta mkota na ku ti cina hi magoda oh hi magoda mi yi kwini khale na eh ah yo netiweke yini alelini ku hetisa bulu ra mina na magoda. Mi manyana hela ya mugangeni wa Ngulumbi River magoda loko ti mi teka titingo mi kuma titisa la ka GCR. Aye, mi le moyeni mingiseri munoseka. Aye.
4: Aye.
0: Aye.
4: Network
0: network na swiitwa ku swa hitsematsema mani magoda.
4: Hiri
0: a mi ri rhandza ngopfu ka titiya ta chiko. Ri rhani kha ni riba le ra ku vulavula hi mali leriya. A mi ta mi tsaka swinene loko ba leriya. Na kesa swinene ku twa sweswo hi magoda.
4: Na ku ti humesa nyana.
0: Oh, mi lava ta ti humesa nyana mundzuku magoda.
4: Hiswa vona vanhu ka mikhomi ya vona maxaka ya hina hala wehla. Ya.
0: Okay, a n'wina vanhu hi n'wina magoda.
4: Ta ti vona hi ti-setini mani.
0: No, danke hi hlayisekana ni.
4: Hi
0: swola.
4: A hlayisekana mali ma kurisa xitichi lexi nga tlhele ndzhaku.
0: A xi nga tleleli ndzhaku magoda.
4: Danke mali mami.
0: Danke. Ya ni kha ni famba ku saseka hi risimu rero ritwaku ra West Coast a ku Durban Road. Tivo tinsimu leti to chayiwa hi tipuropita leti a ti nga yimbeleliwi kamba u kuma ti nyikiwa na mavito ya kahle ngopfu. Ahe, hi n'wi mi nga moyeni mingiseri wa n'wi saseka.
5: Ahe, malume makwamla.
0: Ahe, ni ya loyi mi ri njhani n'wini? Hi, Fugile, man. Oh, mara ma swi twa hambi swi swa ku nga timhaka ta tolo ku ri hey swi na ra swi tovatoviwa ndhawu leyi. Eish, mativa. A ku bombiwa hi ta njhani? No, na kesa swinene mawelele kusuka kwa ka dzingedzingi. Iso, danke. Yi twa mhaka ya ku tsakisa hi ku na lava va nga ri ku va khale ku fika kwalano. So va swi twa ku tinsimu leti a va ha ba minkarhi ya vona tintambi leti ti nga chaya hi minkarhi yaleyo. Wa swi vona tintambi leti ni nga ku chayela tona ku fikela sweswi. Wa vona ni ku chayelini ra Candlers o Pamofokati leri ni nge te u ri chaye 1998. I khale ngopfu ka van'wani kwalano wena mixeri wo saseka. Kasi ni ku chayelini okay mi le moyeni mixeri wo saseka.
6: Ahe
0: njani? Ipukile ndlovukazi.
6: Ikana wazozwena mangombe
0: krale. Lazozweni mangombe krale.
6: Mina tisumba branda fastinsuka khati susha khale man. Ize phaka matanda mangwani mamapa.
0: Mapha kwa kolo makaya.
6: Matanda la mapa kwa phaka tsiwana maphakwa to a hosini.
0: Samo swi endisa ku yini ku kala muku matanda ya mapa.
6: A mata mari mapa unga kumele hi chela mati
0: ivi mi furaya
6: mama whole time lama hi fry
0: mi furaya ivi swi hunduka swi nandzi ya ku fana na matanda
6: a swi nandzika ngopfu a va nandzika ngopfu matanda a ndzi ku se ma helele kwini
0: halo ko tshika ku va na dyandza ma ta vuya
6: matanda lama nandzika hi gele ngopfu
0: Na kesa ku twa ku swi byeliwa sweswo ni yo swi twela kula ni zange ni ma vona na mina matandza lawa ma swi
6: tiva. A ma vonangi. Ma nandzika ngopfu matandza lawa ma mapa.
0: Na kesa swinene ndlovukazi.
6: Ayeni
0: mpela. Ya, ho swi tiva leswaku swi swo tala kahlekahle leswi hi swi dyaku kahlekahle swo makiwa. Ku lava ta vona ku swilo swa makiwa endzela tiko ra China. Wa swi tiva ku a China na ti-letters leti hi ti dyaku leti. Se sweswi hi swi dyaku ka tisaladi na yini yini tin'wana ti yo byariwa kunene ti yo makiwa ku ri matandza na havuli hileswo chayinaka leka lexi advanced ngopfu hi swilo swa thekinoloji wena mixire u no saseka ahe mi le moyeni mixire u no saseka
7: ahe mpfukile mahasi
0: i pfukile minjhani n'wina
7: mpfukile ya lamhlangana na mgwena mgwena ni laka bokisi ne
0: mgwena mgwena ka bokisi hi teleni na tona mgwena mgwena
7: ya loko mvulavula hi vo Dan Chanda vo Splash khale ka tona a la tikweni ka hina a ku ri na leswiya swo ve ku ciniwa mapandzula
0: ku hlengeletiniwa mutini wo ku ciniwa mapandzula
7: like ku ciniwa aka xopo ro karhi ku ri na munhu loyi a rhangela wa a swi nandziha ngopfu
0: se loko kha ku ciniwa ku winiwa na timali
7: ku winisiwa
0: group leyi nga ta cina ku tlula van'wani yi winisiwa
7: ya yi winisiwa ene aka mali ya kona hi nkarhi wa kona mali ya kona a yi ri kahle
0: ya havhele ya khale swilo swa ha chipile masiku lawa ma swi tiva ku lomu khome 100 rand i nga kumbe u khoma 10 rand
7: mi yingisele ku antswa ni kwala ka bokisi mina
0: kambe mite mani ka bokisi
7: mugwena
0: hlayisekani swinene
7: hlayisekani
0: n'wana madoda i swona Take ya wo leto cinacina ti sukela kule ngopfu timhaka to cinacina khale ku ciniwa ku winiwa masagwadi ku ri na nkarhi wun'wani nkarhi lowu nga kula hina halaha hi nga kulela kona u kuma ku ri na gili lowa wa swigubu leswi a hi fanele hi ku endliwa swigubu ku famba ku khupukiwa matiko ku ya ciniwa leswi ni suka ku laya ka Jilonga a hi khupuka hi ya le ka vamuninginisi leyi ko tihwaya hi gongondza ka madzandza hi ku hi nyikeni swakudya yala ni ku hlamusela swi timhaka ta swigubu ni tsundzuka ka lembe rin'wani vana mixire ma saseka hi ri group hi tayela swinene ya tlanga swigubu laya ka muninginisi rixa hi ya swekeliwa vuswa mutini wun'wani va nge hi le ka malovisi khale va hanana vanhu va nga vileli na kwa va mi va ka hina hi nge mi nyiki swakudya
8: ipfukile
0: ipfukile minjhani n'wini
8: na yena hi pfukile
0: lamawa boti masenyana
8: kwalokalaula ni hleketisa 1985 ni vhake kun'wana hale ku nga tekiwa sesiya vatukulu va ni teka va ni yisa kun'wana laha ti duma kona ku karhi ku xavisiwa na byalwa kwalano yo no fika hi languta kunene a ti vuya ngopfu ka boha yona la tibuzi leyiwa
0: yaleya va fresh air ni nga yiba la
8: fresh air na kapsa dance la va umhansi
0: va umhansi va kapsa dance
8: na image ya 1985 yo ka fika 1987 wa Patricia Majalese a ku ri hina mapantso laya kona ma
0: n'wina mi ba hi titeki ta kona mi cina va witch doctor ta va Patricia Majalese
8: leta ta ti-oxinawa a ku ri na titeki tin'wana va ku ti-oxinawa na ti-fiko leti ya ku mbariwa tona nkarhi wa kona
0: hi leswi a ti vitana nyana lomu mavhengeleni mali titeki leti
8: leta
0: wo ti matsanyana hi tsemekelanini heyi
8: i network
0: i network ya
8: na
0: wena gezo swinene
8: hambana n'wina kwale ka 3 o'clock
0: na wena gezo swinene boti matsanyana hlayisekani lamawala thanki vapapa remote mi tsundzuka tin'we na hi minkarhi yaleyo ya n'wina swilo swa ha chipile ta loko ni tsundzuka ku nkarhi wun'wanyana hi ka leyi hi nga xava lofo ra xinkwa hi 16 cents a hi ri xava vhengeleni ra ka Abisha ya merve vhengele ra ka Mavundana a hi ku hi le ka Abisha 16 cents ahe mi le moyeni mixire mi saseka
9: ahe DJ makwamule ankele by ankele
0: ahe
9: i pfukile
0: minjhani n'wini
9: pfukile mativa ti ntsundzukisa loko na ha kula ne la hi tshama kona hala ka va magoda a ku na papa van'wana buti kahle kahle a va rhandza ku famba na radio cassette a yi tirhisa tibetiri matiwa tibetiri letiya ta ti ever ready ta le mabotsini ivi siku rin'wani ku ri Saturday ku yi wani le a groundini amkhe ku tlanga mukhomi Young Chiefs na chini yin'wani kwale ya ka Papazela loko bolo yi nge se sungula va kha va tlangisa va Patricia kwalaya
0: ku ciniwa Sterek
9: mativa ku ciniwa no hlambiwa ku nga hlambiwa swirhoko a swi humela mina
0: ivi na loko mi cini ri tshurini reriya loko ri pela mi ya khudzelisa sweswiya
9: a ku ri wa tirhoko no mativa loko bolo yi sungula va teka tibetiri letiya va kuma ri byiva fika va tlhandleka henhla va timeka ma swi vona
0: o ku tikuma dyambu leri
9: dyambu
0: ma swi vona timhaka ta tisola ti fuka kule
9: hina loko va neka tibetiri letiya hina a ya yi va tibetiri letiya
0: mi la ku ya faya mina swi twisisa mi la ku ya kala ka maguva hi tona maguva hi tona
9: loko hi heta ku ba betiri

na kesa kuna mga ngena me sherela story swa ku tsakisa madambu ya namuntla nkarhi wa mina kwa ku 21 minutes past 11 emoni emahlweni ni minika vunanga lebyi ni nga sala na byona ni nga mlulamisela byona ku ni ta mphamela byona ni mitsundzu xa khale ka matiko kambe wena rangani jika ni twa na valava ku va ri yini ala wani wena mixero mu saseka okay okay halo na vulavula hi sweswo ala va vhe va ta street va ku hayi la ku ta mitsundzu xa ndhaku malume. I'm Jive, kunga track leyi nga tlangiwa kahle lembe ra 1975 by the Movers.

Ya ku ri country zi kubu ya loye loyi mi ngi tivaka hi tinsimu leti ya ta vo Vaya Orlando na vo Ikati wena mix room no saseka na vo Yellow Mili Mili kambe namuntlha ni teleni ku khomeleleriya ra Pick Six ri kahle kahle va beji va tihanci va swi twisisaka swinene kahle kahle ku humelela yini kwalaya va swi bejisa bejisa ku yini na ku loko ti wina ti swi wina hi ndlela yihi yin'wana u kumaka yo wina hikuva yi rhangisi xinondwani ntsena so xi va xi bila yini ni vona loko ku ri ku na lava va nga ta hi hala ka lexi xa WhatsApp la ni nge segimeta nongonoko lowu local play wena mixi ri ku no swi saseka

vona vun'wana u yingiserile vatsarile va ku ri perile ni vutisa leswaku loko ni lava ku navetisa tibuku ta Xikreste ti nga tsariwa hi Xinghezi ni endlisa ku yini loko ni fanele ni navetisa kwalano ka GCR leswaku maketa hayi hlanganani na tatani Baloyi n'wina mi nga tsala ri rungula rero mi lava ku tiva swo karhi hlanganani na tatani Baloyi our marketing manager vona va nga ta mi byela swo talatala ku ri loko swo tani swi endlisa ku yini leswo tala leswo tani swi endlisa ku yini wena mixerom saseka mina laha ni le ka xiyimo xa kahle xa ku tiva sweswo ngopfu no tiva ntsena ku mi haxela nongonoko lowu nga humelerisiwa kahle the real Miss K wena mixerom saseka local play haxa ku ri mina DJ Kwamza se nguna mi nga ta lava swo tiva sweswo swa mayelana na swa vunavetisi tanani kwala xitichini mi tihlanganisa na tatani Baloyi kumbe xana muni mi nyika na riqingho ra vona loko u ri mari ku ni yingiseleni mi nga teka riqingho leri ra 073-786-3196 073-786-3196 ndlela yaleyo mi ta hlangana na vona mi bulabula na vona ku timhaka ta vunavetisi laha xitichini xa GCR ti fambisa ku yini wena mixerio wa mina u saseka ya wini vona na lava va nga tisa rungula rin'wanyani laha vongo kurhula malume Ephraim hi swin'we vaku hi swin'we ni ri kwala zone 4 ka Phapazela imani hlekani va manyunyu hlayisekani malume Ephraim a hi hlayisekile a khensa swinene mani hlegs lava va tsale ku yini okay ni ri swi vone leswi va nga swi tsala laya okay weni jika ni vona lava va nga ta yala ka lexi xa Facebook kahle ni vona ku ri va ta va va swi vekerini na hi vona ku hi hlangana njhani na vona nkarhi wa mina kwa ku tsala timinete timbirhi ntsena leswaku hi va hi fika emakumu ka nongonoko wena mixeri mosaseka ni teka nongonoko wun'wana kusuka kwalaya ya va kona wini va rhumbisa hi xihatla heyi namuntlha netiweke hi va chingelangi vayingiseri va mina lovo tayala ka Facebook halawani ni kuma mhana risana rinoko ringano va ku hi swin'we ni ri lastyle loop kaya ku ri ka makoxa hansi ka vukosi bya ndhuna mungoni emana triple R ivi na lava va ku sesi wa ntimanyana va ku ri perile malume Ife makwamule ni mi yingisela ni ri kwala ka xikhunyani sesi luye wa ku fanela hi ntima dango ivi khwenadi gaxani na yena ku hi swin'we ni ri kwala mohlakongo vulovidu ni kumana macheke khesani va ku hi swin'we ni ri kwala ka mulamula majampa road mhana ndzima ni kumana Elo meloleke aku hi swin'we ni ri kwala Gian section F ni kuma na tuva ra nhova nkhwaxu va ku hi swin'we ni ri kwala Burgersdorp ni kuma na FM ya Dzingayi Village Venda Limpopo Province South Africa va ku hi swin'we ni kuma na Kenny Mbetsa wa Xigubu aku malume fini mi yingisela ku antswa ni ri kwala ka Xikukwana Stadium aku hi mina Papa Luna na Lunene hi makexi vongani Lagos laka Xikukwani Masengwani boti wa van'wamutuku na yena ku hi swin'we ni ri la Thembisa ka bava Maspandela Sixoka Mahirini ivi Nsina Fanyani na yenaku hi swin'we ni ri kwala ka Xikukwani engeta Baloyi na yenaku hi swin'we malume Ife ni ri kwala Gian section F Kulani Irene Stole na yenaku hi swin'we ni ri kwala ka Ngove en'wasem Stole emani Hlungwani ka Ngove guys akenza swinene mhani zinjiva ivi vachada vambirhi va ku hi swin'we ni ri kwala mbirhi Xidawulu Chavalala Oscar Jombo na yena ku hi swin'we ni ri kwala ka Xikukwani ivi ku ni kuma na Junior Baloyi na yena ku hi swin'we ni ri kwala ka Mninginisi Block 2 ni kuma na Web Chavalala na yena ku hi swin'we malume ni ri kwala ka Xikukwani ni kuma na Rodney Minyuku
ka ndindani na yena ku hi swin'we malume ni ri kwala ka ndindani okay ivi ni kuma na Hassan Choice va ku hi swin'we ni ri kwala Jim Jones ka Mphongola no hakenza swinene vuyingiseri bya lebyo kwala Jim Jones ka Mphongola ivi ni kuma na kokwani Xayi va ku hi swin'we ni ri kwala Block 6 ka Mavalani na visa tin'wayila na yena ku hi swin'we ni ri kwala a KZN ka Nkuzana in'wayila visete vakiti ni ku Shapiro da ivi ni kuma na kunene Zodwa na yena ku hi swin'we ni ri kwala ka Nkomo 22B Zodwa Minyuku Man Bethlehem akensa Man Bethlehem Winston Matsilele na yena ku hi swin'we ni ri kwala ka Mdavula Tlangelane ka Xikwavava Winston Hlengani Matsilele no akensa swinene Matsilele Watu chezo Master Mnyayi, ako iswingu niri kwa la kuvi kanganama, ni kumana kobza waka gaza, ako iswingu niri la pulkwani. Jinifa machadza, ako irirote hafa asundani, arikolivuwe sangamanda ti. Masindi mazivandira, na wana wako iswingu niri kwa la chakuma magubuni, arikolivuwa. Tendo Matode Vaduri ako hi swin'we ni ri kwala Muledani Block J Zone 10 no akhensa swinene vuyingiseri byo lebyo ku le Muledani ri kholivuwesa livuwesa ya nkarhi wa mina wena misikrioni misaseka hi kona se ni wa ku wa nongonoko lowu u fika emakumu kambe mweni mi lela hi risimu leri la ka nongonoko Local Play risimu ra Pet Shange riimi kulunga wena mixiri muno saseka aku shaile time mi tiva kahle mikarhi yo tala loko vanhu va ri ku tirheni ku fika laha vungu va veka mathulusi hansi va ya wisa va ya kuma energy leswaku va vuya va ta tirha matimba lamankulukumbu xa mundzuku ka siku kambe mina laha ni veka mathulusi la ka nongonoko lowu ena tla na wena ni nghena ka nongonoko lowu wa ziya wa till 3 kambe sweswi a tiphinini hi risimu leri ra Pet Shange Shaile Time.

ke kwa mza ka re mina kwa la ka nongonoko ka romna kwa 18 minutes to 1 wena mix re ho mse ka ile ka nongonoko wa ziawa bela ka marabenta ya shidzi marabenta ya 100% ti va swihlawulekisi swa marabenta u ta yima na mina loko ni ku hlamusela leswaku ti-lyrics ta marabenta wena mixiri ni musaseka kama wun'wani ti hlamusela mhaka hi ku kongoma a ti bi xihlahla ti tshika mpfundla General Musga va nghena na vona wena mixiri musaseka va ku heyi hambana na ti-fro ta vanhu

Mufi Banta 6 kwalano wena mixer omno saseka vaku Rossi a ulunganga. Untsembisa mchato wa mahala loko sikura mchato rifika se u jika kufana na xikuta ko ha wani twisis. 7 minutes to 1 wena mixer saseka e wa rina mina DJ kwamza kwalaka nongonoko tsiya wa langu bela ku marabenta ya ximushele henhla swinene wena mixer omno saseka mbuyangwani va imikulunga na vona vaku hi signili na mama etweni ku va signi yini mbuyangwani suka leka mudavula. Ya, hey, network ila ku endla yini na avala ila ku nghenisa mbuyangwani kahle hi ndlela leyi ni nga kunguhata hi yona na.

Ya, la kutako imbu yangu anu kwa la anu wana mixiru wa mnosaseka kari simuraya na kuhisainini na mama. Ya, wazubona kate kate susu kumako vanu wati jelati nyamata vona vare watumbeli ni kolomo. Nyamata ito fry wa kolo buya kama vengele ya shi mshele enta unga sutumbeta marana. Ambubu ya nasona usu koneti ini ungena nasona hii back door. Tivi kujarata enkwa rita nuhela nyama liya sitwa la kula kule kuputlu sulu inika nyama yo ushi wala. Mbona ilisu ya suwa kula kaya mkumakure emani vai imana ngwana la washi sati. Ukiri wa papa. Vuya mani vakava enjoy na tinyama leti vuya kuna lowa nwana vanga ti shava elo moya ka ti drive through tengeleni malamo osha tinyama papa itsoni wala ka yo twa hiku nuhela Ema kumu kari simuliri mbu yangu anule kuhidundi sini kusuhishu nguanyanu wena mixiru wamino saseka suetela suikela matuka. Okay, ete kari tingura wena mixiru wamino saseka iya bula unijelele swaku uri utundu share shaka yini utundu seketi kuungari utundu share ndela yi rishaka yika misholo wana monta walo wosungula walo wangwiti ya liyi tangela kubanu vashisati wena mixiru wamino saseka ingwiti li languteli wako kubai kari vashoni pa itangela na wona eti ndela tako ambana wena mixiru wamino saseka isukela na kuba twisa timbilu kubava. Ya te kari tingura wena mixiru wamino saseka ivaika itangana la muyini la loko kuri hayi kona sweswi bya adlele nghala hayi ni ta mi tela na leti mina ni nga ta na tona wena mixiru wamino saseka hi ku tona timhaka ha ti tshama ti ri galo ti tshama ti tele laha wena mixiru wamino saseka se swi nge endleki hi nga tsundzuxani nchumu kwala ka nongonoko wena mixiru wamino saseka hayi mi nga kangeti vuyani sweswi a mi lava ku ta vula swona hi swona ngopfu ka mitsundzuka ku hayi a hi kanetani la ka xiyanimoya un'wana na un'wana u na mavonelo ma yena a hi endli leswaku ku hi nghena hi kanetana ku ha leswi a swi nga vuliwa hi manimani a hi swona un'wana na un'wana u ta na mavonelo ya yena lama vonaka leswaku loko a ma vurile rixaka sweswi ri nga hi yingisela ri ta kumeka ri kha ri dyondza swo karhi eka wona marito lama ya wena mixiru wamino saseka.

vuya ka ku tsundzuxana tanihi vaakatiko wena mikiseri wa saseka wa swi vona sweswi hi le mahelweni ya n'hweti eka van'wana u kuma leswaku loko hi ya lomu ya tibenke ta ku hambanahambana tilayini ti va ti lehini swinene hina hi talaka ku ti endla vantlhadyana na ku fika hi nghenelela vanhu van'wanyana lava ku nga khale va yimini laya swi tivini ku ri hi leswi ma va khunguvanyisa na loko vo ka va nga mi hlamuli swi tivini ku endleni ka vona va khunguvanyeka hi n'wina hina hi endlaka sweswo wa ku fika hi kuma ku hi tlharihela tilayini hi vona vanhu van'wana hi va tivaka hi va khomisa makhadi ya hina ku a hi kombela mi hi withdrawela laya ka ATM na foni yimayimi ku hala tlhelo hala kumbe u fika u nghena kwalaya nga kona u ti endla i nga ku khala u bukile laya kasi wu hemba tiveni ku vanhu lava mi langutaka va nga le ndhaku leyi va hlundzukaka hi n'wina swi mi vangela na mabadi kumaku mali ya ole ya wena loko wa ha ku yi teka wo va na khombo hi siku rero swi vheta swi hlamuliwa swirilo swa vanhu lava u nga va khunguvanyisa layinini ma u hlangana na titshulunga ti ku tekela mali yaliya u nga yi teka hikuva u rhobela layini se taleni a hi swi papalateni leswiya swa ku nghenelela vanhu van'wanyana vanhu lava nga pfumeleliwa ntsena ku va nga hundza etilayinini hi lava hi va vulaka vadyuhari na vanhu lava va nga na va hanyaka na vutsoniwa byo karhi na vanhu lava u kumaka kumbexani va le ntirhweni wo karhi va nga va tini ku ta benka timali ta ti-department teti va tirhelaka ka tona loko hi ri lomu ya ti-bank va lava va pfumeleliwini loko va ta va mbali na tiyunifoma vanhu va xihatla va lava a hi vileli hi vona mara hina van'wanyana wa yi khona a hi ringeteni ku fola hi nga khunguvanyisi vanhu etilayinini va vona van'wani vayingiseri lava nga ka ku ni yingiseleni sweswi va ku ene impela DJ Kwamza hina hi tolovelini ku swi endla sweswi hi swi vulaka teka goza namuntlha ha cinca a hi nga swi tivi ku hi khunguvanyisa vanhu loko hi karhi hi folafola lomu ya tilayinini ta swi tsundzuxa sweswo ni ku tsundzuxaka swona kwala ka siku ro sungula kwala ka n'hweti ya nhungu wena mikisiri wo mina wo saseka August laha hi tlangelaka vanhu va xisati

Ya yin'wani mhaka yi tsakelaka hi lemukisana yona emixini wa namuntlha wena mixer wa Nosaseka i mhaka liya ya ku ri hi nga rhandzi mali ku tlula mpimo. Leriya ri wa ku fika laya ka ku kuma ku se na loko hi nga ri yona yona mali leyi hi twa ingaku vanhu van'wana lava va hi vonaku hi minkarhi leyi hi nga na mali loko va hi vona hi leswo va le ku hi tekeleni hansi kumbe va hi hleka kuma swi vanga ku hi ha vanga swikweleti swi nga yangi hi kona. Ndzi vona swikweleti sweswo famba kha wu lomba ka vanhu vo karhi lava wu va tivaku. Fika ka mina DJ Kwamza u lomba 100 rand. Kusuka u ya ka wun'wani munhu u lomba 200 rand. Sweswiya kuma ku u lomba mali ka vanhu vo tala ngopfu ende u kha u va tshembisa ku a ni ta mi nyika loko n'hweti yi hela kumbe ni ta mi nyika maheleni ya vhiki. Swa muxaka lowuya swi endla ku ri u vengana na vanhu vo tala u kuma ku se vanhu va ku papalata loko va ku vona u ta hikuva na u nga yi tlherisi mali liya. Leswi le rivaleni ku a wu nga yi tlherisi. U nga tlherisela munhu un'we lavo tala u ta tsandzeka ku va tlherisela. Sweswo swi sukela kwihina kwalaya ka ku rhandza ngopfu ku va na mali. Mali yaleyo a wula ku ta yi tirhisa nchumu nkarhi walowo hi fambaka hi kha hi lombetela hi yona. Swipapalateni swa ku lombalomba timali swi nga yangi hi kona hi nga lomba loko kumbaku se hi hlangana na swiyimo swo karhi hi kambe hi kha hi tshemba leswaku mali yaleyo hi ta tlhela hi yi tlherisa. Ni vanhu van'wani va na xikili xa ku lomba hi kuma ku loko u hlangana na yona hambi u kha u nga n'wi tivi so rhanga u xewetiwa endla ingaku ku tiva ngo munhu yaloye. Vanhu ndzhaka nkarhi wo swi hi twa ku hasi u le ku lombiweni u le ku kombeliweni ka timali ndlela yo o lomba munhu yaloye hi twa ku a ni ta mi nyika na hi leswi ni na xiphiqo xa ku ni onhekeliwe yini swi ku yini wo ti-reason ndzi ri teti a nga tata na tona ta ku endla ku mapfalo ya wena ma hatla ma khumbeka u n'wi lomba. Xitsundzuxi ku va ku n'wina hi endlaku swona swa ku hi lomba mali ngopfu hi dlayela vuxaka ka vanhu valava hi kumekaku hi karhi hi hanya na vona. Xo sungula loko se u tsandzeka ku yi hakela i ku va papalata loko u hlangana na vona ndleleni wa jika u teka ndlela yin'wanyana u chava ku ri a wa ha va hakelanga mali ya vona. Mali minkarhi yo tala yi tala ku endlisa sweswo loko na ku lombalomba a wu tali ku yi tlherisa nje. Vangani mi nga ku koloteni eka tixopo letiya ta ku xavisa mpahla a hi kolota timali leto talatala leti a hi le ku tlheriseni hi leswi ya vengete hi hakelisa xiswona maheleni ya n'hweti kuma ku vungavungini mpahla leyi kuma ku installment ya wena yi kolomi ya ka vo 1000 kumbisi kuma ku ta kota ku tlherisa vo 300 nyana n'hwetini komba ku mali heyi ya karata wena mixer wa Nosaseka. Loko la ku tshama u tsakile na vanhu kahlekahle u nga involve ngopfu timhaka ta mali kwalano hayi leswi a mi nga ha twanani kahle. Nkarhi wa mina kha ku 14:01 wena mixer Nosaseka hi karhi hi ri kona kwalaho ka ku tsundzuxana tanihi rixaka.

loko hi languta ka swin'wana swa rihanyo wena mikiserini saseka hi lemukisiwa leswaku ri a hi dyondzeni ku khudzehela kwalaya xikarhi ka 7 ku fika 8 wa tiawara hi ku byin'wana na byin'wana swo va ri swi kahle ngopfu ka rihanyo ra hina wena mikiserini saseka hi titoloveta na ku loko ri xile hi famba kolomu ya ka va 30 minutes suka kaya u famba wa jika kun'wani njhe teka vo 30 minutes u ri ku wokeni u ri ku fambeni swi endla leswaku na ngati yi famba kahle la mirini wena mikiserini wo saseka leswi ku nga ku titimeleni titimeleni hi lemukisiwa na timhaka ta ku a hi orhelini dyambu hi nga kumeki hi ri ndhutini nkarhi lowu hinkwawo lowu ku ve na nkarhi hi huma hi tshamanyana dyambyini hi orhela masana sweswo swi kahle ngopfu va ri swi endla leswaku ri miri wa hina wu va kahle sweswo swi kahle ngopfu va ri

leswi nga na chukela sweswi hi tshamaka hi tsundzuxiwa emikarhi na nkarhi wena mixe no saseka va kuma vanhu va kha va chela swilipulani swa ku tala ngopfu khapini thyaku a yi nandzihi ndaka loko a cheli swilipulani swin'wana swi hlamarisaka ku swiwo cheliwe khapini yin'we leswiya va munhu yaloyo a nwaku tiya ya kona a thyaku a yi nandzihi kuma loko se a nwele tiya liya loko a tshikile khapi liya kumbe bikiri leri a nwelaka ka rona a nga se ri hlantswa u kuma ri kha ri damarhela hi chukela komba leswaku a ri cheriwile a ri loko hi lava ku ta va na rihanyo lerinene a hi papalateni timhaka teti ta ku endla leswaku va hi dya ngopfu swilo swa machukela hi ku swa swi hetelela swi hi vavisa la mirini wena mikisiri no saseka a ku loko u kha ku hisa hi dzuka na minyuku a hi toloveleni ku nwa mati hi kota ku replace mati lawaya hi ma nga dzuka hi nyuku tiva leswaku loko miri u kha ku twa ku hisa tala ku lahlekeriwa hi mati hi ndlela ya ku va hi dzuka minyuku kahle ku hi tshama hi kha hi nwa mati minkarhi leyo tala

Kayinwani le lemukisi wa ku yona hi va swa rihanyo mara hi papalateni ku tshama eka hi ti swoswa swoswa swikanda leswi swivona loko va u tshameni kama un'wana u kuma munhu a teka maswandla swa yena leswimbirhi leswi a swi endla ingaku i khapi so a tlhandleka xilebvu xa yena laya a hetelela loko a tshameni nkarhi lowo leha ti swoswa swoswa xikandza lexi hi swandla leswiya khombo ra kona i ku i ri swandla leswa hina leswi swi taleliwi hi switsongwatsongwani nkarhi wo tala loko kha hi ti swoswaswoswa swikandza leswi hi siya switsongwatsongwani laha tinhlongeni ta hina laha swo swi endlaka leswaku tinhlonge ta hina minkama wun'wani u kuma ku ti hetelela ti va na swirhombarhombani tirhaxirhaxi to karhi leri hi va hi ti chelini hi hexe hi swandla leswa hina hiku hi va hi kha hi khomakhoma swihi swo talatala ngopfu leswi swi kumekaka swi ri na switsongwatsongwani hi va kwa hi swi papalateni leswa ku tshama hi kha hi ti swoswaswoswa swikandza hi swandla ende se u va khombo na le ka wun'wani munhu hi ku loko u kha u ti swoswaswoswa sweswo xikandza xexo u va ku ende xi oyili kama wun'wanyana xikandza lexi xi na tioyili u tlhela u lava ku ya khawulakhawula na van'wani vanhu kaya ku khawulana na swi vona ku ya tlhe hi pfuka hi matimba masiku lama nkarhini lowa wa COVID-19 a ya ha ri na matimba a hi fambela kule na yona a hi kuma ku a hi nga yi tolovelitolovele na loko hi khawulana ku ri leswo swo ku khawulana hi swikokola so kumbanakumbana hi swikokola kambe hi mhaka ya ku masiku lama se COVID-19 ha yi herile yi hungutekini a ya ha twali swona vanhu va tlhelele kwele ka ntolovelo wa ku loko va xewetana va tshamaka va khawulana hi swandla a wu swi tivi leswaku munhu lowu mi khawulanaka swin'we a khomakhome yini ra hi swipapalateni swoleswo a hi tekeni swi ti-rules teti ya hi ti landzelela nkarhi lowu ya karhi hi karhatiwa hi leswaku COVID-19 swa hi hlayisa ngopfu eka rihanyo leswiya a leswa swandla phela veri van'wani va swi kota ku kuma ku loko va kha va suka kolomu ya ku tipfuneni va ku ya ku hlambeni mavoko lawa va swi endli imagina munhu yaloyo a kuma ku hlangana na yena loko mixewetana u rhanga stretcha voko so ku hi khavulana edyondzeni ku va hi ti basisa swinene wena mixini wo saseka ku na loko hi xeweta vanhu van'wanyana swi nga kumeki hi sala hi kumeka hi va siya na swin'wana swa switsongwatsongwana sweswi va rihanyo va lemukisaka hi swona na ku mbala swimandlamandla loko hi karhi hi hlantswahlantswa minchumu leyi kahlekahle hi vonaka ku ri a yi basabasangi swona so hi vona ku fana na loko mi hlantswa maleri mi hlantswa maleri hi ti-tihunjhi mi nga mbalambalanga na swimandlamandla

Ivi swin'wana switsundzuxo ka hina u kuma ku va ku hi ku hi vakulu swinene lava hi nga ka xiyimo xexa xa ku hi vakokwana. Mira hi papalateni ku dya swakudya leswi hi nga ta ku swi na starch ngopfu. Na ku tshama hi kha hi detela mavuswa lawa hi tumba hi wona, hi detela mazambhali leswi hi tumba hi wona. Ere loko hi ri ka xiyimo lexiya xa ku va hi dyuharile nyana hi swi papalateni sweswo. Swi hi endli kahle rihanyeni ra hina. A ku swin'wana swa kona hi papalateni ku va hi dya leswi hi ngo hi rhayisi ni mixo. Swi endla ku va breakfast ya hina kuma ku hi detela tirhayisi, hi detela tirhayisi ka ha ri na mixo. Loko hi fike ka xiyimo lexiya xa ku va ku hi dyuharile sweswo va ri swi nyanya ku hi hungutela masiku. Va ku a hi toloveleni ku dya after 12. Sweswo va ri swi va swi endla kahle ngopfu. Vona u dya after 12.

ku nga va ku ri mani ke yaloyo loko ku nga ri DJ Len and DJ Nomsa the King va ku ma 2K ma 2K va languta vutomi bya ma 2K masiku lawa na mixer wa saseka ku loko va byi langutini byi hambani swinenenene na vutomi bya vanhu lavaya va nga hanya le ka ma 70s na ma 50s wena mixer wa saseka hambi ku ri ma 80s ya ni bona Antonio Marcos uyime ku lunga wena mixer wa mina saseka kona kwala ka nongonoko ziya wa va ku perisina DJ Gomza, I mean at 23 minutes to 2 o'clock. Dipinili risimrero ra Perisina kusuka ka Antonio Marcos kusuka letikweni akelani ra le Mozambique a ni kani vulavula hi swimandlamandla not so long kulukumba lava va swi kota swinene ku tshama va mbali leswa ti-gloves to basa la mavokweni ya vona la swandleni swa vona la loko na loko va kha va performa teka tindhawu ta ku hambanahambana wena mixi ro saseka

nkarhi wa mina kha wa ku kota 2 o'clock wena mixirin sasekana ku teka hi risimu leri sukaka ka King Tsonga va ku mzamani swa ka albamu leyi nga thiwaku 1 na 1.

Ya ya lo ya kuri Teddy Mkwembu wena mbikisiro muno zwo seka kha ku nkata mina karo muno kha ku 5 minutes to 2 o'clock ri kona kola ka nongonoko ziyawa lawa ri kuna mina DJ Kwamzano ku tlangela ku 80% ya marabenta irinwana ra marabenta le rani ku tlangela rona ra Teddy Mkwembu wena mbikisiro muno zwo seka odis kedo baloi imikulunga ni vulavula hi mani loko ni vulavula hi Bodies Kedo Baloyi loko ni nga vulavuli hi Benny Mayengani wena mixtiri wa mina wo saseka a ku munyembani netiweke se yi endla yini la wena mixtiri wa saseka yi nga lave ku risimu leri ri tayelani tsakelaku ha kona ku endleka yini Icon, network le si la ku chingela hey network ipula la ku twa risimu kahle leri ri ta hi xi muxa rona